0: ang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides, ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 ba nagkagmay TC. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX500 kag may TC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX500 kag may TC. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX500 kag may TC.
2: DTX500 para sa matinlo nga dugo.
3: DTX500
2: para sa healthy gut.
3: DTX500
2: ang DTX500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga atay,
3: happy ka nunay.
2: DTX500
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag may TC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka may TC. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells. No, hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 health alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mare, mare, may field ID number ka na ba?
3: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
2: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
3: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
2: Correct, Mare!
4: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
2: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
17: Mami!
16: Angeline?
17: Walang masama sa okay lang.
16: Pero
17: sa Star

0: masarap with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epic.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mga butika.
9: Hindi na

0: dahil ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalikan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
3: Mabasa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.
16: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
10: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
18: May music na, may balita pa.

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
0: D3Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Ara mismo.
5: DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang kapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: sa mga
2: butika.
0: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Good news!
17: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: Extend Food Superman.
19: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
21: Basta tindo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: DTX 500.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
24: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
25: BCO
24: yung may D3. D3 Bio with BCO.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
24: D3 Bio. Ang D3
26: yung may BCO.
24: Ang BCO
26: yung may D3.
24: D3 Bio.
27: K5 Galingawan Time!
28: Berta! Berta! Nagtawin ako sa loto! Imos na da! Imos na da, Berta!
29: Ha? Sa din ta ba do?
28: Imos sa gamit mo! Layas na to!
27: K5 Galingawan Time!
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
30: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Masaligan.
10: Epektibo.
1: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
1: Ang D3.
10: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
10: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
1: Ang D3.
10: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
10: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: K5 Galingawan Time!
13: Mabakal!
14: Ano to?
13: Bakal ko dulce.
14: Pila ka bilog?
13: Pila pa na datanan ka bilog, how?
14: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
13: Ah.
14: Te, pinain mo.
13: Isa lang ah.
0: Hey, hi, Galingawan Time.
1: K5.
10: K5.
1: News FM.
0: K5.
3: K5.
0: News FM.
15: Kampyon! Kampyon! Kampyon!
0: K-5!
3: K-5!
0: News F-
15: Kampyon!

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Pio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mga magabuti ka.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sang imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana.

0: ko pa ng My TC. Tag 1 capsule, 3, 10, after 1 week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa My TC.
1: My TC! Mabaka mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, My TC Maria. Ako, may nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. Good news! Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na ng kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Okay ka! May kape ka sa K5!
7: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Matatag sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Matatag sa mga butika.
0: K5 Galing na One Time.
15: Mabakan.
16: Ano to?
15: Bakal ko dulce.
16: Pila ka bilog?
15: Pila pa na data na
1: ng kabilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, lupitaw, sinkwinta, pala di kabilog.
1: Ah.
2: Te, pinain mo.
1: Isa lang, ah.
9: Hey, my galingawan time!
15: K5 News FM, ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM,
16: K5 News FM, kampyon!

0: music na may balita pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Malakas, mga butika.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Second Term Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantis
8: Epektibo
7: Aramis TDX 500.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika.
9: Good news!
1: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Clinica Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre?
20: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
22: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaw magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumagmuti.
0: Hey, bye! Galingawan time!
9: Uy, anak! Wala ka man ahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh!
0: Hey! Bye! Galingawan time!
10: K5. K5 News FM.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5. K5 News FM.
10: News FM.
11: K5 News FM. Kampyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: huling sa pagtakna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas nagatino ang atay.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epic.
14: Timo.
10: DTX 500.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
18: Yung may D3.
19: E3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
19: Yung may D3.
18: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Nga may VCO.
19: Ang VCO.
18: Nga may D3.
19: Mabakal sa mga butik.
18: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Nga may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
19: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas nagatino ang atay.
10: Happy kanunay.
19: DTX 500.
10: Masaligan.
19: Epic. Timo.
18: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina energy?
18: DTX 500.
1: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
18: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy.
18: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix
5: mamasaga butika.
18: Mighty C
5: ang alkaline nga vitamin C.
26: Sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week namin ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C
27: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
28: Mami, itigil ang drama.
29: Angeline,
28: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo! Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGC.
7: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas na antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
14: K5 News FM. Kampiyon!
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: Champion.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: dipisa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import
5: sa basket, pa-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Mga train, gipang train.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang rin, D3 Bio import immune system.
7: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Oh, paborito dapat.
4: Labi na kung plakaw ang katamis.
7: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00.
8: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, alas 11.04 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabinan sa itong sininga programa. No, blessed Sunday morning kids sa itong sininga mga kauturan. And still nakatunin ka mo mga kabinan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo, may puso! Dari sa itong sininga programa, ang ginahulat-ulat sa tanan, ang ginakalangkagan kagpirmigid nga ginabantayan. Nawala sang liwan kundi ang Ilonggo Capson Air. Sala sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Raslan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. May kaupod nyo naman ninyo sa Subungaga, sa isa naman kauras natin nga pag-ilistorya hanay. No, sa mga nagabaga, talulupang doon nga balita, impormasyon, proyekto, kag-inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Ako naman, no, si Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So sa Subungaga mga kabinan, pizza size na kita sa bulan sang Setyembre, to'y 2026. No, kag madamo kita sang topiko nga pag-aistoryahan sa Subungaga. Mga kabinan, kag unas na, no, nagpasalamat kita sa Chief Executive Officer, no, sang K5 News FM. At the same time, tagiyaman sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy, ang subuman sa atong area manager, no, kay K5 Ray Espia Umalay. Sa atong ring, of course, no, station manager, kay K5 Warren French. Sa tanan nga kata po sang K5 News FM, nakakaupo na atong sa Subungaga. Dari sa may distrito sang Haro, Iloilo City. So sa Subungaga mga kabinan, no, sa aton sining 43 ka mga police station, duha naton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. May sagit ka may dayad nga aga sa inyo dira, no, mga comrade nato, no, in the service. As well as, no, sa tanan-tanan man nato nga mga pumuluyo, umpisa sa aton sining mga mamumugon, no, sa kabukiran, padulong sa aton sining mga mangingisda sa karagatan. No, abyan, no, sa aton dira nga mga mangunguma. Good morning dira sa inyo tanan. Kaya sa Subong, no, alas 11 dan Subong damo na nga pakals mo. Amen ni nila sudan. No, Domingo Subong dan nga adlaw ti family day. Iban dira ya ga enjoy, no, cooking, eating, no, with family, no, nagalagaw-lagaw. Or iban dira stay at home. Kaya ti Subong dan ang aton sini nga panahon ga gumguom. No, kagina halin dito sa may banwakang pututan. No, gagum-gum. No, pag-abot mo ramagi sa may part kang saraga, init naman. So, hindi natin mapaktan gid ang panahon, mga kabinan. No, pati hindi natin malipod, no, manigar. Masubong, titigulula ng daan. Magbalon kita sa mga kaputidra, mga protective gears. Mga hindi kita dra mabasa. No, mga payong ni dra, kalo. Mga raincoat nyo dira, labi na gid sa mga driver natin sang motorsiklo. Sa mga computers man natin dira, magbalon gid sang payo. Laing ginayang wala kita sang may ginabatyag. Always remember mga kabinan nga health is wealth. So, layo kita dira sa mga balatian kag masakit. Gusto nyo dira nga magnami pamatyag. No, magin mabasko kanyo dira nga immune system. Mag Mighty C para lawas resistant shadow gid permie. Una mga kabayanan, madre lang na mabakal. No, sa mga butika, no, nationwide. Pag sa Subungaga mga kabayanan, sa aton sining mga topiko, hindi gid ra magpaulihi ang aton sining accomplishment from August 1, no, tinilikdan nga Agosto 1 tob 31. No, tuig 2026, aton sini nga ginapabasko ang kampanya kontra illegal nga droga, pagsubong man, no, against wanted person, no, sang inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office. Sa pagpanguna, no, sang aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rosalan. By the way, sa mga katuran naton dira nga nagasilibra sang ila kadlawan sa Subungaga adlaw, no, happy birthday gid. No, bata malamat ang buhok maniwang balo kag mga binayaan. No, happy birthday gid rabian kag kung gusto niyo gid, no, nga may tamyawon kumudra nga mga family ninyo dira, family members. mga friends nila or mga special someone ninyo, pwede gigimo mga kapadangat sa inyo sining birthday greetings or mga anniversary greetings nila mga kabinan, wedding anniversary. Meron mo dira nga monthsary. Oh, mga kabinan, pwede gigimo dira maka comment. No, magpa-shout out dira sa aton ng sining comment section. No, either sa aton sining Iloilo PNP, no, Iloilo Police Provincial Office FB page. Pag dari mga kabinan sa aton sining K5 News FM Iloilo. No, kaya ito nina nga pagbabasahon from time to time. Oh, muna ganito, before we proceed sa aton sining topiko sa subungaga, aton na nga pagatamyawon ang aton sining mga commentor, no, sa subungaga mga ka K5. So kay kabalikat no, Police Major Brian Alejo, nakatandara nga hepe sa San Miguel MPS, no, mabuhay PNP. Thank you so much gid sir, no, sa pagmonitor sa subong aga. Kag sa tanan naton dira nga tropa, no, sa San Miguel Municipal Police Station. Subong man, no, Chris Cloud Blusan man, no, thank you so much gid sa pag monitor sa subong aga. Kag subong man kay Ma'am Nala Rodriguez, sa gid sa mga avid fans ginaton, no, follower ginaton ni always, no, from California, USA. Thank you so much, good ma'am Nala. Yes, ma'am, no. Good morning, man. Kay Francisco Kasumpang Cordero, no, kay Manong Iko, dara sa may Banwa Kang Mina. Good morning, good. Galanog kita dara. Ag subong man, good morning, good morning everyone. God bless PNP. Kay Paring Diego, hello. Thank you so much, man, sir. Hi, Roel Dogo Mayo, no, classmate, no. Good morning, kita si Mo. Shout out kita sa may siyudad sang Pasi. Sa mga trupa na tundra. Of course, headed by sa tundra nga Chief of Police, no, Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwala III. Good morning, sir. So, mate, thank you so much gid sa pag-monitor sa subungaga. Okay, may mga pa-shoutout pa kumudra, just comment lang, no, kaya ito nina nga pagbasahon from time to time. Okay, sa subungaga mga kaminan, sa aton sining operational accomplishment, no, sa aton sining Iloilo Police Provincial Office, no, ang aton sining period covered August 1 to 31, no, 2026. So sa aton sining campaign, no, against wanted person, no, mga kabyanan. So out of 137 operation, no, ang aton sining gin lunsar mga kabyanan, as well as, no, ang aton man sining illegal drugs. No, duwa ni mga kabinan ka mga madamo, no, mga significant accomplishment, no, sa atong sining Iloilo Police Provincial Office. Okay, so mga kabinan, sa 138 naton ka mga operation, no, ang atong sining na aresto, no, nga mga individual ang naglabot man sa 138, no, taran ka mga personalidad. 137 man, no, I mean, so sorry. So 137 operation, 137 ka arrested individual, kag 103 din mga kabinan ang other wanted person. So ang aton sining municipal level, no, nga mga most wanted ang naglabot sa 19 tanan. Kag subong man ang aton sining provincial level, ang pulo, no, sa mga most wanted person naton nga nagkaladakpan. And sa level naman, no, sa aton sining region, no, kung aton sining top regional level, no, nga mga most wanted ang naglabot sa 5, no, kabilog. So aton sining most wanted person ang 34 tanan kabilog, pag 103, no, ka mga other wanted persons. So all in all, we have 137 tanan, no, ka mga arrested, no, wanted and most wanted persons, no, mga ka K5. So thank you so much gid, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, ang aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, always, no, nagapasalamat gid, no, halin gid, no, from the bottom, no, of his heart, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, sa inyo sining unwavering support gid, no, sa mga programa, inisyatibo, especially sa aton sining ginapabaskog nga mga anti-criminality campaign, especially, no, ining most wanted person, no, kay bala naton mga kabinan, sa mga kuturan naton, ikaw ni Kamambi, no, mapasugot kayhan, no, nga sa tupad balay mo lang, pader lang pagita nyo, kuda lang pagita nyo mga kabinan, ang imo directly nga tupad, da, may mga kaso gali na, or wanted gali na mga kabinan, kaga ang kaso, hindi ililog-lahog, no, murder, no, prostrated murder, homicide, okay, no, mga kabinan, or istapa, o sari-sari mga kabinan nga krimen which is nga hindi ginato na pag i-tolerate. So muna mga kabinan, dapat sa mga kuturan naton, ang kapadayon na ginaton ang aton sininga suporta, so let us work hand in hand. Kay ang kalindong kagatawa ay sa bugos ng probinsya, obligasyon ginaton ni tagsa-tagsa. So blano mabudlay gid sa aton sininga mga kapulisan, kung aton sininga mga kauturan no, sa isa ka lugar, sa isa ka particularly, sa isa ka barangay, no, nga kung mangkuton mo gani karon na tuhoy sa mga crime incident dira, insidente sang pagtiruhay, incidente sang kung ano dira nga klase nga sahi sang krimen, mangkuton mo karon puro ambot, no, kay wala tuo tubang likod nga pamangkot imo puro ambot, kay barangay ambot, eh, paano na lang karon kung hindi kita magkooperar, no, either himata mo na kung ano man dira nga blood related ikaw sa iya. But then, no, basic kibot ka lang, no, isaman sa mga mahal mo sa kabuhi man ang iya sininga mabiktima. So, dapat hindi nato na pag-tolerate mga kabinan. Mayra ka mo dara nga mga bagwanon lang, bago salta dara sa inyo lugar. No, we know sa aton man dara nga mga barangay tanod, mga barangay officials naton dara mga kabinan. Balaan man nato na, no, kung sino ang tumandok, kag sino dara ang pangayaw. So, better check sa background sa aton dara nga mga kauturan. Okay, base way kakabalo, regional most wanted, o national, no, nga wanted, ina mga kabinan, apang dira nagpadulong sa inyo lugar, kay ga-expect siya nga safe dira, no, without knowing, galing nga aton dira mga kuturan, no, ang hindi man gusto, no, nga base, may mabiktima man ini nga persona sa inyo dira nga lugar. So, muna mga kabinan, so thank you so much, good, no, for this accomplishment. Without the support sa aton sininga komunidad, sa aton sininga mga pumuluyo, hindi kita makakame up, no, sa among sininga mga accomplishment mga kabinan, sa aton sininga padayon yung ginakpabaskog ng kampanya contra wanted person. So thank you so much kid, no, sa aton sininga mga kuturan. So padayon lang kita. Okay mga kabinan, kanto na magkita sa aton sininga accomplishment, no, sa aton, no, against illegal drugs, no, we have the 35 operation, no, against Lunsar sa aton sininga kampanya, no, kontra illegal nga droga. So ang naaresto naton mga kabinan naglabot sa 38 tanan ka mga individual. So lima dre ang HBI, tatlo ang SLI, no, sa aton sining mga nagkaladakpan. Pag mga kabiyanan, no, ang gramos, no, nga natipo naton, no, sa kabilugan, no, from August 1 to 31 ang naglabot sa 2,314.88 grams, no, sa sining shabu nga na confiscate sa mga various operations conducted, no, sa aton sining Iloilo Plus Provincial Office. Subong man, may standard drug price, no, nga 15,741,151.36 ang standard drug price mga kabinan. Grabe, no, kudako-dako ni sa mga aton sining confiscated nga mga items ni mga kabinan, no, sa sining illegal nga droga. So muna mga kabinan, hindi man ni posible, no, without the support man sa Gihapon, no, sa aton sininga mga pumuluyo. In all anti-criminality campaign, no, mapa wanted person man na, mapa drugs, no, illegal logging, illegal quarry. No, pagidra mga kabinan, basta tanatanan naton sininga mga anti-criminality campaign sa loose firearm. Muna mga kabinan, kay importante ang suporta sa aton sininga mga pumuluyo. Dako-dako, no, in just 1 month. So dako-dako pagid kung iumpisa naton Enero, no, idalom sang liderato, no, sa aton sining probinsya director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So thank you so much gid, no, sa mga pamuloy naton as well as sa mga operatiba naton dira, no, nga nagapulaw bugtaw, no, para nga makaladakpan, matrace up ni sa mga surveillance casing dira nga ginapatigayon to confirm, no, sang ila sining involvement sa mga nakaladakpan naton sining illicit drug activities mga kabinan. So congratulations kid, no, for the job well done sa mga pumuli naton kag sa mga operatiba naton. So mga kabinan, sa subong aga, no, congratulations kid sa liwat. So magpakigangot na kita sa aton sining hepe. No, try na to, no? Naton sining hepes ang Anilaw Municipal Police Station. No, Police Captain Maria Rosella Buenvenida sa isa ka top regional level most wanted. No, nga nadakpan man iya kahapon nga adlaw no, sa may banwa kang Anilaw mga kaabyanan. So, ibulaw naton. No, kaga samtang no, nagalabot pa sa linya aton sining world class technician. No, duwa naton ka mga gwapohon nga world class technician. No, mga kabinan, aton anay nga basahon ang aton sining mga comment sa subong nga aga. Kay Ingie Lot no Bangkilio. Sir, good morning, good morning. No, aton sininga Deputy Provincial Director for Operations, no, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Thank you so much good sir sa pagmonitor sa subong aga. No, kay Ma'am Rica Bardra, no. Shout out gidra ma'am from the office of DPDO. Aga subong man kay Robilin Agasnog magtanong. No, blessed sunny morning, sir. Salamat gid. No, ma'am, God bless gidra sa imo. Aga subong man mga kabinan, ang PNPL Limudyan na ito nagamonitor man sa subong aga. Thank you so much kid sa mga tropa na tandra. No? Keep safe kita dra. Kagay Ken News. Okay, ra na. Okay, ra na sa linya mga kabinan. Ang aton sining gopahon. No, mapisan, no? Very active gin aton nga officer in charge no sa Anilaw Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Maria Rosella C. Buenvenida. Ma'am, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilong Gokap on Air diri sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga, kabalikat Vince, ma'am.
1: Hello sir, Sir Vince, good morning. Good morning man sa aton mga palamati.
0: Yes.
1: Sa aton nga Ilong Gokap.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, sa pag-hatagid sa nga tion sa subong aga sa aton sining programa, event sa bisan sa malipot. Nga tinion, ma'am. Salamat, gid kaga, ma'am, no. Before gali kita, ma'am, no, mag-proceed sa aton sining interview proper, no, sa subong aga. Kamusta bala dira, ma'am, ang chimpo sa may banwa kang Anilaw, ma'am?
1: Sa subong, sir, medyo mag-galumon. Kung kisa, nagagawa man lang ang init kung kisa na gagal o man sir. Pero
0: yes,
1: so far normal lang.
0: Yes ma'am no mostly cloudy gid. No kag ma'am sa subong aga no ini ay sagid ka maayo no nga balita gikan dira sa may banwa sang Anilaw. Ati wala na kita kabalogli no nga sa tupad naton dira. May galagaw-lagaw nga most wanted kag of course natiklo gid no pinagi man sa koperasyon sang aton dira nga mga pumloyo no dira sa may banwa sang Anilaw kag kapisan sang aton dira nga mga kapulisan of course ma'am no sa imo dira nga liderato no sa pagkadakop no si isa ka regional most wanted no ma'am Rosella ma'am paano bala naton ini gin operate no pila man bala ka semana or bulan bala ang aton sining monitoring sa aton sining suspitsado before naton ini nadakpan kag sino bala ang alias niya sini ma'am no? Kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida ma'am.
1: Yes sir Sir Vince no ang aton nga top most wanted person nga si alias Gaming
0: yes,
1: 25 anyos. Single ini siya liburer kaga residente sang aton barangay poblasyon Anilaw Iloilo sa takna sang mga alas 11:10 sang September 5 sa kahapon ini siya sa barangay Pantala naton ini siya nakuha.
0: Yes ma'am.
1: Kaupod naton ang

0: siya nagsisaton nga pag-aresto sa ila.
1: Okay, ma'am. So, regarding naman, ma'am, sa background, no, sa atong sining suspitsado, aside sa subong, no, sa sining pag-atubango, no, ng apat kakaso sa pagpanghimulos, may mga previous pag ini sila ba, ma'am, nga kaso or involvement sa mga illegal activity, no, ining atong sining suspitsado, ma'am?
0: Sa among nga pagkabalo servants, wala man siya sang ibanggid nga ilang illegal activities nga ginhimo. Amo lang gid ni siya ang iyang qualified rate ang nakasuhan sa iya.
1: Ah,
0: ang
1: okay.
0: ini nga kaso servants gin issue din ni honorable judge sa Ethel ni Dimaisip Sanson.
1: Yes, ma'am.
0: Presiding judge RTC 6 branch 66 ang Barotac Viejo Iloilo.
1: Okay.
0: Nga recommend ini nga wala sang piyansa.
1: Wow, sakit-sakit no. Siyempre, 4 counts kadaan to video bulubog at nga sahi sang kaso, ma'am no. So
0: yes,
1: ma'am, so as of this moment, ma'am, ano naman ni ang status no sang aton sini nga suspitsado, ma'am?
0: Ang status ini sang aton nga suspitsado ari diri sa Subong kay gahulat ini siya sang aton nga kung saan siya i-remit sa aton nga ba BJMP.
1: Okay. Okay, ma'am. So, thank you so much, kid. Mayo kay natigayon man in aton nga dok magad. Why na naman dugayan? Why na kapalagyo ni nga aton sini nga suspitsado? Amak mo kung may mga biktima pag hindi nga iban. No? Mayo lang kay nadakpan sa gila yun sa madasig nga tinion. So, ma'am, at this moment, no, gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe kag panugyan no, sa padayon naton nga ginapapasko nga kampanya. Kontra wanted person, no? Panugyan, ma'am, sa aton sinisubong ang mga live viewers, kagutom malabutan sa aton sining mga programa, mga tagpalamati naton, ma'am. Most especially sa mga pumuloy naton, dra, ma'am, sa may banwasang anilaw sa padayon naton nga ginapabasgo ang kampanya, kontra wanted person. Imo sining panugyan, ma'am, kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ma'am.
0: Yes, sir. Yes, servants, no? Nang pagpasalamat yun ang Anilaw Municipal Police Station sa paghatagid sang impormasyon sa aton mga pumuluyo diri sa Anilaw. Hindi lang siguro wanted person servants ang aton ginapangampanya subong.
1: Yes, ma'am.
0: Kadaw kadamo gid daw ang tanang gid halos nga illegal activities ginapangampanya gid naton.
1: Yes, ma'am.
0: Lalo na ang paghupot sang illegal nga droga.
1: Yes, ma'am.
0: Sa illegal gambling.
1: Mm.
0: Ang mga illegal logging, illegal fishing, kag madamo pang illegal activity servants nga
1: yes, ma'am.
0: Halos tanan nga ginahimo na sang atong kapulisan para lang gid maka magtawhay ang aton nga banwa.
1: Yes, ma'am, no, kagapon gani, ma'am, na mayara pagid impormasyon, ma'am, no, nga naka-intercept man kita dira sang illegal quarry, ma'am.
0: Yes sir, may ala kita nga illegal quarry kahapon. Mga launa sang hapon, taupod man sang aton nga provincial anti overloading task force nga headed ni Sir Aragon. Nakakuha kita sang isa ka truck nga may violation nga no hauling contract agreement.
1: Wow. Wala gid sang kontrata gali.
0: Yes sir. Oo. Pag wala yes, man sir. Sila delivery receipt.
1: Oh, ba wala gid bugos ni ma'am, bugos.
0: Yes sir, oo.
1: Oo. So ang kamusta ni Subong ma'am? Impounded ni bala Subong ang truck para sa aton sining police station?
0: Yes sir, oo. Ready sir sa aton, ginahulat lang naton ang pagbayad nila sa fine sa aton sa provincial government nga para makuha nila ang ilang truck, sir.
1: Yes, ma'am. So, thank you so much, ma'am. No, congratulations. Kag,
0: servants, yes, may pa kami kagabi nga nakuha man.
1: Yes,
0: may
1: ma'am.
0: Iliga laging kita kagabi.
1: Oh. So,
0: na-intercept natin sa ano sa may barangay Badyang.
1: Mm.
0: Nakakuha kita sang isa ka sang 25 kasakong uling,
1: wow.
0: Sir.
1: Wow, kadamo-damo. Grabe.
0: Oo, sir. Oo. Gipa-fine naton sir kay first offense pa ma lang.
1: Yes, ma'am.
0: Ginhulog naton sa municipal ordinance ang anay para may warning sa aton nga gindakop sir.
1: Yes, ma'am, no. So mayo man nga tikang kay kumbaga do wala sa kumbaga gintagaan na chance ang aton dirang
0: yes,
1: auton,
0: sir.
1: Ma'am.
0: Oh.
1: Oh. So far, ma'am, ang recoveries naton or ang confiscated naton ning mga uling sa dinin subong hamtang, ma'am?
0: Ginaton over naton ini sir sa aton nga menro diri sa Anilaw sir.
1: Grabe ba, no? Sa sulod lang gid sang almost duha ka adlaw may most wanted, no? Regional level pa na nga.

0: top 6 ha. Tapos may ano pa gid illegal quarry kag may sa violation naman no sang Menro naton no sa ning illegal nga pag baligya o sang uleng grabe no with this ma'am no imugid sining mensahe no sa aton sining mga live viewers kag sa mga pumulay naton dira sa may banwa sa kanila ma'am.
1: Ay, yes, sir. Among ginaang ako nga ginapasalamatan din sa atong pumuluyo, sir, kay nagahatagin sila sang informasyon sa aton nga makahatagin sang dako nga accomplishment sa aton nga sa aton police station. So, amo pa ginaagihapon ang among ginapangamuyo, ginapasalamatan sa ilang nga maghatagihapon sila kag hindi sila magka
0: hindi sila magkataka no sa paghatag sa impormasyon.
1: Kataka nga maghatag sa impormasyon sa aton nga kapulisan diri sa Anilaw, sir.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am, no, thank you so much. Good kag, ma'am. As we end sa subong aga, ma'am, base mayara pa ikaw dara nga pag shout out pagatamyawon sa subong aga, ma'am, bienvenida, ma'am.
1: Yes, sir. Ginatamya ko gali ang amon nga opo diri sa police station, sir, si PSMS Mark Joe Aranyo, sir.
0: Yes, ma'am, no.
1: Sa iya nga birthday.
0: Wow, so happy birthday kita, sir. Oh, why kita da? Okay, ma'am. So with that, ma'am, thank you so much kid sa luwat sa imo sini time, no. Always, no, ang mag-coordinate kita. So gatag kagid, ma'am, sa chimpo. Keep safe kita dara, ma'am. God bless, and once again, ma'am, congratulations kid for the job well done.
1: Absolutely, sir.
0: The servants,
1: thank you, ma'am. Thank you.
0: Yes, ma'am. So aton na batian, mga kabenan. There you have it. Aton sining gwapahon no nga kag mapisan no nga hepe sang Anilaw Municipal Police Station no kabalikat Police Captain Maria Rosella Buenvenida. Sabi na most wanted illegal quarry kag sa violation man no sa sining ginadumilian nga pagbaligya dati wala ano mo wala permit no ang uling makmo pila to banching ko kasako. Oh grabe no. So congratulations kid no sa tanan naton dra no nga katapo sang Anilaw Municipal Police Station kag sa mga pumuloy naton dra nawala sang imposible basta naga binuligay magatag sa mga most reliable information no agod nga matudlo makaladakpan mga kuturan naton nga naga involve no sa sining mga illegal nga mga aktibidades mga kabenan. So thank you so much kid. So sa subong aga mga kabenan, no, sa aton sining pagpadayon, aton naman nga pasiplatan ang mga komentor naton sa subong aga kay Ken New Spain. Ako nga ngalan ba? God bless PNP. Thank you so much, good Ken. Kay Dayhana, classmate. Good morning, good from the office of the provincial director. Salamat gid mate no sa pagmonitor. Kay Sir Emil no, of course sa OPD man naton. Thank you so much good sir kay GM Ikrotak Otso DC Otso. Thank you so much, good GM. Hi, Sir Rixel Bachoco. Ano na nga former CC. Sa kag, of course, gwapo naton. Ng Provincial Community Affairs Development Unit. No, personnel naton dra. Thank you so much, good Sir. No, sa pag-monitor sa subong aga. No, kudos, Ilonggo Caps. Kag, subuman kay Ma'am Mary Ann Valentin. No, good morning, Sir. Kag... sa tanan no nga tagpalamati happy Sunday kapita. No PM lang ako kay ma'am no by the way sa mga amo ni isa sa mga local nga mga kauturan naton no, dito sa may Banwa Kang Masin no particularly dito sa may Barangay Trangka no si Ma'am Mary Ann Valentin gusto ni dira sang native coffee no, sa aroma pa lang mga kabenan no mapapawaw ka na no, nga hamot kanami saburoso no nga sabor sang kape no PM kamo kay Ma'am Marian no dito sa may Barangay Trangka Maasin no ini mga kabenan mga produkto ni no sang lokal naton nga mga farmers no sa sining native coffee mga kabenan. So Ma'am Marian thank you so much good always no sa imo sining pag monitor sa aton blessed Sunday morning dira sa inyo. At sumuman kay Tintin, thank you so much kid sa pamonitor sa subong aga. Kay Sir Jeffrey Bailoan, thank you so much kid sir. Kay Tyro Caro, no, salamat kid sa pagmonitor sa subong aga. Kay Mama Nadeline Shautong, no, highlights kita mga kabinan. Salamat, salamat gid kay Brian Carl Diondo. Hello sir, no, Brian. Nisang ano ring sa pag-greet naman. Salamat po, no. Shoutout gid ra kay Sir Brian Carl Diondo. Thank you so much, good sir. Kay Novi Paklibar, good morning sir. Watching live from Abilay Sur Uton. Wow, shoutout gid sa mga taga Abilay Sur Uton dira. No, shoutout gid ra Ma'am Novi Paklibar. Salamat, salamat. Okay, sa subong aga. Kadasig lang sang oras, no? So, sa mga world class na itong teknisyan. Wala na itong dilugla o gilugbra mo. Patuglo pa ako ni paano mag-troubleshoot. So, muna mga kabera, kadasig lang sang oras. So, nag-umpisa kita, alas 11 punto. Alas 11 lapit na mag-quarter. So, muna itong mga kabera, nang atong sininga mga topiko, no, sa subong aga. And as we end mga kabera, mayroon makita gin prepare, no, nga audio-visual presentation, no, regarding sa mga safety tips, no, paano natin malikawan nga hindi kita mabiktima, no, sang mga kauturan natin dira nga may malain nga tinutuyo, no, sa inyo madara nga panimalay, sa inyo dira nga mga kagamitan, no, magpamati. And of course, even sa aton sininga maging cyber safe ikaw, magisan subong sa social media, wala nasang safe. So muna mga kabinan, dapat magdubli halong kita mga kabinan, no, sa mga K5 natin dira. So siluat, no, thank you so much gid, no, sa aton sininga Chief Executive Officer, no, kay kagit same time, no, tagiyaman sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no, no other than Dr. Ramil Uy, sa aton rin nga area manager kay K5 Ray Espia Umalay, sa aton rin nga station manager kay K5 Warren French. No, kay sa aton nga katapo sa K5 News FM, no, number one na kita. So, mga kabinan, maintain! Ako na mga kabinan. So, sa subong aga mga kabinan, salamat-salamat gid. Kagini aton sining programa, no, kada Domingo ng adlaw from 11 to 12 noon. No, wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caption Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayan Emmanuel Arslan, kag Public Information Officer, no, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. No, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalik at anchor. Until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr., inyo, masaligan.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sa atong salakyan, kag iban pa nga mga aksesoryes ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Ano wala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
5: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. ikaduwa, ugaliun pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agun nga makalikaw sa fake news bukod sa la, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tingon, hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo nga aksyon. Agud, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nakapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: For Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ay, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
9: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Pwede, magid ako sa akon body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis ka nagputi gid akon nga panin.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Para mismo!
17: DDX 500!
18: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
19: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
18: Ay,
19: mga lang nga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP.
18: Mm.
19: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
18: Correct.
19: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
18: na?
19: Dapat niya wala pa?
18: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
19: Sano ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
4: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
4: DTX 500.
6: Masaligan,
4: epektibo,
6: DTX 500.
19: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
18: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
19: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
18: Ay?
19: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
18: Gusto.
19: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
18: Mga kainit mo, no?
19: Pure grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto.
21: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM
23: 88.7.
22: Kampyon!

KFIVE FM, championing the lives of the Filipino.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
3: Mabagal!
4: Ano baklon?
3: May dulce ka mo?
4: Wala.
3: May soft drink?
4: Wala.
3: May tinapay?
4: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
3: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
5: K5 Kalingawan Time.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, after one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maa. Ayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Oh, Mari, nandito ka pala? Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
2: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
19: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
2: Ay, kagalan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
4: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.com.

0: Media sang hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Pare, doon tayo magmagumpay malapit sa Tore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika. Mga butika.
13: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: Hey, five! Galingawan time!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey, five! Galingawan time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may
6: D3! Malakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!
8: Umari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
9: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
8: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
9: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare.
8: Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
10: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
12: TDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis!
12: TDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi?
12: Masami inauha?
11: Masi may diabetes ka na?
12: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: na nagapanubos
12: ang imo blood sugar.
11: DTX 500!
12: Garantisado!
11: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinay nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika.
16: Kulayan ko mangi.
15: Kay gali. May UTI ko.
16: Ang tiya ko naghambal.
15: Try ko ang Mighty C.
16: One capsule, 3 times a day.
15: 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko.
16: Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi.
18: Mas masami ko gina-allergy.
17: Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
18: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
17: grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre!
11: Libre!
2: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
20: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
26: Extend Food Superman. Man.
27: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman. For Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino nga tay.
26: Happy kanunay.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: Epektibo.
26: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
29: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
29: Nga sa masami,
26: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
26: DTX 500.
29: Masaligan DTX 500.
26: E3 Bio.
30: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio.
29: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
29: nga may D3.
26: D3 Bio
29: with Visio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio.
29: Ang D3
26: nga may Visio.
29: Ang Visio
26: nga may D3.
29: D3 Bio.
31: Kampiyon

0: Boost FM 88.7.
1: Hey, Five Galingawan Time!
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sarag na pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man pala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiyagya mo.
1: Hey, Five!

libre. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra

0: Saro. Igaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Good news!
3: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
10: api ka nuna.
7: DTX 500
10: Masaligan
7: Epektibo
10: DTX 500
0: Oras sa K5 News FM Iloilo ala una imedya. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
11: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
7: kag nga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masalika
7: epektibo.
10: DTX 500
7: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: yung may BCO.
10: Ang BCO
7: yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: The best music and entertainment. 88.7.

0: K-5 News FM 깜편
1: K-5 Galingawan Time.
2: Tay, natinig ako.
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
4: Si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga buti ka.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay dying allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong
14: bangong kilikili.
18: Kadragsa nga punggod.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extel!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio
29: ang D3 Bio
27: yung may PCO
29: ang PCO
27: yung may D3
29: mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio
29: ang D3 Bio
27: yung may PCO
29: ang PCO
27: yung may D3
29: mga butika.
31: Kampiyon sa

best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Kay manang, ano man ang inyo nga kalduman? Mailangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mapakas, mga buti ka.
3: D3Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My D3.
5: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX
3: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. With VCO.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
21: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaging pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at Oatla. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5 dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gida ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung may
9: Physio,
1: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
7: sa mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
12: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika.
4: Premium.
12: Nationwide.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mabaka mga budika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot ako ng menstruation. Wala nagkita ko makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka?

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro kapulkatol,
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masalikan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: nga may PCO.
15: Ang PCO
14: CO. Yung may D3.
1: Makakats mga butika.
14: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
14: Yung may D3.
1: Makakats mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
6: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
0: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
8: Garantisado!
0: Epektibo!
8: Aramis mo!
0: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
0: garantisado.
8: DTX 500
0: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang buton ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
6: mabibili sa inyo mga suking putika
12: Premium
6: Nationwide.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
0: Mga buti ka! Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo, oo.
1: Gagamit sa silog balay.
2: Oo, oo.
1: Gamit sa kusina.
2: Oo,
1: kusina.
2: Oo.
1: Matalong, matalong.
2: Oo, oo.
1: Gamit pang iwas ang sibuyas, kagliham!
2: Oo! Oh, oh, oh. Dali, dali, dali! Dali, tisika, dali!
1: Pass!
3: K-5 Galingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kuso!

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: panlulugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation's

0: Dr. Ramil Uy.
1: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babaka sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar.
4: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung
6: may
4: Physio,
6: yung may
4: D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio,
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
13: Ako si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
6: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Go bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
4: K5.
6: K5.
4: News FM.
6: K5.
4: K5.
6: News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in

0: Ilo Ilo City K5 News FM Ilo Ilo 88.7
1: Trentay 4 minutos na ang nakaligad sa tap na sang alas 4 Subo nga ahapon, maayong hapon, Western Visayas.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ayong hapon mga ka-K5 kag 35 minutos na ang nakaligad sa top na sang alas 4. Yari kita sa aton palatuntunan nga.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal. Punto legal ang inyo legal clinic on air kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanwahanan kagisa ka component city Pasig City diri sa probinsya sang Iloilo. Mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa isla kag probinsya sang Imaras kag Ialima ka mga kabanwahanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa radyo sa 88.7 FM, kag sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa aton palatuntunan nga.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Maayong hapon mga ka-K5, mga taga Western Visayas. Kagyari naman kita subong sa panibagong programa nato naman subong hapon dili sa Punto Legal. Kagang ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag bagaupdanay kita sa sunod nga 90 minutos agod pag-aisturyahan ang mga legal nga mga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong.
2: Punto Legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Isa ka masinadyahon kaga puno man sang kakulba ang subong aga dito sa dalanon sang Central Philippine University kung sa diin nga naghiwat kita sang una nga adlaw sang ato nya bar examination. Ang subong nga hapon, subong nga adlaw September 6, 2026, naghiwat na ang Supreme Court sang ilang 2026 bar examinations.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Ini kaangot para sa mga aspiring lawyers nato nga gusto mag practice sang law diri sa Pilipinas. Kagang isa sa mga testing sites naton diri sa Pilipinas is ang Central Philippine University. Kagina sang aga na puno sang mga supporters, pamilya, mga professors, classmates, kag mga aspiring law students ang dala noon malapit sa Central Philippine University, a good send off nato ng aton mga aspiring lawyers. Sa bilog ng Pilipinas, miara kita sang 13,000 aspiring approximately 13,000 aspiring lawyers, no? Kag dira naton makita nga ang suporta sang kada eskwelahan labi na gid diri sa Western Visayas, nagpakita sila sang mga cheers paghugyaw kag of course well wishes para sa aton yung mga bar takers.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Diri naman sa siyudad sang Iloilo, no, nakita naton ang mga eskwelahan labi na gid ang University of the Philippines Diliman Iloilo Extension Campus na mayarak sila sang mga bar takers mandiri sa Central Philippine University. Amuman ang Central Philippine University College of Law, ang West Visayas State University College of Law, kag ang University of San Agustin College of Law, agod nga i-send off nila ang ilang mga bar takers.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: May mga aspiring lawyers man kita dito nga naghalin sa Aklan, sa Capiz, kag sa mga Bacolod nga schools like UNOR, kag sa La Salle, no, kag nakita gid naton ang suporta sang ini nga mga sang aton yung mga fellow classmates, mga pamilya, kag nga kabay pa nga tanan, no, kung pwede man lang tanan sila makapasar sa subong nga bar examination.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So sa mga abya nato nga nagabiyahe sang taxi, mga nagabiyahe sang jeep, no, may ara lang kita sang road closure dira malapit sa Central Philippine University kag medyo mabulubog at ang traffic dira in consideration para sa aton nga bar examination. Kagang aton nga mga law deans nagpakita man sang suporta dito sa ano nato, no, sa mga law students, mga professors, kagang aton naman nga makita sa subong i-flash naton sa aton nga screen sa Facebook Live kag ipa ano natin ipiliin naton ng interview sang dean sang College of Law sang University of San Agustin nga si Attorney Romel Belliones.
3: For this site, hello, good morning to all. For this site, we have 105 bar candidates, okay, and several others are taking it outside the region.
4: Ah, okay.
3: But for here, 105 among bar candidates.
4: Oh, pero sa kabukusan, mga pinagin?
3: Hindi, okay, okay. Ano sa exact figure, but we are around 120 down up. But hindi naman ma-determine kaya there are others who cost the application with not through our college.
4: Oo. Ang attorney, imo na lang ang mensahe sa tanan ninyo ng mga takers sa subong.
3: You're ready for this day, so good luck to everybody, not only for the candidates of the University of San Agustin, but also to all Ilonggo bar candidates. Okay.
1: Yara to si Attorney Romel Belliones, sa mo ang dean sa College of Law sa University of San Agustin.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Aside sa ato yung mga law deans, no, nagpakita man sang suporta ang mga estudyante sa Central Philippine University nga ginapangunahan sa ilang governor sa Central Philippine University Province of Law Student Council. Ari naman ang interview ng sang governor nila nga amo si Christian Lexie Sechenavatan.
5: I-play na. Our message, no, from the Central Yan community for our CPU bar takers is that the dream is within reach and the entire Central Yan community is right behind you to give you the all-out support that you deserve. We wish you all the best and we hope that you will get that done. Thank you very much and God bless and good luck.
1: Amo to si Christian Alexis Hechanovatan, ang governor sang Central Philippine University Province of Law Student Council.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Nalabi bala sang mensahe sang ilang governor, no, nga the dream is within your reach, no. So pila na lang ka Domingo, kag pila na lang ka exam, no, kag hinay-hinay lang kag madugay-dugay nga hulat sang results magiging abogado kagid ng bayan. Subong yan, no? Pamatian naman naton ang hindi man ni kompleto ang aton nga bar examination kung wala ang aton nga bar operations o kun ang mga volunteers sa mga eskwelahan, especially sa College of Law, nga nagapreparar sa mga pamahaw, nagapreparar sa mga printing sa mga reviewers, kag sa mga other needs sa aton nga mga bar takers, no? Amo ang mga bar operation volunteers. So, yari naman kita sa chairperson sa West Visayas State University College of Law Bar Operations nga si Rafi Palmares.
6: Now, daw mga around 30 to 50 kami din sa mga volunteers at decision-ground volunteers of the bar operation sa West Visayas State University College of Law.
7: Oo. So, grabe ang, like, grabe gilang inyong suporta sa mga takers ninyo sa Subong na Tuig.
6: Kaya since before, I guess, ang preparation manaman from the bar operations na wala siya nagpag-o. Same preparation. It's just that nagdako lang amo number Subong from 13 and 12, nag-26 siya. So siguro, it's a matter of adjustment lang for us sa numbers sa among bar takers. But the support, it's still the same.
7: Mga pila kabilog takers niyo?
6: Sa Subong, 25 kabilog naman nga takers. And all of them is from a batch na go. They're bringing the name of batch na go of West Visayas State.
7: Ano itong gina-chant ninyo man? Hanot na go, ano?
6: Yes, hanot na go, hanot na go West.
7: Ah, okay. Hanot na go West! Hanot na go
1: West! Hanot na go West! Ang hanot na go. Ayon, amuto ang mensahe ni Rafi Palmares among chairperson sang West Visayas State University College of Law Bar Operations.
2: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Amo na gani sa maabot karon nga salubong mga 4:30 or 5 o'clock karon sa hapon, no? Kag sa Wednesday, kag sa last Sunday of the bar, amo ang September 13. Kay tatlo kaadlaw ni, no? September 6, September 9, kag September 13. Mga abyan, no? Ang aton nga singgit diri sa syudad sang Iloilo, labi na gid sa aton nga mga law schools, no? Waswas CPU, Sinagna, UP Law, Hanot Taga West, kag Bulahan Ka, Agustino. Basta Ilonggo, wala Punaw. Ayon. So, subong nga hapon, no, hindi maging kompleto ang aton nga programa kung wala man na kita sang guest nga makapaathag sa aton. Hindi kita yung magstorya about sang mga bar exams, no. Pero ini nga topiko subong nga hapon, amo ang importante labi na gid sa aton yung mga tagpalamati nga mga seafarers, no. Ano bala ang mga kinamatarong sang aton yung mga seafarers, especially kung managaistoryahan ay kita sang insurances, mga abyan. O kung nagaistoryahan ay kita sa safety sang aton nga mga seafarers ngayara dito sa barko Subong. Kagano bala ang kinamatarong man sang mga asawa, no? Sang asawa, ha? Sang mga seafarers nato, no? So, subong nga hapon, mga abyan. Aton subong nga i-paga-welcome sa aton programa amo si Attorney Anthony Kent Borja, nga isa ka associate sa Oso Pueblo Hiponia Almio and Associates Law Firm. Maayong hapon, Anthony Kent Borja.
8: Yes, maayong hapon man, Attorney Paul Ray, kag sa aton mga tagpalamati, maayong hapon man sa inyo tanan. Especially to those who are taking the bar examinations, good luck, God bless, and do well sa subong hapon. Thank you for inviting me, Attorney Paul, sa imo nga programa Punto Legal.
1: Ayon. So actually, no, for the information sa tanan, no, si Attorney Kent Borja, amo isa ko ka classmate sa University of the Philippines, sa University of San Agustin College of Law, no. Ang siya isa ko ka classmate gid kag by profession, Attorney Borja, prior nga naging abogado ikaw, ano ang imo nga profession, no?
8: Yes, Attorney Paul, just to share to our listeners, no. Before I became a lawyer, I was working as a deck officer, a seafarer for more than 10 years on board international seagoing tankers, no. So may ara ako experience nga lapit sa sobra sa pulo katuig bilang isa ka marino before ako naging abogado, Attorney Paul.
1: Okay. So Attorney Borja, no, ano bala ang nag sige, to break the ice. Ano bala ang naging desisyon mo nga abala naging abogado ikaw kay tungod nga pulo ka na katuig nga ara sa barko, no, Attorney Borja?
8: Yes, Attorney Paul, no. Siling nila, no, sayang ang 10 years nga gin-spend na ako on board vessels, kiti official na. Ang siling nila, dako ang sweldo kay taas ang rates ang dollar as compared sa peso, no? But for me, it has always been my goal to become a lawyer. I did my stint as a seafarer because I was planning to magpundaran ay before ako mag-law school. Mm-hmm. And I took up law considering it has always been in my heart nga mag-serbisyo, magbulig, kag at the same time malabot ang akong handom bilang isa ka abogado. I made the seafaring career as a foundation, and I decided to pursue lawyering. Kaya para mas malapit sa pamilya, and at the same time mas makaservisyo kita diri sa aton bungsod, ano.
1: Ayon. So Attorney Kenneth Borja, no, that's why nga ikaw gidya ang una nga nagsulod sa akon nga utok nga syempre we have news right now, especially nga you know, we pray for the safety of our seafarers dito, especially sa mga lugar nga may aras ang giyera subong. So karon pagkaistoryahan naton ang ilang mga benefits, ano bala ang ilang mga rights, no. Pero Attorney Borja, ano bala ihan ang mga common na mga problema nga gina-encounter sang isa ka seafarer kagang ukon ang pamilya sang isa ka seaman, no, Attorney Borja?
8: Based on experience, Attorney Paul, I'm not generalizing.
1: Yes.
8: But based on my experience, the common problems on board the vessel is number one, gid, no, amo ang homesickness. Okay. Second is ang pag-adjust mo with different people, different nationalities, because you are dealing not only with Filipinos, but it is multilingual, mm-hmm, multinational, and there are different cultures kaya naga-clash. May different cultures nga naga-updanay. So with the cultural differences, may ara kita kung kaisa nga culture shock. Mm-hmm. Common problems pagid amo ang diin makadto ang allotment, paano gingasto ang kwarta, paano ipadala, kag paano ini matipigan, no, sang imong mga kapamilya. Other problems such as shall we say mga illegal dismissal, mm-hmm, mga claims sang insurance,
1: yes,
8: mga medical benefits, etc., are also part and parcel of being a seafarer. Mm-hmm. Kaya it's really a jungle out there, and the job involves risk. So may ara kita kung kaisa problema sa pamilya, problema sa mga aksidente, or kung whatever man nga mga hazards nga pwede kag posible nga maagom while working on board the vessel. So there are different problems like physical disabilities, emotional problems, mental health issues,
1: yes,
8: and financial difficulties man kung kaisa, ano.
1: Ayun. So bago ko anay mag-proceed, Attorney Borja, no, may nag-message din nga abyan naton nga gapamati siya kuno si Attorney Jared Villena, no. Itamyawa na yung aton nga abyan nga si Attorney Dr. Jared Villena.
8: Good afternoon kay Attorney Dr. Jared Villena, kag sa tanan man nga tagpalamati sang K5 dira sa may Banwa, may hometown Maasin, Iloilo. Mayong hapon sa inyo tanan kag kay Doc. Good afternoon.
2: Punto. Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So na-mention mo kagina, Attorney Borja, amo ang mga medical related, kag mga risgo, no? Area very common ini siya. Especially sa purialayo, no? Mga disgrasya nga gakalatabo dito sa barko. Kisa ang pamilyaya, amo ni siya ang pirmi nga ginaawayan, not just sa kumpanya, but with the insurance company, no? So for example, no, ari para sa ato yung mga tagpalamati. For example, nga may madisgrasya nga isa ka seafarer dito sa barko, Attorney Borja. Ano bala ang ubrahon sang pamilya? For example, sige i-relate ko na ni sa isa naton katupi ko nga mga three doctor rule or ano pa gid ang mga konsepto nga mapaathag naton sa aton nga mga listeners. Seafarers man o kung pamilya sang seafarers, ano balayhan ang proseso? Let us give them a walk sa proseso kay ni Attorney Borja.
8: Alright, Attorney Paul, for the process, no, on how to claim insurances, no, related sa aksidente o kung medical insurance.
1: Yes.
8: It is a very strict process.
1: Okay.
8: And it must be properly documented. Mm-hmm. Now, to make claims easy, kagahapnay, kinahanglan na properly documented from the vessel ining insidente. Number one, dapat naka-record siya sa deck logbook. Mm-hmm. Number two, there must be a proper incident report stating the time,
1: okay,
8: stating the nature of the incident, stating the names or the name of the person or persons involved, mm-hmm, the kind of accident that happened, and the kind of damage, no, brought about by the said accident. Now, Attorney Paul, there is such a notion ining ginatawag naton nga the three doctor rule.
1: Uh-huh.
8: But prior to that, the seafarer, especially sa mga pamilya sang marino, you have to remind your spouses, no, kung may matabo man gid on board sa iya and it is a serious incident, kag it involves a medical insurance claim, dapat within 3 days upon reporting in the office in Manila, mm-hmm, kinahanglan na naka-file siya for medical examination or medical evaluation. Dapat mag-coordinate siya with the company so that we can assure nga within 3 days dapat niya nakapamedical siya liwat. Mm-hmm. Bala mo, the first thing that will happen is that the company designated physician will conduct a medical examination, and it will be investigating, it will be determining the nature of the accident, kag kung ano nga disability. Kay bala mo, may different grades of disability kita, no?
1: Yes.
8: Line-line ina sila, may ara kita sang mga permanent or total disability, and may ara man non-permanent disability. So if there is a serious claim, dapat na-coordinate ka with the office, mm-hmm, and if in the event nga ang resulta kung kaisa sa medical masiling ang office that you cannot claim for a total disability, then pwede ang seafarer magkuha sang second doctor.
1: Okay.
8: His own preferred physician.
1: Kung hindi siya kumporme.
8: Kung hindi siya kumporme sa resulta, kung masiling ang abi ang company designated physician that sir, you are still fit to work, mm-hmm, and the nature of this your disability is not total disability, hindi ang claim nimo is not 100%, no? Then you can look for another doctor of your own choice. Kag ibungguon ang resulta sini sang doktor. Kung hindi mag-agree ang duha ka doktor, ang kumpanya kag ang marino, they will sit down on a diplomatic table,
1: yes,
8: and then look for a third doctor. Amo ni ang third doctor, amo na siya ang investigate liwat, check liwat, and the decision is binding sa ining third doctor nga ginpili both parties, no, yes, sang marino and sang kumpanya. And the decision or the results of the medical evaluation of the third doctor will be final and binding to both parties, Attorney Paul.
2: Punto Legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So bago kita mag-commercial break, Attorney Kent Borjano, no, ang gusto lang nato mabalaan niya is that nga, ano bala ang aton nga, for example, dapat bala nga company, dapat work-related, hindi ni siya nga causes, Attorney Borja?
8: Attorney Paul, with regards to the cause, no? We have this so-called bunkhouse principle.
1: Okay.
8: Wherein ang isa katrabahante, if he is working in an environment that entails him or requires him to stay in the workplace, kagbilited siya within the workplace, bisan hindi work-related ang isa ka aksidente, if it happens within the premises of that certain workplace, then may salabton gid ang kumpanya. There is even one decision by the Supreme Court nga ang isa ka marino naghampang sang basketball outside sang iya duty hours, no? And there was an accident that happened kay iti natanlog siya or he slipped while playing basketball outside na to siya sang iya working hours, but it happened within the vessel. Pero the Supreme Court made a ruling stating that despite the fact that it is not work-related, kaya tiigampang kay mo sang basketball outside sang imo duty, outside sang imo work hours, it was decided nga makaklaim siya because of this bunkhouse rule. So, generally speaking, if the claims of the seafarer happened within the bounds, the four corners of the vessel, and with the bunkhouse principle applying that, then maka-claim gid ang aton sini marino. If in the event nga naga-counter gid ang kumpanya, then the burden of proof will be transferred to the company or to the ship owner to prove nga hindi work related or hindi shall we say hindi naghalin sa pagtrabaho on board the vessel ang balatian o kon ang disgrasya nga natabo nga that led to the seafarer's injury or demise, no, Attorney Paul.
1: All right, so in a short while, no, mag-commercial break kita, pero bago kita mag-commercial break, gusto ko gid pag-tabyawon si Ma'am Rodora Altamia na nagapamati sa aton dira subong. Maayong hapon sa inyo, Ma'am Rodora Altamia. So mabalik kita sa ini nga palatuntunan aton pag-isuryahan mga overtime kag mga allotments ang aton yung mga seafarers, no, ma paborito gid ini nga topiko sang mga misis naton. Okay, so makabalik kita liwat diri sa aton nga palatuntunan nga
2: punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Flow! DDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Oh. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Asal rikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
13: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, correct na. Ang tawag la, lang tawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
13: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count, DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
14: Aha.
10: Juices.
14: Pusto.
15: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang sa maayong panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
11: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. If for problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: You my Vizio.
11: Ang Vizio.
12: You my D3.
11: Mabakat sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: You my Vizio.
11: Ang Vizio.
12: You my D3.
11: Mabakat sa mga butika.
12: My family history ba na kamo usang diabetes?
11: Mag DTX 500 ka.
14: mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang TDX 500
18: ang may powerful compound
14: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
18: TDX 500!
14: Garantisado!
18: Epektibo!
14: Aramis mo!
18: TDX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
14: Masami nagapangihi?
18: Masami ginauhaw?
14: Kasi may diabetes ka na!
18: Mag-TDX 500 na!
14: Ang TDX 500
18: ang may powerful compound
14: nga nagapanubos
18: ang imo blood sugar.
14: TDX 500!
18: Garantisado!
14: TTX 500
18: Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: TTX Coffee Mix.
14: TTX Coffee Mix.
21: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kag mahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
18: Mighty C!
14: Mababaka sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
25: Paulit-ulit na lang ang ulam.
26: Momshie!
25: Angeline?
26: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong resistensya! Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing
13: the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This is 7 minutos na ang nakaligad sa tap na sang alas 5 kagiyari kita sa aton palatuntunan nga.
19: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Kagayari kita nagkabalik kaupod si Attorney Kent Borja ang ginaistoryahan naton ang mga kinamatarong sang mga seaman, no? Attorney Kent, welcome back sa aton nga programa, Attorney Kent.
20: Yes, Attorney Paul, we're ready to answer more legal queries from you.
18: Ayon, sige. Bago kita nag commercial break, no, ato na istoryahan nga ininga topiko, no, isa ka mainit and at the same time paborito gid ini sang mga pamilya kag sang mga seafarers as well, no? Ang istoryahan ay about sa allotment. Ari Attorney Borja, no, kag sa aton yung mga tagpalamati, no, very important ini siya nga mabalaan naton pilaihan ka porsyento nga dapat makadto ari nagapamati man ang mga staff naton diri sa K5, no, ang mga team naton pila ay han ka porsyento ang dapat makadto didto sa pamilya o kon ano bala ang rule naton when we talk about allotments.
20: Yes, Attorney Paul, this is a very critical topic actually. Considering this is the bread and butter, no, sang aton yung mga families, because a lot of families are depending on the so-called allotment.
18: Okay.
20: And with your question regarding to what percentage should be sent to the Philippines, there is a rule that 80% of the seafarers' allotment must be sent home here in the Philippines, no. Kalabanan nga mga kita natin sa social media, may mga posts, may mga issues nga anonymously ginapost sa iba natin nga mga kwan, nga mga netizens.
18: Yes.
20: Usually, may ga-claim nga dapat ang 80% makadto kay ako ang asawa.
18: Oo.
20: Dapat akong inatanan, nga si nanay gintagaan, no? Or may mother man niya maklaim na, ako ang nagpa-eskwila sa akong bata, ako ang nagasto, ako ang nagbaka-baka. Dapat ang 80% niya na sa akong makadto. Now, there is no hard and fast rule as to where the 80% should be given or to, should be to be sent. Ano? The 80%, the rule is that 80% of the allotment must be sent to an account in the Philippines.
18: Okay, to an account.
20: To an account. It does not specify to whose account it must be given. Mm-hmm. It may be given to a family member. It may be given to the wife or mm-hmm. to the mother or to the father. But there is no hard and fast rule, as I've said earlier, nga dapat ang 80% sa nanay gid or sa asawa lang makadto. It is on the discretion of the seafarer on how that 80% should be divided or sent, no. In my previous experience sa akong kumpanya sa una, I am allowed to open at least 3 accounts. Mm.
18: Sino yun ang 3 accounts, Attorney?
20: Well, of course, no, some time nga to, no, I was single pa.
18: Ah, okay.
20: That the 3 accounts actually was one account was under my mother's name.
18: Okay.
20: The second account was under my name, mm-hmm. and the third account was also under my name. So sigurista kita iya, no. So depende ina sa discretion sang marino kung diin pasudlon ang kwarta, as long as 80% of the salary goes back to the Philippines, to an account in the Philippines, and not necessarily lang burawon sang asawa o kun sang iloy o kun sang tatay or kapamilya ang money, no. Because okay. That's also ano siguro one way to make sure that hindi bala ma ano man to keep our seafarers safe man bala nga hindi mawasiman ang ila kwarta.
18: Oh, financially.
20: Financially, it's also strategic, no? Kito, we do not put our eggs in one basket, no? Mm-hmm. Silingan ni nila. But siguro, if you trust your family, if you trust your wife, then you can give the entire 80% to them. But for others, siguro, gina-allot nila ina into 2 or 3 accounts. So as to, ano man, may ara ka savings dira, you send, yes, let's say, 30% or 40% sa imo asawa, 20% sa imo nanay, then 20% sa imo man account. No? So it's within the discretion of the OFW or the seafarer, and it is not a hard and fast rule.
18: So, attorney, upon the discretion of the seafarer, correct?
20: Yes, attorney.
18: Because
20: Paul,
18: there are instances, for example, bagong kasal ka mo, sang isa ka seaman, ang nagakapot sang ATM, amo si nanay o kon si tatay. Kagda yon ang nagareklamo nga matihin pa ang asawa kang magluhod dito sa in-laws ya, kay ang allotment dito kay nanay kag tatay ni seafarer, no? Is the wife left without any remedy or recourse kay tungod nga amo na, or ano ang mahambal mo diri, Attorney Kent? I'm sure that you are very familiar sa amo ni nga mga instances.
20: Yes, Attorney Paul, I'm very much familiar with that because amo na bla sa aton culture as Filipinos. Mm-hmm. Though for us kung mangayo kita sang aton portion or slice of the pie, nung kaisa feeling naton nga dapat tagaan kami sang due namon nga hindi na kami mangayo, no? Kiti we look at it as though as hambal mo gani nga do nagapaikog-ikog pa kita, no, para magpalapit sa aton nga ginapangayuan. Now the issue here is actually on the part of the seafarer, because prior signing the contract, no, before you go on board the vessel, the company, your crewing officer, will ask you, Mr. Seaman, you're about to go on board.
18: Mm-hmm.
20: Then dira na tagaan kanila sang ano sang forms kag ipa-fill up pon ikaw sina dira, no? Mr. Seaman, you're about to go on board. Do you have anyone nga igusto idugang sa imo sini nga allotment?
18: Oo.
20: Nga alati 1, alati 2 or alati 3? Mm-hmm. Tikong si Marino iya, no? Ginpaburaw niya na naman ang kwarta sa iya nga mother kag ang iya asawa na huya iya magpalapit kag mangayo. Then that is not the fault of the mother or the wife. It is the seafarer's
18: prerogative. Hindi lang ako magkabaka fault nga of the seaman.
20: This is prerogative. No, dapat siya mismo ang nag-initiate sina. Oh. Prior siya nagsakay kay tinangasawa na siya, lain na subong ang dalagan sang finances naton kay ti although you are sa aton kultura, no, you are not necessarily obliged, but
18: yes,
20: ginagana ulikid nato ng aton sini nga mga ginikanan. So since naglain na ang timpla sang imong pangitan-an, it is your obligation nga istoryahon nimo si mami, no, si mami or si daddy, si nanay, si tatay, nga naglain na subong ang dalagan sang panahon, and may ara na ako subong asawa. So pwede ba nga 40-40 kita o 50-30 kita?
18: Yes.
20: No? So sa Marino, ina, kiti ikaw man ang ginapa-fill up sang imo nga manning agency, kag hindi man na sila yan nagadingot sa imo. It's open. No, mamambalang agency sa imo. Fill up diri, may idugang ka. You have at least 3, no? May tatlo ka na ka-account, and pwede mo na pwede ka kapili, dollar account ina, peso account ina, no? So it is within the bounds sa power ina yasang Marino, and okay, the issue is can be settled amicably
18: within the family na lang,
20: within,
18: no?
20: The family, oh, na,
18: okay,
20: lang.
18: Okay, so right now, Attorney Borja, no, syempre we are encountering some tensions dito sa Middle East kung sa diin nga, I mean, honestly, may mga Filipino kita nga naging apektado sang gera dito sa Middle East, no? Like for example, ara ang isa ka seafarer dito sa babaw sang barko, no? But at the same time, they were given the choice nga magpasige sang ilang nga biyahe o kon magpabilin o kon base may mga instances nga ang ini nga mga seafarers dapat mag padayon sang biyahe dito bisan dako ang risgo. Ano bala ang imo nga mahambal diri kag ano ang mga kinamatarong sang seafarers in case nga sa makatubang sila sang amoning problema?
20: Yes, Attorney Paul, no, it's nowadays, no, very risky and very dangerous na kay mabatian naton sa balita all over the news nga madamo sang barko ang naigo sa mga drones, madamo sang barko ang na atake.
18: Yes.
20: Kaga affected sining gera, no, sa Strait of Hormuz, sa mga Red Sea, Gulf of Aden, etc. The seafarer by law of course, no.
18: Mm-hmm.
20: They are given the opportunity to say no. May ara kita ginatawag nga kinamatarong nila nga hindi sila magpadayon sa paglarga. And the company the company is obliged to openly tell the seafarer about sang whereabouts kung diin mabiyahe ang barko, no? May ara kita ginatawag nga ano na nga mga ports of call. And ahead of time ang mga marino naton, they should be informed nga ang aton barko will be sailing to a hotspot, no? To an area nga affected sang gera, affected sang risgo. Mm-hmm. And the seafarer is given an option to refuse, no? Inang refusal to sail, no? Refuse to sail. And pwede gid siya ka hindi, and the company has no other choice, no? But to allow the seafarer to be repatriated or mapapulion siya at a convenient port prior to the arrival dira sa ginatawag naton nga hotspot o kon area nga may gera. In the event nga ang marino was informed, mm-hmm, but he still decided to pursue sailing kay ti maisog siya, ya, kag he deems nga masarangan niya ang risgo, kag dako ang iyang pagpangamuyo, pwede man siya ka-continue sailing, and the benefits will be ang imo sina nga pay, no, basic pay mo will be doubled.
18: Oh.
20: Ang imo sini nga mga overtime will be doubled. Kag wala man aton ginapangayo, but this is just to inform, no, for information of our listeners lang. In the event nga may matabo abi, no, madisgrasya ikaw or whatever, inang ma-demise ikaw, no, kung naiguan ka mo sa missile o kung sang drone, the benefits will also be doubled. So ang imo nga injuries nga claim will be doubled, and ang imo nga mga death benefits sina dira, no, madoble man siya. Pero what's the use of doubling the amount,
18: yeah,
20: kung well, kung na-discuss siya ikaw dira, okay, sa amo sina nga ano nga sitwasyon. Now balikan naton, atagon gi naton sa aton listeners, no, especially sa mga asawa, mm-hmm, sa mga marino and our seafarers, you have the right, no, to refuse to sail. And you must not be afraid because the company is obliged to repatriate you or send you home. Basta mag-refuse ka mag-sail sa isa ka war

0: there's a possibility nga basi i-blacklist kami, mm-hmm, or we will be tagged, no, as mga reklamador kag basi pabudlayan kami nga magsakay. But to make it clear, it is under the law, within the bounds of the law. It is your right, no, as a seafarer to refuse to sail. And in my opinion, there must be mutual understanding, no, sa kumpanya kag sa marino. And our seafarers, hindi naton pagpangunahan ang isa ka butang. Hindi naton pagpangunahan nga bala mo, we have to be logical about it, no? Kung pag-initan, inang-inang mga terms nato niya, pag-initan kita, no, pabudlayan kita, baka pagbakasyonin tayo ng mas matagal kasi nga nag-refuse to sail tayo, we have to base them on facts. We have to base them on statistics. Kati, I believe that the companies themselves are also humanitarian. Yes. Humanitarian man ina sila. And in the event gid man abi nga may kaso gid man nga daw ginapabudlayan ka, nga daw ginapag-initan ka, kag daw gina-delay ang imo sini nga sakay bilang isa ka marino, no, line up mo ginapabuyan-buyanan kay ti nag-refuse to sail ka,
1: no, you can ka,
0: yes, kinanaog ikaw, no, you always have an option nga magpalapit, no, sa aton sini nga mga government offices, no, pwede ka mo kapalapit sa inyo mga legal counsels, no, and seek for advice, seek for help, and report. Kaiti, government agencies such as the DMW, the Department of Migrant Workers, formerly this is the POEA, they are there to look after the welfare of our seafarers, no? Not only seafarers, but in general, all OFWs in general. And kung medyo confused ka mo, need nyo sang mas athag nga pag-explicar regarding sang kaso ninyo, there are lawyers out there, no? Nga pwede ninyo palapitan kag istoryahon with regards to your case. Kiti, hindi pwede ina nga pag-initan ka or i-delay ang imo nga sakay just because you refuse to sail, because you're also after your personal safety. Kiti, may pamilya ikaw nga pulian, no?
1: Ayon. So Attorney Borja, no, we were talking about cases. Mga kaso sa mga seafarers, no. Ato niya gusto niya ipathag sa tanan, no? May mga problema man kisa ang mga seafarers or mga threats against sa mga seafarers. Hindi lang threats sa mga drones, ha? Pero threats halin sa mga ginadate nilang mga babae. Ang ila mga kaupod, ang ila mga ila nga asawa, gali, no? Kaga nga mga threat na bala nga kung hindi mo ko pagpadalaan sang sustento, ipavausita ka. Kasuhan ta ka dito sa prosecutor o kung nadakpan ta ka nga may gina-text ka nga iban, no? Ini nga, ano ya, sa misang mga tao nga ini, bisan ga-date palang gani, ya, may mga gina-file na nga cases in order nga pahugon ang aton nga mga seafarers nga hindi sila makasakay. So, Attorney Borja, no, ano niya ang aton nga remedy or ano ang gakalatabo when we are faced with this kind of problem, no?
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Yes, no, Attorney Paul, that is ano naman, very interesting, no, nga topic ko. Well, looking back, no, kung vowsi ang i-file sa isa ka marino, di ba ang vowsi is may dating.
1: Yes.
0: Nga relationship. So, sulod din na nga may gina-date ikaw, then na-hurt siya sa imo, physically, emotionally,
1: psychologically.
0: No? So, pwede siya makalagas ng vowsi. Now, sa mga marino naman naton, no, usually, no, inigid ang dapat naton likawan because our professional careers will be affected when a case as serious as vowsi is filed. Ang siguro Attorney Paul, no, let me just give our listeners a bird's eye view. Kung mag-file gid man kamo sa marino, kay ti ubay makamo kabalo kung diin siya, di ba la?
1: Yes.
0: So kung isa may babae gid man binga, legitimately she was hurt, mm-hmm, and legitimately may ara gid man siya claim, nga vowsi claim against sa isa ka marino.
1: Yes.
0: Galing kiti, why siya kabalo kung diin siya mapalapit? Kiti ang marino, why siya kabalo kung diin? Kiti, he might be, yes, somewhere in North America. He might be somewhere in South America.

0: hindi makovers yes. ang jurisdiction sang aton nga korte.
1: Yes, exactly, hindi makovers ang jurisdiction. However, ini sila, no? Makapalapit ini sila sa I think why kagin pabalos ang lalaki kung ano iya nga shipping company. Mm-hmm. Kung why iya kagin pabalos ang pangalan sang iya nga barko, no? So para makalagas ang isa ka biktima sang bawsi kag magkaso sa isa ka marino, pwede ka mo kapalapit no sa mga government offices like Department of Migrant Workers, no, and to check no kung anong records ang inyo sininga ano nga sang ining inyo nga ka-date nga person. Then pwede ka mo kapalapit sa mga manning agencies, no, and to check sa iya sininga nga profile kung diin siya kag ano siya, and you can file your grievances sa mga amo sininga offices. Mm-hmm. Para nga ma tawag ang atensyon kag makalabot sa marino ining imo nga ginakaso sa iya.
0: Oo.
1: No, ang imo grievance makalabot sa iya. Kay ti he's somewhere out there in the vast ocean or somewhere outside of the Philippines. So amo na ning imo nga remedy dira, no? You file your case, mm-hmm. and submit it to the either to the company or to the DMW, and the research kung diin mo makita ni ang whereabouts, no, ang records ni marino, kay that's the only way nga makuha naton ang iya attention kag ma-acquire naton ang jurisdiction towards this person. Pero with regards yes. naman sa mga marino naton, be very careful, no. Oh. Be very careful.
0: Oh.
1: You have to act as a gentleman. And you act as a professional.
0: Yes.
1: No. Your careers are at stake. Kasayang sang career nga ginapundar mo, no. Tama. Kung amo nang matabo sa relasyon ninyo.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: May mga viewers kita diri sa Facebook Live nga makarelate kid, no. Ginatami ako giday Ma'am Maria Lori May Haena. Kagday Ma'am Maricar Joy Sarabia, no, maayong hapon sa inyo dira. Kag salamat gid sa pagpamati diri sa Punto Legal, no. Subong ya Attorney Kent Borja, no. Let us talk about overtime illegal dismissal sang mga seafarers naton and other disputes involving sang aton nga mga seafarers, no. Attorney Kent, can you give us ano ayhan ang mga remedy sang isa ka seafarer kung siya makaatubang sang mga kaso nga ini such as illegal dismissal o kung may mga disputes about sa iya nga sweldo, mga overtime, etc.
1: Yes, Attorney Paul, no. When there are disputes as to the wages and disputes with regards to illegal dismissal, we have to remember that may ara kita ginatawag na twin notice rule. No?
0: Okay.
1: The usual thing that happens on board the vessel is that a seafarer is being subjected to a certain issue. Mm-hmm. No? May ara kita nga mga issues that might arise. No? Kag ang marino naton na ginatagaan sang negative report, negative evaluation. Pero the usual things nga nagkakatabo is that ang isa ka marino usually ginakibot na lang siya. Kung uh-huh. kaisa wala siya sang proper forum bala nga to explain himself,
0: uh-huh.
1: why isang proper notice, why isang proper hearing,
0: mm-hmm.
1: no? Dapat the proper procedure is that may due process wherein the seafarer is being called,
0: mm-hmm.
1: and then he is given the notice that he violated a certain rule on board the vessel, a certain mga mandato on board, no, mm-hmm. nga na violate niya, and very technical ang ground sina. Dapat tagaan anay siya sang kahigayunan to explain himself.
0: Yes.
1: Dapat tagaan anay siya sang i-meeting siya, no? I-meeting siya, pamangkuton siya what happened. Mm-hmm. Give him time, give him the avenue to explain himself. And in the event, no, nga naka-explicar na ang marino sang iya sininga side sang istorya, the onboard personnel, the onboard committee, no, will make an evaluation and render their judgment. pag-render nila sa judgment, amo pa na ang time nga maghambal sa kay Marino nga papulion ikaw because amo ning amon nga na find out sa investigation sa panel naton. Hindi pwede nga next port tagaan ka lang sang ticket. Next port kibot ikaw nga papulion na ikaw without even knowing kung ano ang imong na commit nga violation without even given the chance to explain yourself. So mo ang may ara kita ginatawag nga illegal dismissal. Paano ang remedy sini?
0: Oh, diin ay hands sila makadto.
1: Yes, diin sila makadto. Now, this is very tricky, no. This is very tricky. May ara kita nga mga Marino nga may ara sila nga CBA which is the collective bargaining agreement, no. Ini siya ang ginapirmahan ninyo, ang CBA nga ini, no, ang collective bargaining agreement. You sign this document prior going on board the vessel. So, it's very important that seafarers must properly document their papers. Tag-uon yung gina. Now, may ara kitang mga standard contracts lang under sa POEA. May ara man kitang mga CBAs which are not under the POEA. Now, halimbawa, ang isa ka Marino, may ara siya grievance, may ara siya problema, may ara siya sang issue with illegal dismissal. Ang una nato nilang tawon gid ang imong CBA.
0: CBA.
1: Yes, the okay. CBA. Ang first question, do you have a CBA? Maghambal ang Marino, yes, I have a CBA. Lang tawon naton. Is your CBA under sa AMOSOP? Which is the Associated Merchant Officers and Seafarers Union of the Philippines.
0: So ang AMOSOP is adong association na siya.
1: Association na siya.
0: Hindi lang hospital, no.
1: Hindi lang na Attorney Paul Hospital, no. But they are very active sa medical care sa mga seafarers, which is well and good, no. I was also a beneficiary of that. Okay. Now, sa AMOSOP, no, may ara na dira mga list of companies, may list na dira of agencies nga ang ila CBA under sa AMOSOP. Kung under sa AMOSOP ang CBA mo, it is mandatory that you do not file your case right there and then sa mga DOLE or sa DMW.
0: Oo.
1: You follow the grievance procedure as stated in your CBA sa under sa AMOSOP.
0: AMOSOP. No.
1: So, kadto ka sa AMOSOP, ma-file ka dito and then they will call for they will convene you with your manpower agency or to your principal and you have the right to have your own counsel with you and they discuss ina dira. But it is not hindi na siya direkta nga magkasuhanay, no?
0: Mm-hmm.
1: First, they will try to settle you amicably. In the event nga hindi ka mo ma-settle amicably, then masulod na ang tawag natin nga arbitration.
0: Okay.
1: No? So, the company together with the seafarer, ma-arbitrate na sila and talk about things, no, and settle it by way of arbitration. Mapili kita sa arbitrator natin. Kag-amo na ang pag-usay isang kaso.
0: Mm-hmm.
1: In the event nga ang aton Marino wala sang CBA, wala sa CBA, standard the POEA contract lang ang iya or standard nga kontrata lang ang iya ginakaptan, no. Ang imo sini nga palapitan will be the DMW of the Department of Migrant Workers. No? Amo na lang replace ang POEA. So dira ka na mapalapit sa ila. And they will be the one to forward, no, or to shall we say, they will be the one to delve on your concern sa illegal dismissal. No, dira ka ma-submit sa DMW kung wala ka sang ano, kung wala ikaw sang ginatawag nga CBA and then ma-proceed ka mo sina, no? Either the case will proceed na no? Makadto ka mo sa DOLE, etc., ma-labor arbiter and that's how it goes. May isa pa gid, no? May isa pa gid kita. May ara kung ka isa nga ang imo sang nga CBA is not under sa AMOSOP.
0: Uh-oh.
1: So diin ka mapalapit, no? Kay may CBA ka but AMOSOP, hindi siya AMOSOP. Mapalapit ka naman sa NCMB, which is the National Commission. NCMB is National Commission and Mediation Board, no?
0: Mm-hmm.
1: Ini siya, they act also like arbitration,
0: mm-hmm.
1: But ini is from the government. No, NCMB, no, palapit ka sa ila and then they will be the one to hear your concern. Mapili man sila sang arbitrators, no, ma-assign mga mo sang arbitrators ninyo between the company and you and the same procedure, they will try to discuss amicably. In the event nga hindi ma-istoryahan, then they will be electing or selecting an arbitrator and these arbitrators are shall we say kwan ini sila Attorney Paul. They are exclusive, no?
0: Exclusive.
1: Kung may list of names lang gid, kag dira lang gid ang pilian naton nga arbitrators, either sa NCMB or arbitrators nga assigned man niya under man niya sa amusok.
0: Okay. Attorney Kent, no, kay because this is amo ni siya ang dako nga dilemma naton nga. For example, paano kami isa kasiman makalagas sa mga kumpanya nga diin kami gaobra kay Griego ato ya o kon European ato, foreigner ato ya ang kumpanya. Paano namon ma-ensure nga malagas namon sila? Attorney Kent.
1: Yes, Attorney Paul, no. That's the nature of the seafaring profession because your agency or the agent is here in the Philippines, no.
0: Okay.
1: Damo kita lain-lain nga agencies, no. Amo ning natawag naton nya mga manning or shipping agencies.
0: Agency.
1: And the principals or the ship owners are not based in the Philippines, no. May mga Japanese, may mga Croatians, may mga Norwegians, may British, may Germans, no. Lain-lain nya nasyon ang nagakuha diri sang manpower sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: And kung magka-problema ang isa ka marino, ang question naton dira is paano ko lagson kay ti ara sila ya sa Greece, ara sila ya sa Japan, no? I don't have the means to call out their attention kay ti outside na sang aton jurisdiction.
0: Mm-hmm.
1: But technically speaking, the agency, which is the manpower agency, the manning agency, the shipping company, is solidarily liable with the acts or omissions of the principal.
0: Okay, para for the benefits ng aton yung mga listeners, Attorney, no, what do we mean by solidarily liable, no? Is it ano bala, upod gid sila nga liable ang taga-Pilipinas, dapat sila gid manabat, or what can you say about this, Attorney?
1: Yes, Attorney Paul, no. Ining agency sa Pilipinas, kung halimbawa hindi manabat ining ano, hindi manabat ang principal, ang foreigner, no. Since sila ang ahensya nga nag-hire sang marino and they were there during the contract signing, they were the ones who prepared the contract, they were the ones who hired the person. Hindi sila pwede kasi linga wala kami sang sala. Kung ano man ang salabton sang principal, pwede ipaagi sang marino sa iya nga agency. And the agency will be the one nga manabat, no, sang mga claims sa mga benefits kag manabat magatubang sang kaso nga gin-file sang aton sini nga mga marino. So dapat nga mag-file ka sang imo nga kaso, kung i-implead mo, no, mag-file ikaw sang kaso mo either sa DMW, mag-file ka sa imo nga grievance sa AMUSOP, implead nimo ang ngalan sang imo sini nga principal, at the same time dalon mo man ang ngalan sang imo sini nga agency. Kay amo ina ang standard naton nga gina-file when we are running after not only illegal dismissal cases but all cases pertaining to seafarers in general, Attorney Paul.
0: So meaning, no, our seafarers are left without any recourse or remedy nga just because nga hindi mo na tumalagas siya ang principal. So you have protections under the law.
1: Yes.
0: That is why you have to check first ang imo nga manpower or shipping manning agency, no, nga dapat legit ini siya. Kaya
1: yes,
0: dapat malagas ta siya diri sa sulod sa ang Pilipinas.
1: Yes.
0: Correct, Attorney?
1: Yes, Attorney Paul, no. So you have to be very careful, no, kasi may mga illegal recruiters, may ara kita ginatawag nga mga fly by night nga mga kumpanya, no. So you have to be very careful, you have to be very organized as well because the moment you leave the Philippines, no, you leave your families behind. The only records that your families can run into later on kung may matabo is your contract.
0: Yes.
1: Your documents. So, hindi nyo pagtago-taguan ang kontrata ninyo. You have to be very transparent with your wife, with your parents. No, ako gani, Attorney Paul, sa una, before ako maglakat, ang akon sina ama kontrata na photocopy ko gitina.
0: Correct.
1: Ang akon yung mga documents sina photocopy ko, ang pangalan sang barko nga ginasakyan ko, ang all pertinent documents ginapadala ko na balik sa Pilipinas para may record ang akong pamilya. Kasi,
0: correct. That kalabanan. Is a very good tip, ha, yes, to all of our seafarers. So,
1: yes, Attorney Paul. Kasi hindi lang niya ang bank account ang ang aton nga i-centralize, no. Dapat ang welfare sa aton marino, dapat ang asawa, you have to be proactive. Dapat balaan mo anong ngalan sang barko sang bana mo.
0: Oo.
1: No, kasi there's thousands of ships out there. Kung ginbalita ang ngalan sang barko ay kimukbalo nga bana mo nagali to nga iya nagali barko.
0: Oh,
1: ang
0: yes.
1: Ang na-disclose siya.
0: Dako
1: ang risgo. So you have to be very organized and be transparent with your families in the Philippines.
0: Ayon. So Attorney Borja, no. ang sa pagtapos ng ato niya programa, Attorney Borja, no? Ano ang gusto mong mensahe para sa ato niya mga seafarers, kagpamilya sa mga seafarers?
1: To all our seafarers and to the families of seafarers, no? My only message is that try to make a really harmonious relationship, especially kung ang bana ninyo away, ano? Mm-hmm. Kay the strength of your husband or your wife's mental health relies on the peace within the family. So as much as you can, try to send positivity, no? Don't dwell on negative things, but be an inspiration. Kahit the only way nga ang aton nga mga OFWs, ang aton nga mga marino can be able to tackle and hurdle the hardships on board the vessel is by way of encouragement, by way of positive prayers, and by way of sending love and positivity. So amo nang tandaan, no? Be an inspiration and not a problem to your spouses whenever they are away. Kahit importante gid ang mental health. Yes. Importante gid ang safety. Kag importante sa tanan magpangamuyo para nga tayo yon ang biyahe, makanay ang panahon kag ara sa maayo nga kahimtang ang inyo sini nga mga pinalangga nga mga marino.
0: Ayun. Attorney Borja, no, kaya for sure amat-amat nagagwa na subong nga aton yung mga partakers sa on their first Sunday taking up the political law kag sa aton yung commercial law and taxation law subong nga hapon, no. Ano ang imo ka mensahe sa legal community labi na gid sa partakers naton kag sino ang gusto mong pagatamyawon nga mga pamilya mo subong nga hapon sa aton nga programa?
1: Oh, ito all my friends and family sa Maasin sa Pavia and of course sa tanan nga mga partakers, especially to the partakers of the University of San Agustin Bulahan, kamo tanan. I know that you did your best on the first day. Continue the momentum.
0: Yes.
1: Continue the prayers and stay strong. Duha na lang. After that, magiging abogado gid kamutanan. Claim the dot with fervent prayers. Bulahan kag do well. Keep it up. Keep just no matter what happens no sa day one, continue to appear on day two and three. It's because we'll never know the outcome of the bar. The only assurance there is that you kept going, and by keeping going, there is a strong possibility that together with prayers, maklaim gid naton ang dot and magiging abogado gid kamo tanan.
0: Ayon. Basi gusto mi shout out po si anak mo kag si Mrs. Mo who's watching.
1: Hi, hi. Hi to my daughter Maya Antoinette and to my wife, lovely wife si Doctora Jem.
0: Yes.
1: Jem Lori Palabrica Borja. Hello Nay, I'll see you after this for dinner.
0: Sana all. Okay, madamo gid kay salamat kag ang opisina ni Attorney Kent Borja, no?
1: Yeah, yes. Ano nalipatan ko lang ako to my boss, to Attorney Jonar Peblo, to board member also,
0: yes.
1: And to all the members of the Oso Peblo Hiponia Almio and Associates law firm, madamo gid kay salamat sa pagiging very good mentors and for guiding us lawyers in the law firm. More power sa aton nga firm.
0: Ayun, sige. Madamo gid nga salamat sa liwat si Attorney Anthony Kent Borja.
2: Punto legal kaugo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Mga abyano, isa naman ka Domingo nga naistoryahan naton ang mga layi kag kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo labi na gid sa kinamatarong sang aton yung mga seafarers, no? Nga tandaan naton, no? Ang safety gid sang aton yung mga seafarers, labi na gid protection para sa ila samtang sila nagalayag dito sa malayo, no? Dapat aton gid nga pagatandaan. Kay tungod nga laban sang mga seafarers naton, amo ang mga breadwinners sang pamilya. Ako, I am very much proud nga ako isa ka produkto, isa ka seaman ang nakapag-graduate sa akon para maging abogado subong. So, mga abyano, labi na gid sa aton nga mga bartaker subong, congratulations for hurdling your first Sunday in the bar. I know that amat-amat na subong nagagwa na kamo sa inyong mga testing sites. Kaga always remember that this is day one and day one is over. One out of three, two subjects down, four to go. Meaning, tapos na ang first Sunday, mga abyan. Meaning, move forward na kita sa next nga mga subjects because with faith, grit, and determination, magiging abogado kamo subong nga tuig. Amo na gani, aton nga singgit liwat para sa aton nga mga bartakers diri sa syudad sang Iloilo. Amo ang Waswas CPU, Sinagna UP Law, Hanot Taga West, Kagbulahan Ka Agustino, Basta Ilonggo, Wala Punaw. Madamong gig nga salamat sa pagpamati sa akon subong diri sa aton nga programa nga gina-air naton kada Domingo alas 4:30 sang hapon. Ini ang inyong alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag kung may gusto ka mga pag-aistoryahan sa aton nga palatuntunan, pwede gid ka mo makakomentar sa aton nga Facebook Live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag God bless sa aton tanan nga mga listeners. Ini ang
2: Punto Legal, kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: Soap. DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung
12: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
13: K5.
5: K5
13: News FM.
5: K5.
13: K5
5: News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May kumso.
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 6:03 oras ginadulong man sa Kalwan sang Tanduay Light gaan nang may kasama.
18: That time check was brought to you by Tanduay Light gaan nang may kasama.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: tayo, Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingo nga adlaw, September 6, tuig 2026.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
7: Kag ako naman ang inyo alaga, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
17: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos sa ipon kag trangkaso, mag D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, air quality sa syudad sang Iloilo yara na sa good category suno sa EMB Region 6.
7: Nagkaladakpan ang mga kolorum ng mga salakyan sa Western Visayas humalin sang Enero. Naglabot na sa 168 suno sa LTO Region 6.
17: 72 anyos nga lalaki na sapuan patay sa sulod sang iya puloy-an sa Banwa sang San Rafael.
7: Balay sa Banwa sang Estansya na sunog, balor sang kahalitan, naglabot sa masobra 100,000.
17: Balita Nasyonal, DILG, wala ginpilit nga iserve ang warrant of arrest bato kay Vice President Duterte, apisar nga ilan hebloan ang iya nga nahamtangan.
7: Sa dugang balita nasyonal, 1.4 billion pesos nga balor sa mga bulong nga nag-expire ginpanglubong sang Department of Health.
17: Balita international, 3 ka oil tanker sang Iran ginpalupok sang Amerika.
7: Kag sa aton balita sa patag sang hinampang, Alex Yala napaslawan niya makaabanse sa 4th round sang US Open.
17: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Asia Rose Simpson nagtakop bilang top 12 finalist sa Miss World 2026. Amo yung tuban ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time alas 7, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
20: Balitang lokal. Balitang lokal.
17: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Gin-categorize na bilang good ang kalidad sang hangin sa Garden of Love Monitoring Station sa Nabitasan, La Paz as of 8 a.m. sa buong adlaw. Base sa pinakulihing nga monitoring sa Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, ini ang generally satisfactory kag may gamay o kon wala sang madulot nga risgo sa ikayong lawas sang publiko. Padayon naman ang monitoring sa nasabit nga talatapan sang air quality sa Metro Iloilo, Airshed, ilabi na sa tiyon nga may nag-apekto nga haze. Ang haze amo ang atmospheric condition kung sirin may mga particles kasubong sang yabok, aso o kung iban pa nga pollutants nga nag-apekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod man sa wildfires in Indonesia, kung sirin bangod sa direksyon sa hangin, ini ang nagadala sang epekto diri sa Pilipinas.
7: Sa dugang balita lokal, naka-record sang pagtaas sang hog production o produksyon sang baboy ang Western Visayas sa second quarter sang 2026 nga amo ang bulan sang Abril tubtob Hunyo, Base sa reports ng Philippine Statistics Authority kan PSA Region 6, yara ini sa 17,424 metric tons nga mas mataas sa 12,440 metric tons sa kapareho nga quarter sang 2025. Angot dari yara sa 40.1% ang pagsaka base na sa ukon base sa nasambit nga talatapan, samtang nagnubo naman sang 9.8% ang cattle production, nagnubo sang 10.7% ang goat production, kag nagnubo naman sang 1.1% ang carabao production.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 9. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginadulong naman sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nakaani sang 8.74 metric tons sa kada ektarya sang Taramnan ang mga mangunguma nga si or ang mangunguma nga si Norberto Asiwagan gamit ang hybrid rice ni nga wheat season sa barangay Pusada Sara Iloilo. Sang damlaglang nakaharvest ini sang 159 kasako sa humay nga may average nga 55 ka kilo kada sako. Samtang yara naman sa 24 pesos kada kilo ang nabaligya nga humay ni Asiwagan. Nakabaton man ini sang binhi abuno kag technical assistance gikan sa Department of Agriculture Western Visayas kag Municipal Agriculture Office. Ginalooman nga madamo pa nga mga mangunguma ang makabenepisyo sa hybrid rice program sang Department of Agriculture Region 6.
7: Sa piyak nga bahin, nagdangat na sa 168 tanan ka mga kolorum nga mga salakyan ang nagkaladakpan sa Western Visayas. Humalin Enero, tubtob Setyembre, sininga tuig 2026. Suro sa Land Transportation Office, sukon LTO Region 6. Ang pinakaulihi amo ang sa roadside inspection sa syudad sang Iloilo, kag mga malapit nga mga kabanwahanan sa riin. Lima ka hindi otorisado nga passenger vehicles ang nadakpan. Angot dari ini ang ginalakipan sang tatlo ka mga van. Isa ka multi-purpose vehicle kag isa ka sedan. Lunsay nagapanukot sang pamasahe ang nasambit nga mga salakyan padulong o konpakadto sa banwa sang Miagaw kag banwa sang San Joaquin. Ginimpound naman ang lima ka mga salakyan kasunod sang paglapas o konpagviolate sang pulisa sang LTO. Pahayag pa ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Responde Second, hindi pagsakdagon ang nag-ooperate bilang kolorum bangod mahimo ini nga magdala sang risgo sa mga pasahero o kon sa riding public. Pasang karon pa sang talatapan ang roadside inspection sa Western Visayas bilang kabahin sang road safety campaign.
17: Alas 12 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyo mabatian. Igadulong sa kaluan sang Clinica DTX 500 ang palaya leaves with sugar sugarcane extract ka. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko kag nabudlayan naman makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Wala na sang kabuhi sang nasapuan patay ang isa ka 72 anyos nga lalaki sa sulod mismo sang iya puluyan sa sitio kilometrahe barangay poblasyon San Rafael Iloilo pasado alas 10 kaina sa ora kagabi. Ang ginkilala ang biktima kay alias Lino, 72 anyos, senior citizen, kag pumuluyo sa nasambit man nga lugar. Sandig sa spot report sa San Rafael Municipal Police Station, pasado alas 11 sang gabi, personal ang nagkadto sa police station si alias Brian, 30 anyos, kag pumuluyo man sang barangay poblasyon. Agud i-report nga nakita niya ang iya tiyo nga patay na samtang naghihigna sa iya katri. Gili naman nga nag-responder ang katapos ang kapulisan sa lugar. Sa unang investigasyon, si alias Christian, 20 anyos, kag residente man sa among lugar, ang nakadiskubre sa biktima nga nagahigda sa iya katri kag nagapaligo sang kaugalingon nga dugo. Dugang pa mayara sang pilas sa liog kamot kag paghulag or paghubag sa natuong mata ang biktima gamit nga ora nga amo naman ang gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon man nga nagpangayo sang bulig ang kapulisan sa scene of the crime operatives o konsoko para sa dugang investigasyon kag pagtipon sang posible mga ebidensya. Sa karon wala pa natumod ang responsable sa motibo nga pagpatay sa suspect or sa biktima samtang padayon pa nga ginahimo ang maid-id nga investigasyon sang kapulisan.
7: Sa dugang nga balita sa Quintol Distrito, wala na sang may naabtan pa ang tag-iyasang isa ka balay sa pabahay matapos na nasunog ini sa Barangay Gogo Estancia Iloilo pasado la sa isang gabi Biyernes Setyembre 4. Suro pa kay Senior Fire Officer 2 Jim B. de Guzman, ang acting municipal fire marshal sang Estancia Fire Station. Partially damaged ang nasambit ka balay nga ginapanag-iyahan ni Danden Perez, 59 anyos, pamilyado kag-residente sang among lugar. Base sa investigasyon, naglakat ang tag-iyasang balay sa diin sa among ation, wala sang tawo sa ila puloy-an. Sa investigasyon, naghalin sa sala ang kalayo apang padayon pa nga ginaimbestigaran sang Bureau of Fire Protection agud matulid ang gintunaan sang insidente. Alas 6:22 sang gabi gindeklarar nga fire out kag nagdangat naman sa 108,000 pesos o 108,000 pesos ang balor sang kahalitan nga ginbilin sang nasambit nga sunog. Wala naman sang may nasamaran o kung wala naman sang may nasamaran kasunod sang nagluntad nga insidente.
17: Sa katapusan nga balita lokal, nagapanguna ang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa may pinakadako nga drug accomplishment sa siyudad sang Iloilo, humalin iniri 1 tubto Agosto 31 sininga tuig. Base sa record sa Iloilo City Police Office, sa sulod sang 8 ka bulan, masubra 53 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang CDEU kag 102 ka mga suspect ang naaresto. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Station 2 o kung ICPS 2 nga may masubra 17 million pesos kag nakaaresto sang 73 ka mga suspects. Samtang ikatatlo naman ang Iloilo City Police Station 4 nga may masubra 10 milyon pesos kag 58 ka suspects ang naaresto. Nahibuluan nga nagdangat sa masubra 100 million pesos ang balor sa kabugusan nga druga nga nakumpiskar sa nagkalain-lain nga unit sa ICPO sa sulod sang 8 ka bulan sini nga tuig.
7: Sa dugang nga police report, arestado ang isa ka 29 anyos nga porter matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Concepcion, Iloilo, pasado las 3 sang hapon sang Setyembre 5. Ginkilala ang subject sa kay alias Tulani, 29 anyos, my live-in partner, kag-residente sang Barangay Poblasyon Concepcion. Suro pa sa Concepcion Municipal Police Station nga nabaklan ang sospetsado sang isa ka sa siyang ginapatihan Shabu sa balor nga 1,500 pesos. Dugang pa, nakuha pagid sa operasyon ang tatlo ka sa siyang ang ginapatihan illegal nga droga nga mayara sang standard drug price nga 27,200 pesos. Nahibaluan nga naglabot sa isa ka bulan ang monitoring sang kapulisan batok sa subject antes ini nga nadakpan. Ginpatigayon ang operasyon sang Station Drug Enforcement Team o kon SDET sang Concepcion Municipal Police Station. Kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDU Team 3 sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Concepcion MPS ang sospek kag magapangatubang inis ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Balitang National.
14: Balitang National.
17: Philippine Standard Time, alas 6:17. Kagkaroon sa detalye naman banwa sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong naman sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Rimulya na ila nahibuluan kung diin si Vice President Sara Duterte apang ginpili nila na hindi pagipilit nga isurvey ang warrant of arrest. Suno sa Tiglicom, hindi manami ang tanan nga pressure kag stress nga nabatyagan sa karon sang Vice Presidente nga nakaapekto sa iya paminsaron. Dugang pa niya nga ginarespeto sang Philippine National Police ang posisyon ni VP Sara. Pahayag pa, mayara sang surveillance ang PNP halin sang nagwa ang warrant of arrest sang Vice Presidente. Tubtob nga ini ang nakabayad sang piyansa. Madumduman nga naghambal si VP Sara nga wala ini sang salig sa PNP kag sa RTC bangod sa mga pagpamahog sa iya kabuhi. Nahibluan nga nagugat ang kaso sa iya bangod sa pahayag sini nga sa isa ka online press conference nga mayar ini sang ginkuha nga tawo agud pat yon sang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez.
7: Sa dugang balita nasyonal, nagapanawagan ang kampo ni Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualda sa Ombudsman nga magpatuman sang patas nga proseso kagatagan siya sang tsansa nga makasabat sa mga bag-ong alegasyon angot sa Flood Control Scam. Sino pa kay Attorney Adi Fajardo, ang spokesperson ni Romualdez, luyag nila mahibaluan kung may bag-ong mga pahayag si Anay Department of Public Works and Highways, Second DPWH Secretary Manuel Bunuan, o kung ang 28 ka mga bag-ong mga testigo nga nagulamid kay Romualdez sa isyu. Ginpahayag pa ni Fajardo nga dapat hatagan sang nagakaigo nga tion ang kampo ni Romualdez nga makasabat samtang yara pa sa preliminary investigation ang kaso kag indi lamang kunyara na ini sa korte. Sang Agosto 20 nagsubmit o nagsumiter si Romualdez ang supplemental affidavit kag nanghingyo nga unta to na ang investigasyon batok sa iya. Suno pa kay Fajardo, wala pa sang opisyal sang DPWH lakip kay Bono nga direkta nga nag-akusar kay Romualdez nga naulamid ini sa flood control scam o kon sa bisan anuman nga maanomalia nga mga proyekto.
17: Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulo naman sa kaluwan sa Klinika Dio Fresh sa Dio Roll On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat, magamit sa Klinika Dio Fresh Dio Roll On para sa 48-hour protection. Ginhingyo sang kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kon ICC na amyendahan ang ila electronic court protocol bangod sa kadamoon sa mga ebidensya nga ginapasaka sa kaso. Suno sa defense team, nagdamo na ang mga ginpasa nga materyales kag maiban pa nga hindi husto. Sa ilang nga ginfile sang September 3 sining tuig, ginpahayag sang kampo ni Duterte nga halin sa yara lang sa 5,000 ka mga items antes ang confirmation stage. Naglapaw na ini sa 25,000 ka mga ebidensya kag posible pa nga madugangan. Ginpahayag man sang depensa nga mabudlay ang pag-verify sang iban pa nga mga ebidensya, ilabi na ang mga halin sa open source kag user generated materials bangod nga may mga pamangkot parte sa iya nga authenticity, origin kag reliability. Madumduman nga si Anay Presidente Duterte ang nagapakatubang sang kaso sa ICC nga may kontanan sa pagpatay sa nga ginakusar nga may relasyon sa iya nga anti-drug campaign.
7: Sa aton pinakaulihing balita nasyonal, ginpakita ni Senator Rafi Tulfo sa Senate Finance Committee hearing ang mga litrato o kun laragway sang mga expired nga bulong nga ginlubong na lamang sang Department of Health kun DOH. Suro pa kay Tulfo, pag-usik ini sang kwarta sang gobyerno bangod binilyon ka pesos nga balor sa mga bulong ang nag-expire nga wala nagamit. Sa hearing, gin-confirm ni Health Secretary Edwin Mercado nga mayara sang 217 million pesos nga balor sang bulong ang nag-expire sang tuig 2025. Suro pa sa DOH, ginatanaw na nila ang proseso sa pagbakal kag pag-supply sang mga bulong agud malikawan ang pag-expire sang mga ini. Ginpahayag man ni Mercado nga mas ginistriktuhan na nila ang mga supplier. Kinahanglan nga ang mga bulong nga ihatag sa Department of Health kag DOH ang mayara sang indi magnubo sa 18 ka bulan nga shelf life antes nga mag-expire. Magahimo naman ang DOH sang investigating committee agud usay saon ang insidente kag mahibaluan kun nga amadamo sang mga bulong ang napabay-an kag nag-expire. Samtang ginpangayo naman sa mga senador ang kumpletong records sang expired nga mga bulong sang nagligad nga mga tinuig.
20: Balita International.
17: Alas 6:22 sa aton oras ang mga balita international ng inyong mabatian. Igadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon sa mga maluya ang tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man sang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Liwat nga nagbailuhanay sa pag-atake ang Estados Unidos kag Iran matapos naging palupok sang US ang tatlo ka oil tankers sang Iran samtang nagalabay sa Strait of Hormuz. Ini ang ginkumpirmar sang US military sa diin, ilagin pahayag nga permanente na nga na-disable ang grupo sang duha ka Iranian linked oil tanker, lakip na ang isa ka yara malapit sa Kang Island or Karg Island kag isa nga yara sa Gulf of Oman. Sandig naman sa US Central Command, duha ka US warship ang ginaligar nga gintarget sang Iran bag-o pa ang pag-atake sang US sa tatlo ka oil tankers. Nahibuluan nga importante sa world market ang Strait of Hormuz bangod nga ini ang nagapanguna nga alagyan sang transport sa mga krudo apang nangin hugot ang pagdumili sa pag-agi sa amunga ruta umpisa sang naglala ang tensyon sa tunga sang US kag Iran.
7: Sa dugang nga balita sa ruwas ang pungso di sa ka Chinese National ang naluwas nga buhi halin sa sulod sang tunnel sa Nepal sang Sabado na pulo kaadlaw matapos ang flash flood nga nagpatay sang masobra 1,300 ka mga tawo. Suno sa Nepali Army, naluwas si Luhai Tau halin sa 225 meters nga tunnel sa Upper Trishuli 1 Hydropower Project. Si Lu amo ang ikatatlo nga tawo nga naluwas nga buhi sa riin halin sa nagkalain-lain nga mga tunnel sa lugar. Ginapatihan sa mga otoridad nga mayarap pa sang ginatos ka mga tawo nga posible nga natrap sa sulod sa mga tunnel matapos ang insidente sang Agosto 26. Sang Biyernes, duwaman ka tawo ang naluwas sa kona-rescue halin sa isa pa ka tunnel sa Upper Trishuli 3A Hydropower Station. Gindala siya sakay sang helicopter sa isa ka Army Hospital para sa dugang nga pag-atipan.
20: Balitang Sports.
17: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalwan sang klinika Spur Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Liwat nga nangin upang kay Alex Iala ang iya abyan nga si Iva Jovic matapos nga maluto sa score nga 7-5, 4-6, 7-5 sa third round sang US Open sa Arthur Ashe Stadium sa Flushing Meadows, New York. Ikatatlo na ini nga napirdi si Iala sa 18 anyos nga si Jovic matapos nga nalutos man ini sa pag-atubangay nila ni sa French Open kag sa HSBC Championship sini nga tuig. Angot sini, emotional naman ang Pinay tennis star samtang nag-exit sa Arthur Ashe Stadium kasunod sang pagkaluto sini batok sa iya suod nga abyan.
20: Balitang Entertainment.
7: Kag sa aton balita sa showbiz, nagtakop o nagtapos ang journey bilang top 12 finalist sang tiglawas sang Pilipinas sa Miss World 2026 nga si Asia Rose Simpson sa Coronation Night nga ginhiwat sang September 5 sa Nathurang, Vietnam. Apisar nga wala nakuha ang corona, manami naman ang ginpakita sini nga performance sa Q&A o kan question and answer portion kag evening gown. Sa rin, ginrampa niya ang Lotus Inspired gown nga disenyo sang designer nga si Ryan Ablaza Uzon nga nagasimbolo sang kaanyag purity kag resilience sang lotus flower. Samtang ginkoronahan naman bilang Miss World 2026 si Miss Dominican Republic kag first runner up naman si Miss Spain kag third runner up si Miss Malaysia.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alasays 26. Kag amay tubanwang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
7: Mga ka-K5, badayin ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa aming official Facebook page ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Happy listening dira kay Mami Immaculate sa Distrito sang Lapas, upod kay Sir Cliff Acosta, dira man kay Titara na Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, kag kay Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal, Lapus.
17: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
7: Kag ako naman ang inyong alaga, dalos kay K5 Jenny Kauyunan, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
17: Happy Sunday para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
7: K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 K5 News FM, Iloilo, Inter-School Live, Reporting Competition 2026, Elimination Round, Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng

yung pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang mga katotohanan nating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pang kasalanan, alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak. Tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5 at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin. Kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat,
ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon

0: Ang kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin, kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos natanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12 at Romans 3 23 to 25 at 6 23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon, dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral nating aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook, na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid at Calvary." Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. "If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat: "There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved." Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo, at sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi, "Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa cross. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa cross, at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa krus. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9 verse 22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2 verse 11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation nito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban pero hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4 verse 42 at 1 John chapter 4 verse 14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat, matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aaring ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon, ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin na lilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isip mo yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.05 ang oras, boylong ay redolong sa inyo sa kalawan sang Sintrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Sentrum Advance. Sentrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa karuan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa karuan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa karuan sa Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kaginadulong mo siya sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 Nightwatch.
7: Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Ang gabi sa ato mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton, syurad, sa pito, taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa ato mantaran ng mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton na pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapiseklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Parawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
7: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Libat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlag ko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda, mga ikawpon man aton karoon ang mabalita na kag information. Halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pun aton karoon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang, nga pila magkaroon ka mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upod naton si ka-K5 Kim Kaluyo sa iban pa nga mga dalagko man nga mga balita kag informasyon. Kung man kay K5 Karen Badilla and K5 Aaron Lloyd Refoyo with K5 AJ Cordova. Samta mga drag ko magkaroon ng mga balita national, ka mga balita international. Inkaw po nato ato sining ang news center po nato si K5 Sunny Punay. Sa kinandano po nato diri sa technical side, K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 John Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpanganagad mga K5, today is a Sunday, September 6, 2026. Kapit sa size na kita sumong edisyon. Sila sa Chimpo, K5, Andre, no? Sunod semana, way naman, no? Sunod semana, tunga-tunga naman sa bulan, sa September. Mga K5, lapit na gilang. May mga nagpagawa sa informasyon nga hindi ko na madayon ang eleksyon sa barangay. Pero ito until now, ay isang pinaka-official nga statement. Kag wala sa pinaka-official mga K5 nga balita ang ato sininga ginhiang aton nga Senado. Kag wala man sa pinaka-official nga statement ang presidente sang Pilipinas mga K5 nga mahimo ini ang pag-postpone sang barangay eleksyon. Kaya ti subong mga K5 ang Commission on Election naggasto na sang mga nagalabot na sa mga siyam kabilyon. May siyam na kabilyon nga nagasto ang Commission on Election para mga K5 sa pagpa-imprinta sang pag-plastar sang tarantanan kag-preparasyon pinagi sa mga registration nga ginahimo kag pag-classify sang tarantanan nga mga voting precincts sa bilog nga Pilipinas para sa palaboton nga barangay election mga K5 sa diin pagahiwaton ini sa November 2. Pero ang filing sang certificate of candidacy ang matabo ini mga K5 sa September 28. Sa September 28. O chilingon, pila na gilamang ka mga sinimana, duha, tatlo lang kasimana ang nabilin. Mga K5 kag magasugod ang filing sang certificate of candidacy sang mga barangay sang mga nagagusto sa mga gusto nga magpapili bilang barangay official sa ila sining tag sa ka mga kabarangayan. Gani mga K5 ay pasang official nga balita may kantaran sa sining ginatawag ka ginahambal nga postponement sang barangay eleksyon. Pero te kun i-postpone naton mga K5 ang barangay eleksyon. Ano na lang ang tsansa nga makapili ang aton nga mga pumuluyo nga gusto nila pangilisan ng ila sining nga mga barangay official, pangilisan nilang ila sining nga mga lideres sa barangay, ilabi kag labaw sa tanan ko nakita sa mga pumuluyo nga ang ila nga mga pungko nga mga lideres sa barangay mga inutil man, mga waay man sang kwan, mga waay man sang hinimuan, mga wala man sang pulos, mga inutil man nga mga barangay official, pinagkamasakit siya na dragon inutil, nakawatan pa. Hindi, Black, K5 Andre. Muna pinagkamasakit na. Kung ang imo, sining nga mga barangay official, inutil, nakawatan pa. Tapos, ang sakit pagin, kung inutil, nakawatan pa, sindikato pagin. Muna mga K5. So, te, kinanglan nga ilisan. So gina-deprive nyo nga to sini nga mga pumuluyo sa mga kongresista ka mga senador. Gina-deprive nyo nga to sini nga mga pumuluyo para sa ila kinamatarong sa pagpili mga K5 sa ila gusto nga mga leaders barangay nila kon inyo ina nga iga-postpone ang barangay election. Kani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tapramati sa to makauturan. Standby kamo ha. Standby kamo kay ato nakaron nga pag-istoryahan diri sa to sini nga pagpangalagad. Diri kita karon sa aton nga mga dalagko nga mabalita kay impormasyon. Mga talakayo naton mga K5 nga mga issues kay information diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga balita, diri kita sa aton karon nga headline sa mga balita national. Kinakadako nga balita national mga K5. Vice President Sara Duterte wala na sang salig sa gobyerno, sa pulis, sa hustisya kag bisan mismo sa iya nga mga security. Mga K5. Mismo si Vice President Sara Duterte subong. ginakuan siya gumong ginakuragmang. Ah, ginakuragmang bo chilingon. Ang iya subo nga ginakakulbaan. Mga ka K5. Ah, kay nadula na ang pagsaligya sa hostisya. Nadula na ang pagsaligya sa gobyerno. Kag nadula na ang pagsaligya sa pulis, sa military, sa NBI. Kaglabi kagabaw sa tanan. Bisan mismo ang iya nga mga security, nadula na ang iya sini nga pagsalig. Kay tungod nga iya ginalantaw, isa sa mga ginahatagan niya sang ehemplo, mga ka-K5, sang tiyempo nga ang nagapungko bilang presidente, amo ang tatay sang presidente tasubong nga si Ferdinand Idralin Marcos ang una. Nga kun madumduman sang mga tagpalamati nga sang tiyempo sadto ni former or ni anay late President Ferdinand Marcos, ang iya mga ka-K5 nga mga political opponent, ilabi na gid ang mga kritiko niya, ang mga kontra niya sa politika sa tong tiyempo sang Marcelo, nga ang nagapungko ang tatay ni Bongbong Marcos nga si Ferdinand Marcos Sr. Mga ka-K5, ang iya nga kontra sa politika ang napatay samtang nagapanaog sa hagdanan sang sang eroplano sang maghalin siya dito sa US kinagpauli diri sa Pilipinas. That's why kag sa amo sa tong tiempo wala gid mga ka-K5 na balaan kung sino hasta subong, kung sinong assassin o kung sino nagpatay sa to sa kay Ninoy Aquino dito sa airport mismo. Nga mo nang ginatawag subong nga Ninoy Aquino Airport, mga ka-K5, ukon na iya. Karon amo ning ginakakulbaan subong ni Vice President Sara Duterte bangod kay ang tanan-tanan karon nga mga pagtutok, siya ang ginatutukan sang tanan-tanan. Ah, wala labot sang impeachment trial nga ginahimo sa iya. Ginpasakaan pagit siya sang kaso nga 3 counts of grave threat. Kag ang pinakamasakit sini kay Biyernes nga adlaw, ginpapanaugan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Biyernes ginpagwa ang warrant of arrest. Mga ka-K5, balaan nyo naman na ang nag-file, ang nagpapanaog sang warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte, isa ka judge mga ka-K5 sang Quezon City Regional Trial Court, sa diin ini mga ka-K5 nga judge ang bag-o lang gin-appoint nga judge sa sini nga sala. Kag ang nag-appoint siya, diway na siyang iban, kundi mga ka-K5, amo mismo ang gobyerno subong nga nagapungko. Mga ka-K5, so, din kay mo kita, sinanga, may mga pila kita ka mga abogado nga may pangtawgan, ginpang istorya, ginpamangkot, nga siling ko, usually, kung magpapanaog sang warrant of arrest ang judge nagapapanaog sang warrant of arrest, pwede giman like for example may mga kaso nga gin raffle no, kay kalabanan na pagpanaog yun sang warrant of arrest, kundi ang una-una sinang proseso sina mga ka-K5 santuod nga hindi man ta abogado, hindi man kita judge, hindi man kita huwes, hindi man kita fiscal, hindi man kita sheriff. Kalabanan na hindi bala mo na trabaho, daara agad trabaho sa Hall of Justice, sige panghambal ko ng mga posisyon kay Pep Andre. Judge ka, abogado ka, sheriff ka, fiscal ka, mga ka-K5, ang trabaho nila ni, ara sa Hall of Justice. Dara na sila agad trabaho, tarantaran halos kalabanan sa mga posisyon nga maging panghambal ko sa inyo. Di ako mga ka-K5, hindi ko sheriff, hindi ko abogado, hindi ko fiscal, hindi ko judge. Pero, damo naman tanabalan. Kaya nga Namo naman tanabalaan partis korteng ini. Parte sa kasubong sini sa mga patakaran nga ini. Kay hindi naman nilipod kaglikaw sa aton mga ka-K5 ang parte sa mga kaso-kaso kay di hamak nga nagapangabuhi na kita for almost 30 years. Oh, nga nagapangabuhi kita mga ka-K5 nga permit tagbalik-balik sa korte bangod sa mga kasong ginapasaka sa aton. Pero ang kalabanang ginapasaka sa aton nga kaso puro tanan mga libel. Ang latest ni cyber libel. So amo man lang ni Perming balik-balik tara so nagatuon na kita na balaan tara mga patakaran sa Hall of Justice mga ka-K5. Oh? So no, sa mga abogado nga napamangkot naton. Siling ko usually kay ang proseso sini mga ka-K5 sang pagpasaka or papanaog sang warrant of arrest amo ni ay. Una-una kuni pasakaan ka kaso. Pagpasaka kaso sa imo mga ka-K5, hatagan ka sang pulo kaadlaw nga magpasa sang imo nga inang counter affidavit. Amo na proseso ha. Ginfailan ka kaso, may complainant against sa imo. Kung ano ang klase sang kaso, tika ang kay Vice President Sara Duterte, ang kaso nga ginfile sa iya mga ka-K5 is grave threat, no? 3 counts of grave threat. Ang kaso nga ginfile sa iya. Ah, so karon, ginhatagan ini siya sang 10 days para nga mag-reply kung mag-file sa iya sininga counter affidavit. Tinaka-file masa siguro sa counter affidavit niya eh. Tapos, ang fiskal amo ina mga ka-K5 ang mag-determine. Ang fiskal ha, fiskal amo na ang mag-determine sa imo nga gin-file nga counter affidavit kag sa gin-file nga kaso sa imo. Mga ka-K5, ang nag-file sang kaso kag ang imo nga counter affidavit, ang tanan nimo nga mga papilis ginabasa sang fiskal kag ginabinagbinag niya based sa imo nga counter affidavit. Kun bala may ara sang ginatawag mga ka-K5 nga probable cause. Maghambal ka nga probable cause, buot silingon nga medyo mabulubog at ang kaso ay buot silingon may mga ebidensya. May mga nakita ang fiskal nga ebidensya nga nagapakita kinahanglanon ang probable cause. Kinahanglanon ini nga ipasaka sa korte para nga atubangon mo ang probable cause nga nakita sini sang fiskal. So amo na sa mga ka-K5. Now, usually, kalabanan. Mga ka-K5, kalabanan sang mga ginapasaka nga kaso sa korte. Mga ka-K5, wala man kita nagakontragin sa tarantanan nga mga fiskal, pero kalabanan sinagirahimo sa mga fiskal, tamaran naman lang siguro mag-review ang ibang sinadirating ginadismiss man. Pero kalabanan usually 90% sang mga ginapasaka nga kaso mga ka-K5. Tamaran na fiskal, magkwansya niya siya, pasaka, tanang niya. Bahala sila na. Importante, may mga abogado na sila na. No? Di siyempre niya parang maka-income ang mga abogado. Amo nang style sa mga fiskal, mga ka-K5. So whether may probable cause o kung wala, ipasaka ang kaso. So pag once na mapasaka na ang kaso, i-raffle ina mga ka-K5 ang kaso mo. I-raffle kung sa diin nga mga sala sang Hall of Justice o kung sang mga huwes magatupa ang imo nga kaso. So pag raffle mga ka-K5, kalabanan sang raffle sang mga kaso nga ginpasaka sang piskalia agud nga makatuon sa mga huwes. So no, diri sa mga abogado natong naging pamangkot, kalabanan sang raffle mga ka-K5 sang mga kaso gina-raffle ina is Monday or Lunes nga adlaw. Lunes na nga adlaw gina-raffle ang kalabanan sang mga kaso nga ginapasaka sang piskalia kay nakita sang piskalia nga may mga probable cause. Ha? So sa kada Lunes gina-raffle ina. Now kung ikaw ang judge, sa Lunes pa lang nga adlaw mga ka-K5, no? Whether nag-absent ka o kung wala pa nakalabot si imo, kung nagtupa na sa imo nga sala, nga ikaw gali ang judge nga hearing sa imo nga sala, magatupa ang ining kaso nga ini. Lunes nga adlaw ginaraffle. Pag once nga sa imo magtupa, like for example, butang taway kapag kahibalo Lunes, kay tinagpuli, kanag-abot-abi ang ining kaso sa imo. Nga sala, pagkaaga, magkagi-5 Martes, makareview ka na sinamong. I-review mo na na ang tanan-tanan yung mga kaso nga nag-akadto sa imo ng sala. Lantahon mo na tanan-tanan. Kung bala, ano naman nga mga kaso ang mga nagtupa sa imo sa mga naging pang-raffle na mga kasong ginahatag sa imo, hindi bala? So, Martes o Miyerkules, mabalaan mo na kung ano nga mga kaso ang mga nagsalaka sa imo. So, pagsaka sa imo sang kaso nga ina, automatic ang ginpasakaan sang kaso, filean ina mga kakifay bukon papanaugan sang warrant of arrest. Bangod kay Mati, siyempre sumaka ang kaso sa iya nga korte, siyempre ang judge mapapanaog sang warrant of arrest kag ipadakop ang ining ginpasakaan sang kaso. Amo ni ang pinakamasakit sa aton, ang hostisya diri sa Pilipinas. Kay ginhimuan ka palang sang kaso, ginfailan ka palang sang kaso, why pa gani mabalaan? Kung tuod-tuod ang ginfile nga kaso sa imo, pwede ka man mahimu-himuan sang kaso, kuha sa mga witnesses para himu-himuan ka sang kaso, bangon kay akig sa imo, damo sa kwarta, kayang-kaya matabo. Mga kakifive din, ang pinakamasakit sini, kay pag-file sang kaso sa imo pagsaka sa korte, mga kakifive, maatubang kakuntani para nga pamatud-an nga wala ka sang kaso kung ikaw ang akusado, pero kinahanglan dakpon ka na kahit isimpre may kaso ka na. Di kung wala ka imo kwartang inugpiansa kung pigado ka, bisan inosinte ka sa ginpasaka nga kaso sa imo, ginpato-patuan ka sang damo kwarta sang kaso. Ihimplo na ginambal ko sa inyo ha. Di karon kay may kaso, karagun ni siyempre dakpon ka gidang. Prisohon ka mga kakay-five for the meantime. Hindi ka, kung hindi ka makapiansa para sa imo temporary liberty, mintras ginahiring ka, ara kay imo sa sulod siyang prisuhan. Amo na kung nga nga gagutok ang Pilipinas, gagutok ang mga prisuhan, tungod sini nga klase sang patakaran. Nga, wala ka pa mapamatbatan sang hukom nga nakasala kagidman, ginapriso ka na ya. Oh, tikun pananglitan nga madismiss ang imo nga kaso nga wala na pamatud-an nga hindi kagali inosente kagali sa kaso nga ginahatag sa imo, ginafile sa imo, pero ti priso ka na ya. Oh, priso ka na, napriso ka na. Oh, kung i-dismiss man sa ulihi ang kaso mo, mga kakay-five, ka-inosente kagali, pero tinapriso ka na, amo ng patakaran sang korte tani sa Pilipinas. Amo ng patakaran sang hostisya din sa aton sa Pilipinas, mga kakay-five, nga ginaakusar ka pa lang, pero isulod ka na sa bilangguan. Di kung wala ka imo kwarta nga inopiansa, hindi ka kapiansa. Mapriso ka for the meantime, samtang sige ang hearing sa imo. Pag once ka mapamatud-an nga not guilty ka or inosente ka sa ginapasaka nga kaso sa imo, di, kwan eh? Thank you lang eh. Oh, sorry ka lang eh. Sorry lang pa rin. Sanya kay ti napriso ka gali. Napriso ka, way kagali mo yung sala. Yeah, sorry gid. Di, way kay mo kapiansa, kay way kay mo kwarta. Amo na mga kakifive ang hostisya diri sa Pilipinas. Ta! Now, amo na sang patakaran. So, buot silingon, why man kita gahambal nga malisyoso ini mga kakifive kag ginamalisyahan sang halos kalabanan? Nga ah, nga Lunes hasta sa Huwebes, mga kakifive, nga ah, nga wala ginpapanaugan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Nga agin tabo gid mga kaka-K5 sa Biyernes! Oh? Nga ang naging tabuki sa Biyernes! Kay pagka Sabado, wala opisina! Pagka Domingo, wala opisina! So kundakpon ka sa mga pulis, sa mga otoridad, automatic bilanggoon ka duha ka adlaw para pagka Lunes, iproseso mo ang imo piyansa. Amo ina kalabanan, bisan ako sa una na agyan ko ng amo nga klase sang harassment, mga ka-K5, nga papanaugan kay mo sang warrant of arrest

Lanza, si Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, paano sa makapiansa kay Sabadong adlaw? Oh, Sabadong nagkanto sa kuan mong sa Hall of Justice. May ara na kita subong sang special nga patakaran. Nga whether Sabado man o kung Domingo, may ara sa mga on-duty nga mga judges, mga ka-K5, nga pwede anytime mapatawag sang korte kung kinahanglanon nga magpiansa ang isa ka-akusado. So buod silingon, nga bisan iban pa nga mga adlaw, bisan Sabado pa, bisan Domingo pa, subong mga ka-K5, pwede na makapiansa kay may mga special on duty sa aton korte nga mga huwes, mga ka-K5, nga pwede makapiansa sang ila nga mga sang ila or pwede makapirma sang mga nagapiansa nga mga akusado. Amo nang rason kung nga nagapiansa bisan Sabado nga adlaw. Pero ang tinutuyo sadto, damo sa mga nagahambal ka nagakwestiyon, nga anga sa kadamo-damo sa mga inadlaw nga i-file ang kaso or ipapanaog ang warrant of arrest, nga anga sa Biyernes gid. Pagkatapos mga ka-K5, ginkantuan ang balay ni Vice President Sara Duterte sa mga pulis, ginkantuan ang mga posible din nga mga lugar nga ginaistaran, ginakantuan ni Vice President Sara Duterte para nga nakpon siya, mga ka-K5. So amo ning rason nga sa si Vice President Sara Duterte mismo ang nagahambal nga ginahadlokan na sa subong, wala na sang salig sa gobyerno, wala na sa salig sa pulis, military wa daway ma mentionar ang military pro pulis, bisan mismo mga ka-K5 NBI, labi kag labaw sa tanan. Ang isa ka pinakamasakit kay bisan mismo gani kuno security guard niya or iya sininga mga security officers nga nagaupod-upod sa iya daw nadulaan na sa sang pagsalig, bangod sang isa sa mga ginapagwa niya nga statement nga sadtong tiempo ni Ninoy Aquino ang may mga bodyguard siya, puno sa mga bodyguard, puno sa mga security sa palibot si Ninoy Aquino. Pero pag-abot sa may airport, pagpanahog sa hagdan, mga ka-K5, natumba lang sang hinali, igo sang paglutang si Ninoy Aquino. Ang naghimo sini ang pagpatay kay Ninoy Aquino sa tunga tiyempo, mga ka-K5, amo ang amay sang nagapungko subong during the time of Marcos, Ferdinand Marcos, mga ka-K5, di subong ang nagapungko subong. Ining bangag nga si Marcos. Hambal sang utod niya. Mga ka-K5. So karon, amo ni ginakakulbaan suno sa kay Vice President Sara Duterte. Yaway na kusalig. Yaway na kusalig siya ko na no. Karon na ganugay mga ka-K5, ipabati ko sa inyo ang mga statement ni Vice President Sara Duterte. May kanta na siya kung nga nga wala na siya sang salig. May mga chimpo nga wala yang na ginasaligan ang hostisya, wala yang na ginasaligan ang gobyerno, wala yang na ginasaligan ang pulis, even ang iya security waay na siya salig. Kay base kabalo naman kamo kung ano ang gobyerno subong. Bot silingon mga ka-K5, ang gobyerno subong ginalantaw karon ni Vice President Sara Duterte nga ang gobyerno ta subong bias kag ang ginahingabot amo gid lamang ang iya sininga mga kontra sa politika. Ano abi kay wala abi sang mayong nga performance ang presidente ta subong, ang presidente ta nga nagapungko, mga ka-K5, ang presidente naton nga nagapungko subong, wala kagid sang may mabatian nga kung ano kanami-nami nga mga programa sa gobyerno ang ginahimo ya subong. Ginapamakal yan na lang ang mga pumuluyo sang tagduha kalibo para kuno nga mga ayuda. May bag-o naman sila nga mga ginpangimo, ginpagwaan naman na sa dako-dako nga pundo para kuno sa mga four-piece. Tapos

0: Manghatag lang sila 2,000 sa mga pumuluyo, mga kaki 5. Sa kada bulan, amo na siya ang ibakal sa inyo nga mga pumuluyo para hindi kamo mag-ursa sa bangag nga panggobyerno ni President Bongbong Marcos. Mga kaki 5. So gani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, standby kamo. Ang isa ka broadcaster nga si Montolfo, amo galin na naghambal ng pamangkot nga sini niya nga nakapiansa na sa kay Sabado masubong. Nga nakapiansa sa kita mo gani. Announcer manikan. Galing kay Manti. Ang problema sini mga kay K5 kung announcer ka bala nga bias ka. Kung announcer ka nga ang imo sini nga kuan ang imo sini nga ginapaminsar yang hindi kay para sa pangkabilugan kundi inang announcer ka kag media ka nga para ka sa isa lang ka kwan para ka sa isa lang ka tawo di kundi hindi mayo mga kaki 5 tiya mo na sa gatuon ka man mo budlay kung magpamangu-mangu ka nga maalam ka man mo budlay kung kainsindi ka sang layi kakabalo ka man kain sakto man kung taneng imong inoghambal pero galing na pamangu-manguan mo lang bla mga kaki 5 ay plasta tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch mga ka K5 kag iban pa ginaton nga mga balita kay impormasyon sa mga iban pa nga mga balag lagko nga mga balita kay impormasyon mga ka K5 nakahibalo bala kamo nga sa ginhiwat nga budget hearing mga ka K5 sa ginhiwat nga budget hearing may gin-expose mga ka-K5 si Senator Rafi Tulfo. Ang gin-expose ni Senator Rafi Tulfo, amo mga ka-K5 ang mga pictures, K5 Andre, ang mga pictures sang tanan-tanan nga mga nagkala-expired nga mga bulong. Ha? Abi nyo kung pila nga balor sang nagkala-expired nga mga bulong ang ginpanglubong? Halin sa DOH, sa Department of Health, mga ka-K5, may mga nagkala-expire nga mga bulong nga nagalabot sa masubra, mga ka-K5, minilyon-milyon nga mga bulong. Ginpanglubong lang to kay nagkala-expire. Gali, mga ka-K5, gatarangison kita ni K5 Andre. Gatarangison kita, gahiribion kita tanan-tanan. Gaway patay balik-balik tato sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga kunsyal, sa mga gobernador. Para gid lamang nga magpangayo sang bulig para inugbakal bulong. Ang ibang gantos halos damu-damo sa mga pasyente nga nagkalamatay nga sa kayo di patula. Bangod sa kakulangon sang bulong, bangod sa kakulangon sang health services, pagkatapos ang buwiset nga Department of Health nga yudi patula, mga ka-K5, pinang lubong lang ang nagabalor sang halos lapit-lapit 300 milyones, mga ka-K5, nga balor sang bulong, ang ginpang lubong lang. Mga ka-K5, bangon kay nagkala-expire? Lantawa nyo bala kung ano, mga ka-K5? Kung ano nga pagpatuyang naton sang kwarta sa kaban sang gobyerno, ginusikan lang naton ng mga yudi patula nila nga ini, mga ka-K5, katapusan gali, ginapanglubong lang, damo-damo sang mga pumuluyo nga nagaantos diri sa aton sa Pilipinas, bangod sa kakulangon sang bulong, bangod sa kakulangon sa inugbaka sang bulong. Galuhod-luhod ka pa to sa mga public hospital nga i-admit ka, kaghatagan ka sang husto nga mga bulong, katapusan mga ka-K5, sabton ka lang sa mga hospital personal, suplada pa. Kaghambalon nga, ayway kami niya inugahatag sa mga bulong, dahil kayo ng mga bulong, dahil kayo ng mga supply, dahil yun na po, gabili sa elix, yun di patulagin. Bilyon-bilyon galing nga balos ang bulong, ginapang lubong lang bangon kayo nagkala-expire. Tapos pabayaan talang ni. Tapos ngayon naman na nga to, sini nga Department of Health, sang damo-damo nga budget para sa bulong. nga pinanglubong nyo lang ni ang mga nagkala-expired nga mga bulong, mga kakifad. Ang aton nga mga pumuriyon na budamo sa mga nagkalamatay, bangod ginakulang ang ilasin nga health services sa mga ospital ta. May ultimo sa aton nga mga city health office, hindi kakatilaw sa mga bulong nga mga lilintokin kaguro-buro na eh. Yun na po, gabilis ang ilik. Sunabi, hindi mainit siya naman. Mga kakifad. Ha? Sa pagkadamo-damo sa mga bulong ng mga pinanglubong sa mga yuda po. Ay, Jesus Maria, ihunis. Bilyon-bilyon, magkaya. Malatawan niyo, blakong pila presyo. 1.4 billion nga balor sa mga bulong nga nagkala-expired, mga kakifad, ang ginlubong lang niya sa Department of Health. Ang dapat siningay mo unta, imbestigaran kon nga ang nagkala-expired ini. Kag kung sino ang may mga sala, iupod kay Feb Andre lubong sa bulong. Mga yuda po, ga kamo mga bilis ang ili kamo. Wala huya kamo mga lampinga. Saan kamo na sa DOH? Lilintukin kamo. Damo-damo sa mga tao nga nagkalamatay, dire bangon ginakulang sa bulong ng mga yudi patula kamo katapusan gali. Oh? Hamako nyo na ang 1.4 billion nga balor sa bulong ni Feb Andre lubong mo lang bangon ka nagkala-expire. Grabe nga usik na sa kwarta sa pundong ng mga yudi patula kamo. Damo-damo sa mga masakiton ka mga tigulang. Mga kakay-five ang mga maintenance nila, hindi nga rin katilaw. Bangon sa kwerte ng kapingaduhon. Aragali ang mga balor sa 1.4 billion ng mga balor sa bulong. Mga kakay-five nga ka-expire, pirang lubong nyo lang ng mga buisit kamo na. Mayo kamo yung mga lilintokin ka buro-buro kamo. Mayo kamo kung magmalasakit kamo, ara kamo sa mga private hospital. Yun na po, gani nila ni ay. Mga kakifive. Ha? Huh? Oh, so gani. Standby ka mo sa ato. Sini nga mga pinalangga, nga mga tapramete sa ato, mga kauturan. E, istorya talaga ron rin sa ato. Sini nga pagpangalagad. Ha? Huh? Nami, sinyo, no? Kanami nga kasi sa gobyerno ng ato ni Buisit, ni Yudi Patulan, eh. Nga ang natawo, mga kuya bilang Pilipino, man. Bisa sa Nigeria, na natanik ko natawo, okay lang, bisa Negro, itsura ko. Lintukin nga klasikan nga klasika pungso ning ato ning Pilipinas ni man nga nakatilaw kita ato niya sa mga lideres sa gobyerno nga mga buisit mga wala huya mga lampingasan mga damol guya ay sus Maria Ihunis oh mga kakipay mini sala magsakat sa bukit ka maghimo nga NPA ano ko rami ah ah amun ikon kaysa siguro yung talamabasol ng iba ni mga tao ng mga kultura ng kasakas sa bukit kay bangon siyang di hamak kaka-inhostisya ang ginahimo sa atong gobyerno di mga kakipay. Oh? Oh, hindi na mayon. Hindi siya din ang hostisya. Sini magamuni man. Mga kakifive, damo-damo sa mga pumuloyon nato nga nagantos, mga katikulangan ta. Gakalamatay lang kung kaisa bangod gaginakulang sa bulong. Bangod ginakulang sa health services. Pagkatapos, samakon mo 1.4 billion nga balor sa bulong, ilubong mo lang. Bangod kayo nagkala-expire. Sa malipot nga sugilanon, gaginago gining aton nga gobyerno ni. Buisit gini wala huyagin lang pingasan gining aton gobyerno ni. Grabe, i-wild subo nga bisan Domingo. Oh, mga kakifay. Doon, nagsaka naman ang limpuduhan ko sa dugo ko. inom tanay, Black Clinica, DTX 500, kag may tisib. Papadula sa... kwan pampadula mga kakifive sa high blood. Mga kakifive. Oh? Salamat yung Jesus Maria Ihunis. Amo ni ko nga nga nanamitan gi ko ni magprograma sa K5 Night Watch kay sa K5 News FM K5 Andre kay mga pag abuton gani ko sa high blood ko. Inom lang dayon ko DTX ka coffee DTX sa 500. Tapos dugangan ko lang sa nga MITC para mga K5 nga dula na yun ang akon nga limpuduhan sa dugo eh si Bliskad. Nakailinit nga nagkaulugot ni Black K5 Andre. Ikay mo kita sila nga mga kauturan taga lalain na mga tigulang tasubungo. Kaulo sa Luzon gani makatilaw sa mga maintenance nila ni sa mga inumbakal sa mga maintenance nila pagkatapos 1.4 billion niya mga kakifive sang 2025 nga nagabalor sang 1.5 billion nga mga bulongin pang lubong lang. Ang tawag ko nung kagago nga klase sang gobyerno ni ato ni. Amo na kaya ato nga gobyerno ni bangag. Tanan-tanan nga mga sumulunod bangag naman lang. Hindi patula. Oh. Oh? Inong ko, anay, DTX 500. Kaya man, di kay gasaka naman ang alimpuduhan ko sa dugo. Seriously speaking, mga KK5 Clinica DTX 500, ini siya ang superior antioxidant, mga KK5, no? Ang Clinica DTX 500, nami ni siya sa hypertension, high blood, kag lakip na sa diabetes, kag iban pa nga mga balatian, even cancer, mga KK5, ma-prevent ini nga magtubo sa atong lawas. Nga, kaya ang Clinica DTX 500, mga KK5, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agon nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, ta? Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar sugi cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga pungga na pagguba sa mga cellula sa lawas natong through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag manging cancerous. So ano mga kakipap, ano panginahulat nyo? Inom na sa Clinica DTX 500 kang Mighty C. Power duo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Proteksyonan ta atun kaugalingon, Clinica DTX 500 kang Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Mga kakipap, available ang Clinica DTX 500 kang Mighty C sa tarang nga mga butika nationwide, sa mga parmasya, sa mga drugstores. Labi kang labaw sa tanan para pure ang inyo siringa makuha. Kadto kamo sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy na pahamtang nationwide. Sa dila mga lugar may ara kita. Pase sa Sara, sa Kalinog, sa Miyagao, kag diri sa Iloilo City may ara kita mga K5 sa Clinica di sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga KK5, no? Ang iyo sininga himoon, simple lang. Mas-share kamo sa tanan-tanan ng mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Ang aton nga oras, alas 7:48.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahal dinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nalagit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
13: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tatino ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagats, mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Mga butika.
28: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
29: Mami!
28: Angeline!
29: Walang masama sa okay lang.
28: Pero
29: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
7: A masking disease na.
8: Mga kuko nga, hindi maayong kapinas.
7: Patuloy lang.
9: Nail fungi.
7: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
9: Yes.
8: Duksan. Ha?
7: Bulaklak, ang bulaklak.
2: Sa buhay ay kailangan.
7: Bobo ka ang bulaklak.
8: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
9: Oh, ano na
5: yan? D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
14: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
8: Kuno mi gid yung D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
14: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
3: Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Nadiagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM.
17: K5.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
3: K5 Nightwatch June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
19: Pabalik na mga ka-K5, dari sa aton nga pag pangalagad oras aton karon nakalabor kita sa 5 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sila nga pag pangalagad mga ka-K5, check na aton ang mga pila ka mga balita na kaga-information. Halin sa ato sila nga mga ka-K5 reporters, no? Pero antes na, ma'am, basa tayo sa mga mensahe, reaksyon, halin sa ato sila nga mga followers nga nagamonitor na dari sa ato sila nga pagpangalagad si K5 Jenny. Okay, i-check na to na nai-una, pero sa ato, sila nga mga kautura sa mga followers na to, don't you worry, kay balikon, taga mo karoon na ganugay, ha? Kuhaan, taga mo reaksyon. Sa inyo, sila nga mga reaksyon. Ano ang inyo, sila nga mga reaksyon? Sa sining hambal ni Vice President Sara Duterte, nga may nasasalig sa ustisya, may nasasalig sa gobyerno, may nasasalig sa bayamisan sa mga pulis, isan sa iyang securities, mong na may nasasalig. Eh ba, si Vlad Dugay-Dugay, gulpi lang, dula sa skilibutan. Pero sa natabo sa una sa history ni inang former Senator Ninoy Aquino, mga ka-K5. Kaya ti siyempre, sa history, mga ka-K5, ang tatay amon isang una, ang nagpalakat, isubong, kunimulan tawon, mga ka-K5, ang Pilipinas, diwara na sa idalom sa secret martial law. Din kay mo kita sina yung mga pulisya mga ka-K5 mando ang DLG nga ang mga pulisya tagan chansa nga mga pulisya makadto sa mga barangay nga makadto sa mga pumuluyo sa bilog nga kwan sa bilog nga Pilipinas kag mangukay sa mga balay kay para pangitaon ng mga pusil nga ginapanagiyahan ka mga tawo man kay mo kita sina man pero sila na sa mga ka-K5 nga marsyalo hindi bla din kay mo kita sina makon mo ang mga nagapanag-iya sa mga pusil nga mga kautura naton nga mga private person nga may mga ginapanag-iyahan nga mga pusil sudlon sang mga pulis kag i-search ang mga pusil kun diin ginatago kun ara giman sa mga balay sa ano nga rason man sa diin ang ginatawag naton nga privacy di mga ka-K5 di ganit ang kuha sa mga dokumento sa mga tao sa bangol sing natawag naton nga inang data privacy act katapos lusubon tayong balay katao ka para nga mag panglantaw ka mga pusil kung nila pang tago di ganit tagalawag sa ngalan sa mga kriminal di nga ginadakop bangon kay sa data privacy act di ganit tagapakita ka mga itsura sa mga ginapang dakop di nga mga wanted nga mga persona tungod sa ginatawag nga data privacy act. Pagkatapos yun ipatula, sudlo ng balay katao, kagpangkwao, kagpanglantawon, kag ipang search ko sa dito, mga pusil na pangtago. Ano kagagong klasika? Ano kabangag na klasika pang gobyerno ni ato ni man? Uy, ni Blacky, Pepe Andre? Hindi mo kita sa man. So, ganit, standby ka mo, istoryante na karoon, ha? Dari sa ato, sining apag pangalagad, mga ka-K5, check na ito, nanay. Ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato, sining patrol. Kung kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
20: K5 John gindakop no sang Iloilo City Police Station 2 ang tatlo ka manog scrapa matapos nga ginkuha nila ka K5 John ang isa ka rim sang salakyan kag pila ka mga parts sang motorsiklo sa Barangay Gustilo La Paz.
19: Pangawat naman sa... Silingko pangawat naman
20: Yes, okay, ma'am June.
19: Silingko pangawat na naman. Damo naman yes. Damo naman kawatan subong.
20: Oh. Actually, kaka-5 June sa information naton nga nagather no, ining natabo kaka-5 June tatlo ni sila ka manog scrap, isa ka babayi kag duha ka mga menor de edad kaka-5 June. Samtang naga ano ni sila kumbaga nagalibot pala sa Barangay Gustilo, may nakita sila kaka-5 June no nga do kumbaga wala sang tawo nga puluy-an bukas ang gate kaka-5 June kag incheck nila ang sulod. Pag check nila sa sulod kay K5 June, may nakita sila nga isa ka rimsang salakyan kag pila ka mga body parts o kung parte sa motorsiklo ka K5 June. Hindi ma-determine sa ito nga kapulisan kung wala sila sa idea kung may nag-tinergira sa mga puluyan, pero ging bit-bit nila bala ka K5 June ining rimsang salakyan kag pila ka mga body parts, considering ka K5 June na ining rim according sa ato nga pulis kag sa tag-iyaman ka K5 June, ang isa sini nagabalor sang 28,000 pesos. Ati ang tag-iya sini ka K5 June, wala na dara gatiner sa ilang puluyan. Kung baga may caretaker lang bala ka K5 June, kag mayara sang CCTV. During the time K5 June, pagsunod sining tatlo ka manog scrap, wala sang tawo. So ginbit-bit nila ka K5 June ang ilang nakita ang mga metal kag naglakad. So sa nakita, gincheck ang CCTV na identify ka K5 June na ining manog scrap ang residente sang barangay Rizal La Paz ka K5 June. With the help sang barangay official sang Gustilo, nag-coordinate sila ka K5 June sa Rizal La Paz agud matultulan kung diini ang puluyan sang tatlo ka manog scrap. Kag dito, with the help man sa aton ni Iloilo City Police Station 2, nakilala ako na identify nila ka K5 June kag ginpatawag sa police station. Actually ka K5 June ang tuyo lang ko tani sining tag-iya since according sa aton nga police nga mabuot na bala ka K5 June maluluyon man nga aluyag lang ka K5 June mabalik ang rim sang iyang salakyan considering nga mahal ang values ni ka K5 June. Di kay unfortunately according sa mga manog scrap napakilo na ka K5 June ang amotong metal ka K5 June kay hindi na ma-determine kung diin din dala ka K5 June. So since ka wala na mahimo at hindi naman mag-file sang kaso ang ining tag-iya, nag-abot na lang sila ka K5 June sa agreement nga sige ipalam pason ko ni, hindi ako magfasang kaso, pero iban sila ka K5 June sa may Gustilo La Paz nga maglibot kag mang scrap sa liwat.
19: Eh, so, ang duha ka mga minor di edad ni ti, ano natabo sila ya? Kay manti, minors?
20: Aging ano naman sila ka K5 June, aging papuli naman sila sa barangay kag dito na lang gin-settle ka K5 June. Amuni ang gin-agreement nila nga di na mag-filean sang kaso, but pasiguraduhon lang nila nga hindi na sila magbalik sa Gustilo La Paz agud hindi na masulit ka K5 June ang ilang gin-obra kay since nga ining babae ka K5 June actually familiar naman sa mga taga-dira nga manog scrap gid siya ka K5 June. Amuna na unfortunately nga without ano ta ka K5 June kano man ilang intention mas honest mistake man o kung na kumbaga na monitor o kung na libot na nila ka K5 June prior ang amo nang area kagbalaan nila nga may mga metals dira kag wala tawo gimbalikan gigin pang pick up to ka K5 June ang rim sang salakyan amo na ang tinakita gid sa CCTV sang barangay nga ginsulod nila ka K5 June ang amo nga compound.
19: Oh, okay. Patawaron lang anay. Patawaron lang anay.
20: May ti amo na ka K5 June settle lang anay.
19: Ilang mga ginpangkuha na ti ang aton niya, no? Why naton niya tolerate nga muna kay manti hindi inyo mong pero tigali basi bala kun hambal ni natin scrap abi nila ya scrap na man lang bala suging kuha nila, no? So pwede mapatawad, pwede mapasaylo. Basta importante ang bilis ang scrap nga ginbaligyan nila ibakal bugas kag ibakal pagkaon hindi pagbakal siya bo. Mo na importante da. Kaya nga aton man lang ginakainitan pirmi ini mga kawatan, mga hold upper, mga snatcher, mga pickpocket nga nagapinangawat ang mga yuni patulang pang hold up para inugbakal siya bo namo na initan na initan aton pero yung mga pareyo sining ti gapang scrap sila ti nasalaan nila to nga ang rim galiya abi na scrap pa to kay manti ara man nga tinerda kuan man eh no abi nila ya scrap na malamo ti kundi kuha man nila. So importante nagaako kay importante gapangayo pa sa ilo.
20: Yes, amo na ka K5 June at amo na gani hambas ang pulis naton nga mabuot mabala ka K5 June. Fortunately mabuot ang tag-iyas itong dimsang salakyan kag naluoy man ta K5 June sa mga manog scrap gin patawad na lang kag na gin settle nga ti amo na nga hindi na di na sila magbalik sa may Gustilo ka K5 June. Mangita na lang sila sa iban nga barangay kung din sila pwede makapang scrap K5 June.
19: Okay, sige.
20: On the other hand naman ya ka K5 June no nangin mataw hay malinong kawala man sa minatabugid anong aksidente with regards sa ginpatigayon sa K5 June nga 2026 bar examination dito kaina sa may Central Philippine University. Mga pasado 6:30 kaina ka K5 June bukas na ang dalan sa atubang sang CPU matapos nga init ini ang ginpasiladhan sa K5 June sa unang adlaw sang bar examination. As early as 4:30 kaina ka K5 June ginpasiraduhan until 8:30 tapos ginpasiraduhan luwa 2:30 until 7:30 supposed to be sa ilang permit pero paglabay naton dito kaina ka K5 June 6:30 onwards bukas na may mga ano lang ah may mga gamay lang ka K5 June na mga traffic related bala nga mahinay ang dalagan sa trapiko because nga foot traffic sa mga supporters sa kaga relatives friends sa mga partakers naton may mga pila ka construction sa mga dalanon ka K5 June. So, abiso na sa nga ton, nga Traffic and Transportation Management Office. So far, ka K5 June, nangin matawhay man ang pagpatigayon sa unang adlaw sa nga, o kung sa day one sa bar examination. So, abiso man sa second day ka K5 June, September 9, same situation ka K5 June, no? Sa pasiradhan ang diranga portion. Kag amuman gapon ka K5 June sa September 13, kag isa pagid ka K5 June, ginadumilian ang pag-inom sang okon pagbakal sa mga makahulubog nga ilim nun. Within 50 meters ka K5 June, no? Malapit sa Central Philippine University, sa mga na-mention naton nga adlaw ka K5 June, kadungan sang bar examination na ginahiwat nila ka K5 June.
19: Testing abi palapit sa kay Barangay Kapitan inang Vanessa. Kay gareklamo to siya nga wa isang koordinasyon sa iyang barangay sakop na sa barangay ang CPO mong
20: San Isidro, yes.
19: Yes, no. So gareklamo to siya nga wa isang isang koordinasyon sa iya bilang barangay kapitan, bilang barangay official kay ti pasiraduhan ang inang mga lugar. Wala siyang koordinasyon siya. Dapat nakaibalo man ang barangay kapitan, ang mga barangay official, dahil binigid siya ang kapitan. Dapat nakahibalo na para nga makaplasta na sa mga tanod. Diyan na eh, agod nga makabulig na sa pag-traffic sa sining mga lugar. Tungod kinanglano ng assistance sa barangay na kay 5 Jenny.
20: Actually, ka K5 June, kaina, pagkado naton sa area, no, may mga presensya man ka K5 June sa barangay Tanod. Kag dito man ang mga barangay officials naton ka K5 June, pero do wala ako personally nakita si punong barangay Lawaneza ka K5 June.
19: Amo na gani nga si kapitan, among kapitan, da nga sinong nag-leader na sila. Yan, kapitan niya, Wike Balo. Tapos sa mga barangay Tanod, ara man naging ang nag-operate na yan, mga barangay kagawad. Tinanong nga, ano nga klase na but silingon ginalapas mo yung barangay kapitan kay barangay kapitan niya Wike Balo kamo inyo yung mga barangay tanod nagmatumato da so dapat ang kapitan among pinakauna nga kadtuan hindi kay inano nga klase na amo na ni subong ang pangabuhi tas kalibutan na nga kon komo kay kontra partido hindi kay mo pagpabalon tapos mamatumato yung mga barangay kagawad inano nga klase ni sila yaman. Amo na ni subong ang pangabuhi tas Pilipinas ne bendalo na tanan-tanan K5 Jenny.
20: We'll check with the punong barangay Ronella Vanessa ka K5 Jenny regarding this si matter.
19: Interviewon mo siya naton ti nanok matuod ni nga way kay mukbalo sini tapos ti siyempre kung ano matabo sina dira sa sina nga lugar kung may mga insidente nga magluntad sina dira ang nambiron nga basulon da kapitan manggapon ti way baloy kapitan. Hindi ba? K5 Jenny?
20: Yes, K5 June. Okay, though, as far as I remember, sa talikdan nga tuig ka K5 June, no, mumani ang concern ni punong barangay Vanessa nga wala man na properly na coordinate sa iya ka K5 June. Ini nga pagpasirado sang area dira ka K5 June, kagpapatigayon nun nga bar examination sa iya nga barangay.
19: Okay, sige.
20: Upod sa patrol, si K5 Arimart Espeha Umalay, naman si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampanya Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
19: Remart, gila yung totoo niya nga. Naminami sa nga lang nga Remart. Hindi pa, makoy-makoy nyo na yaman. Kalaway pa matiyan sa makoy. Nami ang Remart siya, hindi Blackie pa Bandre. Oh, Remart. Oh. Wala, sige. Sato, sini nga pagpanglagan, mga KK5 reaction na nagikan sa ato, sini nga mga followers. Ano mga reaction, halis ato nga mga followers. Una kita sa mga reaction sa mga followers na to. Diri sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Una ha, sa kay Vicenta Latigo Villanueva, shout out. Sa kay baby girl niya, tanan o brahon sa gobyerno para mawala ang mga Duterte. Palayo lang sa Ginoo, pero daw, amo ginang matabo nga magpariho kay Ninoy, si Vice President, ipalayo lang gid. Oh, kabay pa, oh, hindi na matabo, hindi masulit. Sa kay Oliver Bilana, ang delikado diyon, basi hatagan malita, isa sa mga bodyguard, kag nga magbaliskad, ang paya, dyan delikado si VP Sara Idol, kabay nga hindi lang matabo. Kay Sammy Jula, shout out. Kay Apple di Aptabataasan, shout out ko na sa Cepeda Line Families, sang Zone 1, Tubungan, Iloilo. Sa kay Virginia Parinyo, kag Rudy, anong Rudy, Binje Parinyo, Marivic Parinyo, sang kagtaasan family sang Barangay San Pedro Mulo, kay excuse me, sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma, sang Zone 2, Tubungan. Nabasa ko na, okay? Sa kay Rhea Capanas, kay sa kay Rose Impas, shout out. Sa kay Renato Bindita, kaniming idol niya Bulayog, ginang administrasyon ni Marcos, ang obra niya sa tawo sa Pilipinas, pangawat, prisuhon niya ang agensya iya, kagang impeachment kay VP Sara, wala nagid may naubra nga maayo, Pinas adik bangag klase presidente, hambala hambal ni Amy Marcos Idol John. Si Edson Cabanero, niya ho, oh, sakto ka. Ito, sa kay, niya, si Tim Soplico, niya, ang, niya, good evening, Sir John, dapat lang hambal permi nga adik kagbangag. Wala na pulos ang justice ta, gapungko sa ombudsman, madalasa sa kwarta, takot sila. Sien Tansilia, shout out. Kay Bong Lapores sa Simblante. Siyempre, may bayad halin kay Kong. Ang ano ning botya ni Silingon nga may bayad halin kay Kong man. Sa kay, niya ba, si Katilaw na sila malita, idol? Ate Waita Kabalo? Kay Marinette Manikanda, shout out. Kay Den Villarreal. Mayang gabi, K5 John. Halin pa sa Agong Vigilantes, aksyon ay patrol hasta sa K5 Lingaw, ako mamati. Thank you. Kay Edson Cabanero. Sili nga hambal ka mga taga-kwan. Ako ko pinakanami nga pagpalakat sang presidente sa kasaysayan ka Pilipinas, hambal ni ko. Ambot ano na namitan sa nanamian niya siguro inang nga pirmi lang gabaha. Tapos nanamian niya siguro kay ti gabinangag ang panggobyerno. Nanamian siguro kay manti may ginapanghatag at tagduwa klibo kada bulan. Para nga ipanghatag sa mga tao. Pero kung sila nga dako nga mga programa sa gobyerno diri sa Pilipinas, di way kok bate gina. Alam tawa niyo bla. Mako niyo 1.4 billion nga balor sang kwan. Nga balor sang bulong, binlubong lang mga ka-K5. Halos ang aton nga mga pumuluyo, halos ang aton nga mga katikulangan, di mga vulnerable, mga masakiton, nga mga kauturan aton, mga pigado nga mga utod. Taway na nagani, nagapa-hospital, kay wala kwarta, inugbayad sa hospital. Pagkatapos ang bulong, gani, ginalubong yan, tag 1.4 billion nga balor sang bulong, ilubong lang. lang tawa niyo, Black, kung ano nga pag, kung paano mga kakifab ginusikan, paano ginuyangan ang kwarta sang gobyerno? May tani bala ina nga kwarta, kwarta tani sang buisit nga taga DOH. May tani bala ko ng kwarta nga kwarta nga halin sa bulsa ni Bongbong, ni Lisa, kag sang iya nga mga pamilya. Ina nga kwarta mga kakibab, halin na sa aton, ginpatay-patayan, tara sang pangabuhi. Gaturolo, kagagahirimag, gagabaralhas ang ilok, tagaghita, tasina. Sang pag himakas para nga makakwarta, para nga magbayad sang layo, kung magbayad sang buhis. Para nga makahatag kita sang buhis sa aton nga gobyerno para gamiton, para nga inobserbisyo sa aton katapusan nga panglubong lang mga kakifay bangon kay nakala-expire lang. Di dapat manabat sinadira ang mga kung sinong naghimo sa katuntuhan nga ina nga nagkala-expire ang bulong. Oh, mga kakifay nga nagkala-expire na how? Kung pinanagtag nga sa una sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas, di unitane, napusla na sa aton nga mga pumuluyo nga nagkala-expire. May posibilidad mga kakifab nga ginbakal nila ini nga lapit na lang magkala expire. Ati karon kay way mahingagaw panagtag sa mga ospital, sa mga city health, way na panghatag ini sa mga pumuluyo kun ina expire. Mo chilingon ang nagracket sini dire ang mga buwisit nga mga taga DOH. Amuna laban-laban. No? O iban pa nga mga minsay Jumar Tabungon. Or Tubunggan, good evening. Shout out sa Cairo Simpas, kay Ria Capanas, Verna Salvilia, Oliver Bilanan, niya tanan-tanan nga mga binipisyaryo sang ayuda, imbestigaran, kay hindi man tanan nga mga puyang pwede makabaton, basta lapit sa luwag, mariklamo na nagasinalampaw lang liwat-liwat sa listahan. Lord Tani, magabaan sila. Ila ini gid indi gid ang mga hudas ang mga nagapungkok. Sakay Juan Bonye Cartagena, shout out. Hoy, ta Juan. Shout out, shout out. Sakay Chodorico Mospa, Grimming K5 John. Mulit Penuela, shoutout Oliver Bila na tanan-tanan siya kay Jordan Paul Dilia Sablada. Shoutout Mulit Penuela siya kay Norberto Aguilar, shoutout man. Si Hinangag, shoutout. Siya kay Dindo Subihano, shoutout John, watching from Santa Barbara. Mary Jane Patarata Villaranda, shoutout man. Sa kay Grace ko, ma'am, ay, kay ng Grace ko, shout out! Akaga sa kay nung Arta, mayang gabi, shout out! Nam-nam! Kay Tonyo Arnold, shout out ko sa mga taga-barangay Daan Norte. Kay Bibi Girl, shout out man. Kay Alpha, shout out, Lorly Gardose. Ginatamyaw lang ang mga kabataan, tanan nga Gardose family. Kay WCJ Dakiana, shoutout Flor Delisa Misaruha, shoutout man. Sa tanan-tanan nga nagapamati, nga nagapakigupo diri sa ato sila nga pagpangalagad, nga nagapakigupo diri sa K5 Night Watch. Sa kay Renato Bindita, nga good evening idol, niya bulay, o gitman ang administrasyon ni Marcos, ang ubre sa Pilipinas, o di, nabasa ko na. Okay, sa kay Jomar Pinicilia Rodriguez, shoutout Emma Castro Kabilan, Parkon si Kada Eduardo niya balaan na ginila nga di makasuhan ang vice dagdagan pa warrant minango niya nga ubra ka judge. At yan mo na gani, ginabend na gani ang law. Andy Aluado, shoutout Sinon Paris Jr. Good evening Sir John, kapamati gihapon sa imo. Thank you. Oliver Bilanan, niyang problema dyan, idol, kay Bangag, puro na lang panagtag ayuda, yunipato sila. Sila lang man ang naga pakinabang mga malapit sa luwag, kabay pa nga magabaan ang mga animalis nila na malapit-lapit sa luwag. Managaning ang balta sa inyo ang kutob daya sa mga malapit na yamon na makatilaw pirmi sa mga ayuda, mga bugas ginapanghatag, kwarta ginapanghatag mga kakifay, pero ang mga tao iyan nga mga makita nila nga wala ga pakialam sila, wala ga sunod sila nga gusto sa administrasyon. Pabayaan man nila, way man nila gina Kuya Manila ginahatagan sa pagtamod kay Kuya Manila ginadala sa mga at pinakamasakit amo ni ay na mga ka-K5. Kita nga mga nagatrabaho, K5 Andre. Kita nga mga nagatrabaho, grabe ang pabalhasta para magtrabaho, para mag-income. Before naton mabato ng aton sweldo, no? Ginabuhina na sang tax. Bo chilingon, una pa uyap ang gobyerno sang aton nga buhis sang sa aton sweldo. Kay paglantaw mo sang payslip mo, dala ang pagkuha sang kwarta mo, ara na da, tanan-tanan nga deduction, no? May ara ka na dira nga ginkuha nga sa nga deduction sa pagbayad nimo sang buhis. Pagbakal nimo sang pagkaon, antes mo kaon imo ginbakal nga pagkaon sa grocery, may buhin mga ka-K5 nga IVAT. Pagkadto nimo sa restaurant, makaon ka, may balayran kapagid. Buhinan pagid liwat sang tax. Mag-istar ka sa balay, magbakal ka sang propiedad, bisan ano ka na kuukun ka gamay sang propiedad mo, mabayad ka magyapon sang real property tax. Tanan-tanan ni mo nga hulag, may mag-inom ka lang tubig, may tax na subong. Kung sa uma ka ga-istar, tilibre mo tubig, iway tax. Kay makasandok ka lang sa mga tuburan tuya permi. Di bla? Pero diriya sa aton yung mga ka-K5, sus Maria ihunis, tigara po ni Santissima, kadahulag mo rin mo yung tax mo. Pagkatapos, nagalaom kita na ang aton nga buhis, mga ka-K5, nga ginabayad sa gobyerno, ginalauman ta nga ibalik sa aton, pinagi sa pagserbisyo. Ano nga mga serbisyo ang dapat nga ihatag nila sa aton? Number one, serbisyo medical. Serbisyo, health services. Amo nang pinaka-importante gisubong. Dapat sa health services kita, mga ka-K5. Pero anong nagakatabo sa aton nga mga barangay? Pag may tawo nga nagabalatian, dalon sa ospital, pag makita sa mga ospital,

tanan ka bulong anay for the meantime. Kay wala ka pa inog bakal, wala sang stocks nga bulong sa ospital. Sang una, ginhimo ni Senator Bonggo ang Malasakit Center nga nakahatag bulig sa tanan nga mga pumuluyo, nga mga pigado gid, nga hindi makasarang makabakas ang bulong. Ginahatag nga libre sang gobyerno ang bulong sa ila pinaagi sa Malasakit Center. Ano ang gunhimo, ang ginhimo sang gobyerno ni Bongbong Marcos? Ginkakas ang tanan-tanan nga mga budget nga nakapertineser sa Malasakit Center. Rason, kay kung magsigi-sigi ang Malasakit Center, syempre ang kadayawan sang pumuluyo ara kay Bonggo, hindi kay Marcos. Di si Bonggo kaalyado sang mga Duterte. Number one nga ginkakas, ina, mga kakay-five, ti ano subong ang Malasakit Center? Hambal nila ang mga ospital pang gobyerno, mga kakay-five, hatagan or mag-a-operate nga zero billing. But siningon, zero billing, wala ka balayran kung ma-ospital ka na, mga kakay-five. Why ka sang balayran sa tanan-tanan? Pero ginapili man lang ang pasyente. Kung magkadto ka nang isabat si imo sa ospital personnel, sa ospital management, gutok na. Di ka na pwede sulod. Kay galagas ka sa ospital billing nga zero billing. Di paano ka maka-avail sa zero billing kay magkadto ka sa ospital nga mga pre o mga public hospital, hindi ka man kasulod. Kay gutok na kuno. Ang ginaprioridad nila, ang mga pamilya man lang nila, kamakilala nila ng mga tao nga mahatagan sang pagtamod. Mga kakay-five, sa diindiri ang ginahatag nga serbisyo sa aton sang gobyerno sa ginabayad tanga buhis. Damo-damo tasang masugata nga mga tao nga nagapalapit sa aton nga pangayo bulig. Inugbayad sa ospital, inugbayad sa doktor, inugbakal, bulong, tanan-tanan. Mga kakay-five, salo na ni Congresswoman Jamjam Barundao. Siya na nagasalo sa mga sining mga problema. Pero sa diin, mga kakay-five, ang matutuod nga ginahatag sa aton nga serbisyo sa health, wala. Igo na yawon kwinta, gulpi lang mabalanta. Nga may mga bulong dali nga nagkala-expired sa Department of Health nga nga balor sang 1.4 billion nga ginalubong lang sa duta. Yoda puga! Bilik sang ilik! O hindi ba na? So sa diin ng ustisya sini mag-amuni? Ang bulong nga ina nga 1.4 billion mga kakay-five, hindi na kwarta halin sa direktor, sa halinda sa sekretaryo sang DOH. Hindi nahalin sa iya bulsa. Hindi nahalin sa bulsa sang buisit nga bangag nga gobyerno. Ha? Hindi nahalin sa bulsa ni Bongbong Marcos. Hindi nahalin sa bulsa sang asawa ya. Hindi nahalin sa bulsa sang sekretary sang Department of Health. Ang 1.4 billion nga balor sang bulong, mga kakay-five, kung gingasto para ibakal sang bulong nga ina nga nagkala-expired, halin na sa bulsa ko, halin sa bulsa mo nga nagapamate, halin sa bulsa mo nga nagalantaw, halin sa bulsa ni Andre, halin sa bulsa sa mga tricycle driver, halin sa bulsa sa mga tricycle driver, halin sa bulsa sa mga e-bike driver, halin sa bulsa sa mga taxi driver, halin sa bulsa sang ordinaryo nga mga pumuluyo sa Pilipinas. Dira na naghalin ang kwarta ngayon nga 1.4 billion, naging bakal sang bulong sang Department of Health, nga nagkala-expire man lang, nga ara subong, mga kakay-five, ginlubong sang mga UD patula nila. Gaantos ang mga pumuluyo ta nga wala inugbakal bulong. Damo sang mga pumuluyo ta nga nagkalamatay bangod ginakulang sang health services. Bisan inog pa check up sa doktor, wala. Bisan inog bakal sang medical, wala.

0: siyang bulong sa high blood, wala. Bisan inog bakal, mga kakipay, para sa sakit siyang tiyan, wala sa lupot. O kung ano pa nga klase sa mga bulong nga kinahanglanon siyang tawo. Wala sila sa inog bakal. Ah? Gaantos kay wala kwarta, katapusan, ginalubong lang sa mga buwisit sang sining bangag na administrasyon. Ginalubong lang ang balor sa 1.4 billion mga kaki-5 nga bulong. Te, lantawa nyo. Oh? Masakit mga kaki-5 batsagon. Nga amuni ang aton Pilipinas. Mga kaki-5, ako nagapati nga ang Pilipinas manggaranon sa tanan. Damo manggad ang Pilipinas. Pwede kita, mga kaki-5, nga makapangabuhi nga hindi kita maglubos sa utang. Nga hindi kita malumos sa utang. Pwede ka pangabuhi ang Pilipinas nga hindi malumos sa utang. Kay ang mga Pilipino, mga mapisan, kabalo mga buhi sang ila. Galing ang gobyerno ta mga kaki-5 matarong, pero ang nagapalakat sang gobyerno amo ang mga demonyo. Ha? Ang mga nagapalakat sa gobyerno amo ang mga demonyo. Amo ang mga bilik sang ilik. Ang nagapalakat sang gobyerno amo ang mga yudip patula. Mga satanas. Mga lampingasan. Mga kaki-5. Oh, hindi bla? Na, amo na! Oh, kita nyo reaksyon sa aton nga mga pumuloyo? Sila nyo liber lanaw? Yag to ka sa ospital, libre ko no, pero bulong dollar, ikaw man mabakal, kay wala ko no sang stocks, kag wala man na aparato sa ospital, repair pa ikaw sa private, kay rigto ko no ang kompleto, te kundi bangag nga klase sa pagdumala sa gobyerno. O kita nyo. O, oh, mga kaki-5. Tiyan mo na. Amo nang gagkatabo subong. Mga kaki-5. Katapusan na panglubong lang gali ang kwarta. O? Oh, kwarta sang pumuluyo. Ginalubong lang kaya nagkala-expire. Ang bulong naging bakal sang gobyerno ta. Sang mga pumuluyo ta. Mga kaki-5. Oh, sa kay Jerry Porcelo niya halin pagit sa bulsa. Sang mga screwdriver, Idol John, Mugid. Jomar Isle, shout out sa Gimbal, BGMP Gimbal, kay Charis Itchaliko, Isler, no, sa Kuwait, shout out man, kay Tika Richard, shout out man, kay Fred Pascala, Jocampo, masalik ka pa sa ila, nga puro hingabot ang, ginahingabot ang mga oposisyon. Ang sangkot sa flood control scandal hasta subong wala pa mapriso. Oh, mga kaki-5. Inang daligid lang sa ato sininga mga tagparamati may anong katuig nga bata nga babae ang gin-report nga napatay samtang lima ka mga miyembro pa sa pamilya ang pilason sa makabunggo ang ila sininga salakyan sa nga motorsiklo nga nagapark or ginbungguan eh, nabungguan sa Toyota Innova, no? Sa may Banwa sang Sara. Pero check na to ng flash report. Nagigas ato sa ring K5 Sara Connection. Northern part of Iloilo po kita kay K5 Rigi Dimayo.
1: K5 News FM Flash Report.
0: K5 Rigi sa flash report. Go ahead.
2: K5 John, no? Dead on arrival sa ospital. Ang anong ni katuig nga bata nga babae K5 June matapos nga napiltilan gid ini K5 June no, sa nagluntad nga aksidente sa may National Road sa may barangay Salcedo Sara Iloilo kainasang hapon mga around 3 p.m. K5 June no, subong nga adlaw sang Domingo. Based rin no, sa investigasyon sang kapulisan sa pagpanguna no, ni Police Major Jan Salvador Ibelio na ining anong katuig na bata upod niya ini K5 June ang iyaning Iloy kag iyaning amay no kag mayaraing siya sa mga utod man kay according diri halin ini sila sa may Concepcion Iloilo particularly na sa may barangay Agnaga Concepcion Iloilo kag papauli na ini konta ni K5 June sa may barangay sa Pinang San Dionisio Iloilo kay residente gid ini sila sang San Dionisio Iloilo K5 June sang pag-abot ni K5 June no, sa may National Road sa may barangay Salcedo aksidente ini nga nabungguan sang driver sang motorsiklo K5 June ang naka-park ni Toyota Innova kag dito no nabunggo ini ang likod na portion sang Toyota Innova kag ini nagkalabog ni K5 June ang mga sakay no sang motorsiklo nga badya and isa diri no ang napatay K5 June amo si alias Charel anom katuig kag Pilason Mandri K5 June ang driver sang motorsiklo nga si alias Rolando kag iyan nga live-in partner nga si alias Tricia Ana 28 anyos nakaangkon man ini K5 June ang iyan nga bata nga si alias Shanaya 8 katuig kag si alias Zep no 3 katuig nga amo ni ang gin-refer sa Iloilo City kag isa ni katuig nga bata man nga si alias Zeb kag gati subong K5 June ara nga sila sa ospital sang Sara District Hospital para sa nagasaigo nga pagbulong K5 June.
0: Okay. Ang motorsiklo gaan kasanay lima slack bilog mag-asawa mag live-in kag upod ang tatlo nila ka mga kabataan ay lima sila kabilog
2: K5 June anong ni sila tanan ka mga
0: ay, grabe.
2: Pasahiro K5 June
0: anong sila anong sila tanan kabilog ang nagasakay sa motorsiklo
2: mag-asawa takot apat sinig ka mga kabataan K5 June.
0: Okay, so ang mag-live-in, kag-apat ka mga bata?
2: Yes, K5 June.
0: So anong sila tanan-tanan ang nagaangkasanay? Tila ba laban guru ay pa ng mga helmet eh, no? Kaya raso umamong?
2: Yes, amugid K5 June. Kag-isa pa ni, no? Kay bangod ang driver ni sang motorsiklo nga si alias Rolando nakainom ni sang makahulubog na ilim noon K5 June.
0: Grabe man yung mga... Why gid yan niya pagpaminsaron nga... Kaya gigin paminsar nga ang mga kabataan niya gaangka si ila ba? Gagaupod sila, nag-inom pa siya, tapos drive pa sa si motor. Maitani, bala ko ng motor, kadako-dako ni mga tricycle, tanim, motorsiklo, single, buot siringon, anong pa sila ang gaangka sanay? Tining, ano, waya makwan, waya makontrol ang manubila niya, that's why nga nag-parking, nga inubas, kilidala niya mo, binungguan, ang binungguan niya, siya mismo yung nagbunggo sa nag-parking, galing nga Innova, K5 Rije.
2: Yes, K5 June, no? Kag siya man ini aksidente yan, nakabunggo sa nakapark na Toyota Innova. For clarification lang, K5 June, for clarification, ang motorsiklo niya gali, isa ni Karosi, hindi badya.
0: Yes.
2: Rosie ni nga motorsiklo, K5 June.
0: Okay. So, ang motor, naging napanagiyahan man isang sining driver?
2: Yes, K5 June.
0: Okay. So, sa ilang anom, limang na ospital, isa patay.
2: Yes, ang isa K5 June nga 8 ni katuig nga bata ang gin-refer man sa Iloilo City. So, ang isa amuning patay tapos ang isa to ang mutong gindala sa ospital, the rest are diri sa buong sa Sara District Hospital K5 June.
0: Okay, so pilason ng limak bilog ang isa gin-refer de sa Iloilo kada medyo malubha ang kahimtangan ning 8 years old pero ang 6 years old yati patay gid ning bata ang gamay gid.
2: Yes, K5 June.
0: Pilak-bilog babae, di sa kabataan eh, kag pilak-bilog lalaki?
2: K5 June, no, wala ta nabalaan kung ining pila ni kabilog na lalaki o kung babae, pero based rin sa ilan ni nga pangalan, ang ining walo katuig na bata ni Amunis Shanaya, Amunis
0: so, babae,
2: so K5 June.
0: Babae man
2: tapos
0: eh.
2: Si Charel, oo, si Charel, anong ni katuig na Amunis napatay.
0: Oh.
2: Tapos si Alias Jeff. Alia Jet, babae man iguro K5 June, tatlo ni katuig na amunin din refer sa Iloilo City. Kag si Alia Jet, nga isa katuig na nga bata ni K5 June.
0: Kung namo galibot, siningon ang pinakadako nila nga bata sa ilang sa ang apat kabilog, ang amo paning 8 katuig ang pinakadako nila, ang pinagsubang bata?
2: Yes, K5 June, amunin si Alia Shanaya ang 8 katuig nga bata.
0: So ang ikaduha amo ni ang anom katuig amo ni napatay and then ang isa pagid pirato ka tatlo katuig tong isa
2: Yes, Kifa, doon na muni ang tatlo katuig nga si Aliazet nga gin-refer sa Iloilo City, Kifa, doon.
0: Okay. So, te, numambalsang LTO ni magamuni man, makon mo na nga, galing kayo mati, umani mo. Dahil na malabot siguro ni isang Tagalang Transportation Office nga mag-roving sa sining nga mga lugar kang mag-plastar sa ila, sining nga mga... Dre lang abi sila sa sudad naga obra ka sagi ka pang lagaso dito dapat dito sila sa umaw kay sa mga umadamo sa mga violator so mako mo na kainom kay imo karga mo pa mga kabataan mo dalon mo walo pa anom pa kamo kabilog ang kasanay sus anong pwersa sinasang motor nga anong kabilog ang kasanay man plus nga nakainom ka pa so mo na ang tapos laban-laban wa pa ni mga helmet kay nga ate ara sa umaga ni eh, no kay Five Barige.
2: Yes, amo na gani ang ginahambal mandri kay 5 June ni Police Major John Salvador Ibelio, ang hepe sang Sara MPS, na tuno sa iya, isa niya kamotorsiklo dapat, duwa lang gini ang angkas, bangod nga ti, kating pa, amuning patakarano sa aton nga ahensya man, nga supposedly duwa lang gini dapat yung angkas kay 5 June.
0: Kag ang kung mga kabataan ni kay 5
2: kung magsurusobra ni Abby mag-anom ni ti, hindi kami pwede kay 5 June, kating pa mga minor legal,
0: yes.
2: Ang angkas kay 5 June.
0: Hindi pwede ngay angkas ang mga kabataan sa motorsiklo, kay vulnerable ina sila. Ang mga gagmay nga mga bata ingin niya pwede ang kasa motorsiklo gid ginabawal ginaya galing kay manti siyempre na andan naman lang lahat kay ara sila sa uma sige na lang pero dapat kinahanglan kung nakainom kay hindi gid pwede nga mag-drive kasi na kay kabudlay dan ang kas mo mga kabataan mo ay kasi na mahadlok sus na ano man nga klase ka amay ng ginhimo ini man follow up tana boss no ang iban nga mga detalye kaga ilabi na gid ang kondisyon or ginatawag naton nga medical records or medical condition sang sining isa ka walok tuig nga gin refer diri sa ospital sa Iloilo. Okay, 5 Bridge, salamat kid.
2: Sige, notice so bung K5 John ang driver and sorry ang motorsiklo ni isang mga biktima kag ang Toyota Innova ang yara subong no sa custody sang Sara MPS para sa nagkaigo nga disposition man kay Fad June.
0: Sige.
2: Sige no, report na gikan diri sa may Banua sang Sara. Ako naman si K5 Bridge di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News sa Fan.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Ang mga balita, mga KK5 ni KK5 Regine Mayong, inadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang Klinika D3 Bio, ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil, nga parte sa D3 Bio, ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na din ginatawag na aton nga monolaurin, mga KK5. Ang monolaurin, nga halin sa D3 Bio, mga KK5, ang ginahimo ini sa aton sing lawas sa... nga manog kag amog ini siya nga pinaka the best mga KK5 kag pinakakusog nga klase sang nga klase sang produkto para sa aton sini nga ikaayong lawas mga KK5 kani sa aton sini nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan inom na kita sa Klinika D3 Bio. Ilabi na gid sa mga kauturan naton makakipayb nga may mga pabalatian kaangay sang sipon hila nat ubot rang kaso kag lakip na sang ginatawag naton nga mga mga viral and bacterial infections. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial inang specialist mga KK5. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties nga nagabulig para sa paghatag sang inang maayo. Ilabi na gid ini ang ginatawag naton nga produkto mga KK5 nga D3 Bio. Ilabi na gid ining ginatawag naton mga KK5 nga monolaurin ang nagabulig ini para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa ikaayong lawas no so ilabinigit sa mga ginasipon hilan ubot rang kaso ginatawag ni siya mga KK5 and D3 Bio nga inang antibiotic, natural nga klase siyang antibiotic. Ano pa ginahulat ninyo? Para sa mga kauturan na ton, labi na sa mga may balatian sang dengue, mga KK5, kung sa wala pa ginadengue, proteksyonan ang aton kaugalingon, mga KK5, Klinika Distribayo, ang aton nga pagaimnon. Ang Klinika Distribayo, ang sarang ninyo nga makita sa mga nakilain nga mga lugar, ilabi na gid sa mga nakilain nga mga butika, sa tanan-tanan nga mga drugstore, kag subong man, sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, check na nato nanay karon. Ang mga balita impormasyon nagi kana sa iban pa naton nga mga KK5 reporters. Check nato una ang duga nga mga balita kay impormasyon nagi kana kay KK5 Kim Kaluyo. Ang mga balita ni KK5 Kim Kaluyo buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix ga cafe kana ga detox kapa. Mga nagkadadakpan nga mga kulorom nga mga salakyan sa Western Visayas ang humalin sa Enero naglabot na sa 168 bilog suno sa Regional Land Transportation Office 6. Damo na? At laban-laban ng damo na ni multa nila eh. Kaya mga detalye sa mga balita upon kita kay KK5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
3: KK5 June nagdangat na sa 168 tanan ka mga kolorum nga mga salakyan ang nagkalalakpan sa Western Visayas sumalin Enero tubtob Setyembre sininga tuig 2020 sa East. Suno sa Land Transportation Office sa LTO Region 6. Ang pinakaulihi no amoni ang roadside inspection sa syudad sang Iloilo kag mga malapit nga mga kabanuhanan sa diin. 5 ka hindi awtorisado nga passenger vehicles ang nadakpan. Angot dari ini ang ginalakipan sang 3 ka mga van, multi-purpose vehicle kag isa ka sedan. Lunsay nagapanukot sang pamasahe ang nasambit nga mga salakyan nga padulong sa Miag-aw kag San Joaquin. Gin-impound naman ang 5 ka mga salakyan kasunod sang paglapas sang pulisa sang LTO. Pahayag pa no ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Respond the Second, hindi pagsakdagon ang nag-ooperate bilang kolorum bangod mahimo magdala ini sang risgo sa mga pasahero o kon riding public. Pasang karon pa sang taratapan ang roadside inspection sa Western Visayas bilang kabahin sang road safety campaign. Kagini nga balita ang iradulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas sa resistant shadow gid permi. Mga KK5, pwede gid ini siya, no? Ma-inom, bisan wala pa yan nakakaon mga K5 kung hindi ini makapasulab sa inyo sa ni nga kung makapahapdi man rin ang inyo nga mga sulok-sulok, mga KK5 o kon sa inyo nga mga tiyan. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amir Itang-Uy. Ini si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Ang mga balita inabatihan mga KK5, ang bulog man yung nadulong sa inyo sa kalwan sang Extended Food Supplement for Men, mga KK5. Ang Extended Food Supplement for Men, may mga kag-klabo waska nga nagabulig ini para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation. That's why inang sa ato sini nga mga taga-palamati, inang inom na kita sa Extend Food Supplement for Men kay layo kita sa stroke kung makainom kita sini kani sini nga pahatag sang banami nga performance sa ato sini nga lawas. Extend Food Supplement for Men, mga KK5, pangitaan nyo sa mga butika kay sa tanan nga mga drugstore, so, of course sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Check na to ang mga detalye naman sa mga balita nagi ka naman kay KK5 Karen Badilla. Ang City Drug Enforcement Unit may pinakadako kuno nga drug accomplishments sa siyudad sang Iloilo humarin sang Enero tubtob subong Agosto sining nga tuig. Diari mga detalye sa mga balita upod kita kay KK5 Karen Badilla.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
4: K5 June, nagapanguna ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa may pinakadako nga drug accomplishments sa siyudad sang Iloilo humalin sang January 1 hasta August 31, no, sininga 2026 K5 June. Base dere sa record sang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa sulod sang 8 ka bulan, masobra 53 million 53 million pesos ang balor sang droga nga nakumpiskar sang CDEU kay 5 June kag 102 ka suspect ang naaresto. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Station 2 nga may ara sa masobra 17 million pesos kag nakaaresto sang 73 ka suspect kay 5 June, no? Samtang ikatatlo naman ang Iloilo City Police Station 4 nga may masobra 10 million pesos kag 58 ka suspect, 58 ka suspect ang naaresto. Kag kung mahibaluan nga tinagdangat naman niya sa masobra 100 million pesos ang balor, no, sang kabugusan nga droga nga na-confiscate ni sang nagkalain-lain nga units sang ICPO kay 5 June sa sulod sang 8 ka bulan siniya nga tuig 2026 o kun humalin man sang nagpungko bilang direktor sang ICPO si Colonel Wilbert Parilla. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Kaka K5, wait na tiyempo, dress ato sa nga pagpangalaga sa inyo tomorrow, 7:30 to 9:30 in the evening. Sa nga sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo, ako na mga K5 John Aluado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustansyarap.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
9: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang ganyan carots.
11: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nunos.
8: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sining nga mabalaan ni mga flowers, nga damo probiotic.
9: Basta.
8: Ano yung insider man?
7: Maidukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Dr. Ramel Uy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramel.
12: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
9: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
12: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
9: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
12: Yes.
9: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
12: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
9: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
12: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
9: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
12: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
9: Sobra pang iban, no?
12: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
13: DTX 500!
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit.
15: 470.
14: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times ati.
14: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
13: akin. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
12: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
9: Abaw.
12: No? Kada mo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
9: Carrots da.
12: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
16: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
9: Sir Boy.
17: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
12: Amo na, Sir Boy. Hmm? Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
17: Correct.
12: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
18: Ha? Anong sekreto niya?
19: Mahilig sa taguay?
12: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
18: Dizzy ko no, dizzy.
19: 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plus mo. Uy, 19 ah.
18: Ah, kampiyon ni
12: Magpito. Kablog ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
19: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
18: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
19: Basic.
18: Oh, maligo. Basic.
12: Ang pagligo is not enough.
18: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500.
21: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: So, wow.
21: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
19: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
21: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
20: DTX 500.
22: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
19: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
19: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
19: So, wala. Steady
12: lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
2: Confident.
16: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
19: Mm-hmm.
16: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
16: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
12: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
16: Uh-huh. Natural sugar.
12: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
16: Kay engineer ya pampabakod, extend.
12: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
19: Thank you sa suporta, Sir Boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang fat boy,
2: uh-huh.
19: Hindi man tanan nga fats lain. Ha?
2: Correct.
19: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
19: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
12: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
12: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
12: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
12: Ga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
12: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
12: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
12: Kung no? Sa kurinti pa,
2: covering.
12: Dapat may cover para di, ano?
16: Hindi maglakta.
12: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals. And fats that kills.
2: Mm-hmm.
12: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
16: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. No, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay. Batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina-promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
12: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
12: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
12: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
0: Kampyon.
16: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
0: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
20: D3 bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot itatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 bio.
5: Ang D3 bio.
20: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
20: Yung may D3.
5: Mga butika.
20: D3 bio.
23: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
20: D3 bio!
1: ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
5: may D3. Pagkatapos
1: mga buti.
22: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
12: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
19: Para mentiyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimok kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
6: Kalma lang.
19: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
6: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
19: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
12: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: Ang TTX 500
9: ang may powerful compound
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TTX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
11: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Ganagapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalika.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
12: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik ka?
11: Galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: No?
12: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: So wala pa ba diskubre sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Juices
13: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So, may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga, may arousal, may gratification, kag satisfaction. So, kung maapiaran mo, Sir JP, may ara, mga chimpo nga si misis mo, wala gidya, wala gana, no? Kaya syempre, ang mga babae, amugini ang prone for me sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso ginman mag-perform ka sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
11: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magandingin bala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Health alert with Dr.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium
1: Nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

0: 15 after 10, your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Okay, five. May tayo kagabi sa inyo tanan-tanan. It's Sunday edition sa ating program, Sikat Ka sa K5. And this program is brought to us by DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magwapa, mag-DTX Beauty Soap ka. Pero kung gusto mo maglaw ay, tinatural, hindi ka magamit sina. Pero kung gusto mo magwapa ka, maghami si mga itsura, nga dapat, yung mga itsura wala kolesterol, magamit sang DTX Beauty Soap. Among ginang pinaka number one nga i-recommend ni Macho Kulit. Kay tungod sina mga K5 na ganami ang akon nga skin, ang akon nga face ganami. Pero kung hindi ka magamit sang DTX Beauty Soap, basi imo itsura, puno na lang sang alap-up. Pwede kami mga alap-up, ay butangin nyo sang DTX Beauty Soap. Nagakuha do eraser ini siya. Hindi sa adaan kung isa ang inyong mga face importante gina mo, di ba? So kung importante ang face ninyo, number one, ang obraon nyo, good, halungan nyo. I-gamiti sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives. Among ng number one, ako nalang niguro ma-introduce permisan DTX Beauty Soap, maobra ko gro commercial sinyo. Mapaobra ko ba? At tapos sa mga lavender naton, yung mga balanyos, sa mga gapang massage dira, mga blind massage, bakli nyo kami dari sa DTX 500. Pagin. Dari sa Klinika The Alternative of Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Later, may kaupoy kita sa bong. Live naton, may istorya. Isa naman ka, very talented ba? Bata pa ni. Pero grabing achievements nga naabot niya sa life niya. We will see later sa aton nga interview portions at least sa K5 News FM. For the meantime, hello to Erica May Malio. Hello Erica, good evening. Salamat, salamat gid sa imo Erica kagabi. Especially pagid kay April Isabel Falalimpa. Thank you so much. And you'll see you on September 10, 2026. Kita na kita na mga K5 sa September 10 on Thursday. Arala si Matt Chocolate, your main host para sa events ng Orange and Lemon. Ha? Opo, ng Kids Vibe Crew together with the 1VX and Iconics PH. Okay, anay kita dira. Mautoy-utoy naman kita kadlaw, ha. Wala niya sang basta bawal ang pikon, mga KK5. Dapat enjoy yun naton ang atong program. Salamat, salamat, salamat, salamat din. And also, hello Galiza kay Mary June Bautista. Good evening, Macho Kulit. Mayang gabi from Guimaras kay Sir Henu Cepeda. Hi, sir. Mayang gabi ang watching from si Balo Mantike. Nakatutok din. Good evening po sa iyo, sir. Amo na yung good friend ko na yung kunara ko na sa Antike. Yan, sir. Liyo ko din. Ano yung buligi ko din? Ano yung wakal-wakal sa mga ngalan sa mga politiko? Di wa? Para na yun si sir. Thank you so much, sir. Salamat, Ged. Kay Marian Angelada. Good evening. Kay Ma'am Celes. Si Noben ang nagapautang permi mayong gabi. Ha? Mayong-mayong gabi na sa imo, mama. How are you? Kasi mga friends na ito, Andres, sa may oton, nga nagatutok man sa K-Fan News of Philippines. Thank you so much sa inyo. Kay Albert Stain, nga nagatutok man sa ato. Hello, Albert. How are you? Kasi mga friends na ito, Andres, sa may Civic Corps. Ay, nagpamati subong sa aton. Kay Marian, kay Nanay Nenfa, kay Tatay Mimi, nga nagatutok subong sa ating program. And now, kay K-5, bagi na hulat-hulat naman sa tanan, ha. Bago naman natin nga guest sa mga gabi, nga interview ho natin para sa program. Gabay ba nga mag-enjoy ang tanan natin nga mga friends while nga nag-tutok sa K5 News FM. Right now, po natin sa linya. Atong special guest sa mga gabi, palakpakan po natin. Hello! Good evening, JP!
1: Good evening, DJ Matt and all the listeners.
0: Good evening po. Makaintindi ka ng Ilonggo or Tagalog tayo?
1: Ilonggo po.
0: Ilonggo. Ay, good evening, JP. Bata pa lang, gwapo na. JP, kamusta ikaw?
1: Good, sir.
0: Good. May panyapo na sa inyo, balay?
1: Yes, sir.
0: Ano ang panyapon? Yung dakaduplano na mo ni K5 Andi, manyapon kami pagkatapos ang programa din, no? Ano sudan yung subong na sa inyo, balay?
1: Ang manamit nga barbecue.
0: Wow! Ano klase barbecue, ina? Isaw? O kon tiil ka manok?
1: Pork. sir. Up
0: Porky Jaya. Okay, before kita JP nga mag-interview with the Macho Kulit sa mga gabi, gusto ko tani anay nga i-greet mo ang imo nga pinalangga nga Iloy sa mga gabi. Alright. Ah, tamyaw anay ah. Itamyaw anay imo nga nanay da sa mga gabi ah. Hello? Batian mo ko, JP?
1: Yes, sir.
0: Okay, okay. Sige, greet ka, anay. Ah. Sino gusto mo i-greet sa mga gabi? Ah, greet ka, anay.
1: So, mag-greet lang ko kay Sir Sam. Thank you, Sir Sam. Mm. And my mother, of course.
0: No, si nanay mo. Alright. Ah, tami si and, nanay mo.
1: Oh. And to my school, Sped Isaac. And ang mga upod ko sa taekwondo.
0: Alright. Wow, grabe ni galing. Grabe, best actor ikaw. Oh, paano ikaw naging best actor, JP? Ano ang movie mo? Oh, may ginintrahan ka ba lang isa ka-movie? Or teleserye?
1: Tigkiliwi po.
0: Tigkiliwi, oh. Ano imo role dito sa Tigkiliwi?
1: My role is tata po.
0: Mm, bali bata ikaw dito. Oh. Wow. Ano pagit imo talent luwas sa pag-acting?
1: I'm into sports and into math.
0: Mm, alam ka gidya sa math. Hello? Maalam gid si Tuto JP sa math. Oh, nag-utod-utod gro akong signal. Tuto JP, mabatian mo si Matt Chocolate, si DJ Matt, mabatian mo ko?
1: Yes po.
0: Oh, klaro ba tayo dyan, hindi?
1: Yes.
0: Okay, alright. Sige, may drop second lang kita guro ka K500, no? Alright. And for the meantime, hello to Ma'am Lourdes Abada, Bubot. Oh, may anak-anakan. Ay, ikaw galing nanay, Ma'am Lourdes. Mo, si Ma'am Lourdes, kilala mo si Ma'am Lourdes Maculada?
1: Yes po, she is my mother in a movie po.
0: Ah, ikaw galing nanay, Ma'am. Wala kang panugid sa akon. Si Ma'am Lourdes is my very, very, very good friend. Mabuot. Mabuot nga nanay. Nagmabuot man nga teacher. Basi may gusto ka i-greet subong anay before kita magdiretso sa aton interview subong?
1: Mag-greet ko sa kay Tita April and kay Tita Lucy and Jean and April.
0: Alright. Sige. So, paano kami mag-acting? Ipabati kay Sir Matt, di mo acting be? Example, be. May example ka na sa akin kung paano ka mag-acting. For example, naglakat kita kano sa mall nga duwa. Ma-acting kita, ha? Mambal ko, JP, hindi ka magsakay sa escalator kaya basi karon mahulog ka. O, sige, be.
1: Pero gusto ko magsakay sa escalator. Tamad na kong magdalagan.
0: Nakasakay ka na bala sa elevator o kung wala pa?
1: Nakasakay na eh.
0: Sa escalator, nakasakay ka na?
1: Oo.
0: Sa calculator, nakasakay ka na?
1: Wala pa eh.
0: Ah, wala pa galing. Ay, grabe. Magaling. JP, pila ka bilog be ang dwarf ni Cinderella, JP be? Balaan mo kung pila ka bilog ang dwarf. Ah, wala gali, abi ko mambal ka matsuwa. Ka-cute-cute kay JP, no? Hopefully, JP, makita ka ni Sir Matt sa personal. Paano ka nag-start sang imo nga acting? Kabalo ka man maghibi, mag-acting. Kagahibi ka gin mag-aka?
1: Yes. Someone trains me, my acting coach, Sir Nathan.
0: Sir Nathan, your acting coach. Okay, paano maghibi? Sige, maobra ko sang script, ha? Macho kulit. Imo kanungalan si ano Joel. Si Joel ang bata nga gamay. Kag may handom siya tani sa iya nga utod nga bantayan niya. Isa ka beses si Joel nagkadto sa balay sang iya nga tita kaginbilin sang iya magulang ang iya manghod. Ikaw kano si Joel, ha? Nagkadto si Joel kay gusto niya gigkwao ng iya nga manghod. Gapakitlooy ka kano kay tito mo kay ginasumbag kano ni tito mo ang manghod mo. Ti gusto mo bulikan. Okay, lights, camera, action.
1: Hindi, tito, pagsumbag ang iya manghod ko. Bata pa lang siya.
0: Joel! Lakad to! Lakad!
1: Hindi, tito. Hindi, gid.
0: Nga ginakupaan mo na sa hambal ni mama mo, diri sa maistar. Kay himoon ni siya na muntimbang magdako sa
1: hambal ni mama, dapat bantayon ko siya.
0: Din si mama mo. Nga ginbilin yung manghod mo.
1: Nagkanto siya sa iya work, tito.
0: Nagpakitluoy gyapon si Joel. Grabe gid ang kasubo ni Joel. Halin ni Joel! Halin! Kung hindi ka magalin, ilampusan tagid ka!
1: Lampusan lang ko, tito. Hindi lang pagkikuha si ano, bangod ko.
0: Grabe gid ang ibi ni Joel. O nag-ibi si Joel. Joel, isa pa ha. Matig-agin ang ulo mo kag kabalugi ko nga hindi man humok imo ulo. Tig-agin ulo mo. Halende! Sa amon balay!
1: Hindi agad dito.
0: Ari-ari ang bayo mo!
1: Ari
0: ang bayo mo! Gindisog ni tito si Joel. Gindisog ako ni tito mo. Oh! Nagsinggit si Joel tabang. Nagsinggit si Joel tabang para makabati ang iban nga panimalay. Ang piyak balay nyo. Nagsinggit ko si Joel. Sige, be.
1: Tabang! Tabang!
0: Grabe ginang ibi ni Joel. Kagwala gid may nakabati sa ila. Kay ang tanan nila nga kilid balay, puro naka-airphone. Sige! Hibi lang da, Joel! Ka magsinggit tabang, wala mong makabati sa imo. Kahit tanan sila naka-airphone. Oh.
1: Bulig ka mo!
0: Grabe gid pakitlooy ni Joel. Dutsayin
1: yung earphone, mga bungol ka mo!
0: Wala gid managwa sa ilang balay. Nagdalagan si Joel pakadto sa police station. Oh, arak na sa police.
1: Bulis, kinamusan ko sa tito ko sa siya.
0: Oh, dali di.
1: Kinasakit yung manghod ko.
0: Sino ang ngalan mo? Nga nagahibi ikaw? Wala ka sa mga tsinila sa gisi imo bayo? Nga ano natabo sa imo?
1: Ngalan ko si Joel. Kinasakit kami ni tito ko.
0: Ginsakit ka sa tiyo mo? Ginano ka sa tiyo mo?
1: Kinamusan sa siya.
0: Din ka naigo. Hala, kadako sang bukol mo, Joel. Din si mama mo to.
1: Nag-work ba siya?
0: Ang manghod mo, diin na.
1: Para ba to sa balay?
0: Grabe gid hibi ni Joel. Nag-wow-wow gid si Joel nga hibi. Sige lang. Kay, buligan ka na mo. Dali di. Masakay kita sa back to back. Ah, mahalin na lang kita sa auto kay tumaginot dire. Nagsakay. Nagsakay si Joel pakadto sa ilabalay. Pero pag-abot ni Joel, wala na ang iya nga tito kag ang iya nga manghod. Garabi naman ang iya nga hibi kag wawaw.
1: Tito!
0: Oh, wala man din si tito mo, Joel.
2: Ano ginainto mo lang kami?
1: Ambor nga, wala na sila, di.
2: Nagpudag-pudag si Jewel nga sobra kainit, nagsinggit sa...
1: Ay, kainit na sila.
2: Nag-abot sa tiyempo nga nagkadto si Jewel sa kilid sang baybay kag nagahibi.

0: Nagambal si Joel nga. Mama, buligi ako, mama. Grabing hibi ni Joel. Samtang grabing huyup sang hangin halin sa Nepal.
1: Mama, buligi ako.
0: May nagpalapit kay Joel nga anghel. Nakita ni Joel ang anghel nga tama ka sa nagsanag. Nakibot si Joel.
1: Mabulag ako!
2: Joel, hindi ka magkakulpa.
0: Ginpamangkot ni Joel kung sinungalan niya.
1: Sinungalan mo?
2: Ako si Marimar, ang bana ni Seryo. Nga nagahibigil sa kilid sang baybay. Kita ko may tugo ang imo nga ulo. Sinubla naglampos sina...

0: ugoy-ugoy inangtawa.
1: Salamat po.
2: Gingkao ni Joel ang tinapay. Gingkao ni Joel ang tinapay.
1: Malamit!
0: Ano nga flavor ang nasaburan mo? Matcha o kun Okinawa?
1: Matcha!
0: Sige, wish ka. Kay ang wish mo, ako ang bahala sa imo.
2: Nag-wish ang bata.
1: Wish ko nga mabalik manghod ko.
0: Gusto mo ang manghod mo. Ibalik ko?
1: Oo.
0: Ano palang rason nga ibalik ko ang manghod mo?
1: What?
0: Why ka man kabalos ang rason mo? Na gusto mo ibalik ang manghod mo?
1: Kaya dapat ang kayambal ni nanay, dapat pantayon ko siya.
0: Nga wala mo ginbantayan ang manghod mo. Kinawili ka gali isang hampang. Halan sa aga, hindi. Hasta mag-aga, naga-cellphone ka. Lantawa.
1: Hindi.
0: Ano blang rason? Hindi pa pala
1: siya sa tito ko.
0: Wala ka ba nagabutig sa akon, Joel? Joel? Joel?
1: Wala, gid.
2: Grabe ang hibi ni Joel. Ganagang nguy-nguy gid sa. Gulpi nga naghangin amihan.
0: Joel, ari na ang imo nga manghod na gin-wish mo.
2: Na-shock si Joel! Grabe ang shock ni Joel!
1: Salamat gid po!
0: Grabe. Joel, ano pag-iblang gusto mo nga wish? Tagaan ta ikaw 100 ka wish pero tatlo lang ang dapat mo mahambal. Ano bala ang wish nga gusto mo? Ginbalik ko ng utod mo. Ano pag-iblang wish nga gusto mo?
1: Gusto ko mapalayo si tito ko alin sa mangkod ko.
0: Diin mo gusto ibutang si tito mo. Basta hindi lang out of town kay Gabina. Gusto mo siya dalion ta natin?
1: Ibutang siya sa Gimaras.
0: Sa Gimaras. Sige. Matawag ako Pambot subong agapin. Joel, your wish is my command. Last na lang, Joel, nga wish. Dapat ang pinakanami mo nga wish. Ang wish mo gid nga makahatag kalipay sa imo. Ano ba lang gusto mo nga wish, subo?
1: Ang tanan nga lab.
0: Ang tanan nga lab? Ang tanan nga laboratory? Anong gusto mo?
1: Ang lab ni nanay ko.
0: Tagsin o pagit?
1: Mama na lang, nanay gid.
0: Si tatay mo hindi mo lab.
1: Patay na siya.
2: Grabe gin ang antos ang bata. Ang rason nga ang luha nagahatag kabakod sa bata agod nga makuha niya ang iya nga handom sa kabuhi. Nagkadto si Joel sa kilid sang ilabalay. Kagin istorya niya si tatay niya kanagtangla siya sa babaw sang langit. Gin istorya mo kano si papa mo.
1: Arin ako sa langit, oh.
0: Ay,
1: papa?

0: Papa, paano ka napatay?
1: Grabe ginihibit ni Joel. King question gid ni Joel kag Papa. Kanagamba si Joel nga kumakita talang ka pa, gusto ta ka hakuson. Nagdamgo si Joel nga nakaistorya niya kanon si Papa niya.
2: Anak, dako ka na subong anak. Kamusta ka na anak?
0: Okay lang ko, tay. Pero okay ka lang?
2: Nahidlaw na ako sa inyo ni mama mo. Tapuson mo ang pag-eskwela mo para makabulig ka man kay mama mo. Hindi ka magpaugtas dira sa balay.
0: Hindi nga akong nahidlaw kasama niya, anak patay kaya?

0: Wala ba sang istorya, anak? Pero anak, palangga tagid ikaw. Nalipay gid ako sa imo nga achievement sa imo nga kabuhi. Palangga mo man bala si tatay mo?
1: Oo, tay.
0: Gulpi lang ginusog ni Joel ang iyang mata. Kag nakibot siya nga nakadamgo siya. Ginsugid ni Joel kay mama niya nga nadamguhan niya si iyang papa. Pagbugtaw niya sang aga, dayon niya kadto sa kay mama niya kag nanugid.
1: Nay! Nakitaan ko si tatay!
2: Nagapalamalo kang mata mo.
1: Oo, Nay. Nakitaan ko gitman siya. Nag-istorya kami.
2: Ano ginapalit tatay mo sa imo?
1: Nahidlawan niya kita. Pamangkutan ko siya. Nga napatay siya kung nahidlaw niya kita.
0: Garabing hibi ni nanay.
2: Tuto. Wala pala naghambal si papa mo nga. Kung di inabutan ang titulo sa aton balay.
1: Wala, Nay.
0: Wow, very good, wow, grabe. Na-appreciate ko ginang imo nga drama. Wow, grabe. Congratulations. Namin niya siguro nga i-guest na ganyan siguro sa amo niya sa radyo, ya? Arat na subong si nanay mo, tuto?
1: Yes.
0: Ah, pwede ko may istorya si nanay mo? Pwede, Ayhan?
1: Yes, po.
0: Ah, sige, nanay. Aray si nanay. Grabe, ah. Hindi galing yung basta-basta ang anak niya ni.
3: Thank you, DJ Matt.
0: Hello, ma'am. Good evening. Bao.
3: Hi, good evening.
0: Grabe, impronto to siya, ha? Pwede mo siya ibutang sa kilid mo, ma'am, para makita natin imo anak. Okay.
3: Sorry, get kayo nang ginaubuabi.
0: Oo. Grabe. Yes, ma'am. Bilang isa man ka TV producer, no, na-appreciate ko ganang imo nga bata. Kahit di, amo na ginaubra namon sa audition, actually, ginapa-impronto namon ng kabataan. Pero palakpakan po namin dyan, damo-damo ni Subong nag-view sa aton. At the same time, oo, no, nalipay gig kami kiti ang anak mo hindi basta-basta. Pila edad niya, ma'am, nga nag-start kiti siya acting, ma'am?
3: Actually, 6 years old siya, first nga acting, first exposure again.
0: Wow!
3: First exposure.
0: Kanami, no? Kaalam nga bata, ma'am. Pasalamatan naton sa Ginoo, ma'am. Kahit may bata, ikaw sina. Oh, garabi, good. Tuod giman to, ma'am, nga napatay giman si tatay niya?
3: Wala, sir. Wala, sir.
0: Oo. Pero, kanami siya grabe.
3: Adlib.
0: Oo, adlib niya, grabe. Ma'am, si nanay siguro ba si artistahin man ni dati?
3: Wala, sir. Wala ako talenta. Sorry.
0: Paano mo, sir, ma'am, na nakita ang potential ni Tuto JP?
3: Actually, wala man. Nagbalido, nag-started kami from scratch. May audition, may casting call. And then, so happen nga, gin-message kami sa teacher. Tapos nga, daw ginapangita nila ko na is like, daw ga-fit sa description ni JP.
0: Mm-hmm.
3: So, amon to nag-audition kami. And luckily nakuha siya sa amotong role.
0: Mm-hmm.
3: Dito nag-start sa kay Sir kay Direk Kevin Piemonte sa Kande.
0: Ah, okay. Kay Direk ano gani, ma'am?
3: Kevin Piemonte.
0: Ah, yes, si Direk Kevin. Oh. Hello, galing kay Jazz Fried Besana. Good evening. Ay, grabe, no? Grabe, gali, ma'am, no? Kanami, gids ang, what we call this? Appreciate ko, gid, ang pag-acting sa imo nga bata. Wow. Grabe, gid.
3: Thank you.
0: Oo. Kasi may gusto ko, ma'am, itamyawon sa mga gabi?
3: Ang mga teachers niya lang, sa SPED, kung mga parents, man, and mga friends, kag-family.
0: Oh, grabe.
3: La Rodera and La Luma family.
0: Kabay pa, ma'am, nga makavisit ikamuri soon sa K5 News FM. si Ma'am Lourdes, yes, ganing comment man di kabay pa si Ma'am Lourdes maka-visit man di ah. Na-touch ako
3: yes,
0: sa iya nga. Na-touch ko ma'am sa emotions ang bata mo. Ang luha nga nagtulo sa iya nga mata. Miskan ginabutangan ko gamay lang nga mga sense of humor or dumakaradawan gamay. Consistent gyapon ang iya nga adlib kang iya nga drama. Panami, good ma'am.
3: Thank right. you sa iya nga mga acting coach like Sir Nathan mm-hmm. and Soto and Ma'am Lara Jean sa eksena. Grabe. Eh, naga-theater ni Subong, sir.
0: Wow, very nice. Palapakan po natin. Number one muna ako Subong nga supporter. Totoo, JP, ha? Number one muna nga supporter
3: you, sir.
0: Si Sir Matt.
3: Thank you.
0: Kabay pa nga makakit-anay kita, makapapicture gina ko sa imo. How old are you again, ma'am? Pwede dadya?
3: Subong, sir, 9 years old na siya.
0: I could imagine,
3: pero
0: na.
3: At that time, sa pag shoot nila, to sa Tikiliwi, yung nag-best actor siya, 7 years old siya.
0: Could imagine, ma'am, grabe ah. Makita mo bala nga very creative ang mind niya. Hindi na tulod-luan bala, kumbaga, ang guhaya bala, do, makahaboy siya sang iyang adlib, no? Grabe, good. Amo ni mga bata, sumungang ilang pangita, dapat star magic na niya. O, direk, ha? Basta makabatid ka muda.
3: Sa, loyalty game. Mm-hmm.
0: Ay, grabe. Major
3: Rickman.
0: Series. Ay, grabe. Hello, galing kay Sir Henun Cepeda. Sir, grabe nga bata, no? Very talented. Si Ma'am Lourdes, no? Ma'am Lourdes, kabay pa nga ma-interview, taman ka muli sa sunod, ang tanan nga cast ng Tigkiliwi para magtigtaladlong na siya, no? Oh, grabe, good.
3: Basis, si Ma'am Lourdes is with ka, upod niya sa Cannibal para sa upcoming nilang short film sa Pure Gold Cine Panalo this September.
0: Alright. Grabe. Ma'am Lourdes, wala mo kuya ginakuha sa film mo. Kabalo man ko mag-acting-acting. Pero grabe. Basi si Mami, Ma'am, basi may gusto ka tamyawon sa mga gabi?
3: Okay na, sir.
0: Uh-huh.
3: Ay lang da, sa mga viewers ninyo.
0: Alright. Grabe, ma'am. Si Tuto JP, the best gina. Kabay pa nga ti, pilakaan lang ma-feature man naton rin sa K5 News FM. No? Grabe, na-appreciate gina mo ng iyang talent. No? Si Tuto JP, kamusta? Thank you sa imo.
1: Thank you to sir.
0: Oo.
1: For inviting us here.
0: Yes, thank you so much, man. Kanami nga bata, no 9 years old, ma'am, kaalam, kadasig magpitik ang iyang memory. Makita mo bala nga, ti baskogid, no? Dito to, JP, sa sunod, madrama-drama naman kita ni Sir Matt, ha?
1: Okay, sir.
0: Oo, nami ni ma'am, actually, ubrahon nga, ti kalabanan sa mong kabataan, sa mga edad nga muna. Nagalagaw-lagaw na lang. Ari si Tuto JP. Kanami himo, dumatulo man ang luha ko kagina. Kagina fight siya ginagiyang nga manghod. Actually, ma'am, sa nagka-drama kami, ma'am, siya lang mismo nagapanumdom si na, ma'am.
3: Yes, sir. Nakibot ma. Ang gina-expect nga is the usual interview.
0: Mm-hmm.
3: Pero nakibot man siya gani nga may amot may drama. Mm-hmm. Maskin ako. So, ama ko, bahala ka na.
0: Actually, grabe yan, no? Nakita sa kadamo na kumam na interview. Pero amunay subong ang na-idolan ko, gid. Kay on the spot, gid yaya.
1: Thank you,
0: sir. Oh, kabay pa, gid, nga tagaan ka sang Ginoo. Sang damo pa, gid, nga alam, ha? Nga, parang pilakad lang ma-discover ka, gid, not only here sa Iloilo, not only here sa Metro Manila, kundi worldwide. Alright, grabe gid. Sige, Tuto JP, basi may gusto ka pa. Hindi na ako magpalawig interview sa imo, napakita mo na sa amo ng imo nga talento. Wala na sa pang duwa-duwa. Sige, basi may gusto ka da. Okay, greet ah.
1: Mag-greet ko sa iMath Review Center. Mm-hmm. Sila ang nag-review sa akin kung may mga competitions ko sa math.
0: Mm-hmm. Alright. Grabe, may competition. Sa diin ka mo gani isubong, ma'am?
3: For now, ari kami sa Duenas.
0: At Duenas.
3: Pero sa Haro, mag-stay if may klase siya. Pero originally from Duenas ako, ang papa niya is from Lambunaw.
0: Alright. Ate, ayos, may pilistahan na kami sa Lambunaw kasi sa Duenas, ma'am.
3: Thank you.
0: O mga taga-K-5, mga dodo sa Lambuna, of dodo si Sir John Capulot. Hi. Ma'am, thank you so much. I really appreciate. On behalf of the management of K-5 News of FM, salamat, salamat. Tuto, JP, salut gid si Matt Chocolate sa imo. Thank you. Oh, very talented.
3: Thank you also, sir. Thank you. Thank you.
0: Basi may gusto ka pa hambalon? Wala naman.
1: Wala naman, sir.
0: Salamat, salamat. Tuto, JP, amo niya nga interview nga bongga gid. Thank you so much, ma'am. Thank you. Salamat, salamat. Nakita na ton si Tuto, JP. Grabe. Hindi tabla ma-expect bala sa lamharon nga bata, pangunahuna sa bata, maubra niya ang amusato nga senaryo, ha? Grabe, gid. O, si Ma'am Lourdes, Ma'am Lourdes! Ano imo number, Ma'am Lourdes? Pwede mo ko ma-PM, Ma'am Lourdes? Kaya manawag ko tani anay sa imo para mamangkot man tabala. On the spot, guess man ta dayon sa imo, ah. Subong? Ano, okay lang, ma-PM mo ko subong sang number mo. Ay, di pa tao, ganta ka subong sa teknisa namon. Para makauli interview, makita gamay sa imo, ah. Grabe, no? Kanami-nami, kaya nga bata, as in, kita mo bala sa mata niya, reaction niya, sa iya mag, the way siya mag-drama, ara, ganyan sa tagipusuon niya, no? Guro, ang iya nga trainer, tanda, ganyan. Trainer, tuloy man ko mag-acting-acting bala. Ay kami sa radyo ya. Ah, nami. Ama. Grala kami yasta. Hala, grabe ya. Ma, basi ma-message mo ko subong nga. May tiyempo pa si Macho Kulit. Message mo ko, Ma'am Diretso. Kahit yung mga ayok ko number sa imo. Kahit yung interview hunta ka diyan, ay. Gamay-gamay lang ah. Hello to 99 Vang ang nagatuto, creative ang memory niya. Correct, Tatay Mimi. Akong tatay ni mabuot man. Masadya bata pa maayo na, oh. Okay, Faye Pantayan Buwans. May story naman kita. Party naman sa tatay. Grabe. Inamin lamang. Actually, may guest kita na ni Subong. Kaling aton nga guest. Nagbakal sang Cebu Di Macho. Why nag-abot? Happy birthday sa imo nga anak, ma'am. Okay, happy birthday. Kay Julian Paul. Happy birthday. Thank you, DJ Matt. Oy, salamat si Ma'am Julian. Ma'am Julian Paul. Mayang gabi, Ma'am Julian. Sir Julian, iboro. Mayang gabi sa imo. Salamat, salamat, sir. Sa mga friends natin na nagatutok niya po sa 88.7. Hello, manggali kay Brent. Yan nagpamati sa mong sa aton kay Brent Dicazes. Yan nagpamati sa mong sa aton sa kay Echo. And kay Chun. Grabe, enjoy every day. Kay Daddy Josh. Grabe, good. Kay Francis, yung nagatutok man sa 88.7. Well, mga kaka-5 natin, si Madam Usang, anay nag-absent sa Subong. Kahit naglain ang iyang matsag, nagasakit ang iyang sigtot sa Subong ang panahon. Huwag ko kabalo, basta ako na siyempre kami bana sa bala, basta yung nagabusong. And sa mga friends natin, hello gali sa kay Ma'am Ashley. Nagatutok man subong sa aton sa K-Fad News FM sa iHair Salon. Ma'am Ashley, good evening sa imo. Mabuot. Very humble. Ma'am Ashley, thank you. And also kay Ma'am Mera Cris. Ma'am, good evening sa inyo da. Saan nga staff? Sa iHair Salon. Good evening, good evening. Nakatutok sa K-Fad. Macho, kulikin namin sa program mo. The next Sunday, mga K-5, pagkita naman kita sang guest. May mga guest naman kita sa next Sunday. Parang at least, sige-sige nga itong guesting diri. Mogi na iya ang pinakanami, no? Para mag-enjoy kita. Hello man kay Matthew, kay Liven, yung nagamati man subong sa aton. Mga K-5 na aton, September 6, 2026, Sunday edition sa ating program. Sa Thursday, wala si Matt Chocolate, ha? September 10, 2026, wala si Macho Kulit. Iti, may events ako dira sa Gimbal. Ma-host na si Macho Kulit. Sa tanan ko da nga mga fanatics, kag-supporter ni Macho Kulit. Ha? Pamati ka mo sa K5. Monday to Wednesday lang ako. Hey, Ma'am Christine sa La Paz, katutok man subong. Mayang gabi ya. Sa inyo tanan-tanan, thank you so much. Eh. Kay Abrel, nga nagamamati man subong sa aton. Kay Abrel Ducintos. Kay Marichan Librilla, nga nagamamati. Thank you. Grabe ya. Ma'am Lourdes, thank you so much. And also some more friends, yes. Hello, magaling kay Rostan Villamor. Yan ay gabamati sa bang sa aton, Rostan Villamor. Good evening sa imo. Thank you so much. O, si Ma'am Lourdes. Ma'am Lourdes! O, ayaw ko tani number mo, Ma'am Lourdes! 5 minutes pa ko ah. Happy Sunday man kay Morning. Ano yung morning? Ano yung ngalan mo, man? Thank you so much, man, sa inyo, tanan-tanan. Mga friends natin dira sa kapulisan, sa PP1. Good evening. Hello, mag-ilis sa kay Doc Ramil. Uy, may gabi sa inyo, Doc. Okay, forward ko ang number mo subong sa atong head director. Ha? I-forward ko kay Direk Anay, ha? Okay, para mapatawagan naton sa atong technician. Direk, may send ako sa imong number. Yon. May pamangkot lang kita gamay kay Ma'am, kay Renzo Abijo. Shout out DJ dyan sa Villa Santa Cruz. Renzo, good evening. How are you? Sa friend natin dyan kay Sir Renzo. Nagatutok man sa K5. News FM Philippines. And for the meantime, try natin i-contact si Ma'am Lourdes subong gabi. Wow, kaul istorya man kita sa iya. About late na ako, nakatanaw. Si Macho Kulit ba? Humble ganini la, it's better late than never. Ayong gabi si imo, gani. Late-late kagad imo ya. Bakit yan nagle-late? Kaya grabe kay Ma'am Shamera. Ma'am Shamera, good evening sa'yo, Ma'am Shamera. Good evening, guwapa na. Mabuot pa. Mayos sa mga ato ng Domingo, kaya wala kita mga bybass ba? Wala kita mga kakaratabo ba? Grabe. Wala ka sabat? Ma'am Lourdes, wala mo kita sabat. Sige na lang. Na. Mamaya ang gabi sa inyo, tanan-tanan din ang nagmamati sa mong saton. Ari na sa caller na sa line number 2, may 3 minutes pa kita. Ma'am, good evening!
4: Good evening, sir!
0: Well, ma'am, balaan ko ma'am nga ikaw ganang isa man ka-actress dali sa syudad sang Iloilo. Kanami gid sa galiya mag-ano, no? Kanami gid sa galiya mag-acting, ma'am, no?
4: No, kita mo gigubin.
0: Oo. Grabe gid. Ma'am basig intaw ganta ka kay gusto ko man tani mamakahatag kabla mensahe sa mga kabataan man nga napatay gulpi ang aton nga tawag kag manawag naman kita liwat sa iya. Hello sir, good evening. Ang tumag dira tahap. Oo. Hello ma'am, good evening.
4: Good evening sir.
0: Oo. Napista minatay aton nga ano nga linya. Ma'am, nagtawag kami kay basi mangayo kami advice sa imo. Ano bala mahambal mo sa kabataan nga willing man mag-acting? Pero nahuya lang.
4: Actually sir, ang mga bata, damo sir sang talented nga bata dili sa Iloilo City. Kulang lagi sila siguro sa break nga ginatawag. Pero na-notice ko man sa mga schools, meron sila mga daw theater, bala.
0: Mm-hmm.
4: Theater ng organization. So, through that, kay...
0: Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Ang nag-sponsor, ma'am, bala, sir, sa mga short films, bala, sir, mga contest, like sa mga Gimbal Film Society. Kasi sa school lang, sir, na base, ang nabalaan ko nga may mga amos na is CPU, West, and UP. So, diba, sir, pwede kasi ma-show sa mga kabataan ang ilang talent, kaya ginatagaan kasi na, sir, sa isang chance nga nga makaparticipate.
0: Yes, ma'am.
4: Nagma ako nila ilang skills sa acting, gid.
0: Correct. Oh. Amo nang nami, gid. Eh, at least bala, ma'am, sa pilakadlaw may mga kabataan man nga nagaano man nagatinguha man, no? Ti ma'am, kabay pa, ma'am, nga sa mga schools, no? Kabay pagin magdamo pagin ang mga actresses kag actor naton.
4: Yes, sir. Damo libre, sir.
0: Gani, oh. Ti ma'am, basi may gusto ka na Tamya Bon subong nga gabi. Kaya ti, doon ko labos na kita sa tiyempo subong nga.
4: Ano sir, matamyaw?
0: Yes ma'am, o taganda ka time sa pagtamyaw subong nga gabi.
4: Okay, ginatamyaw ko sir, syempre nga akong nga mga colleagues sa Buntatala National High School, also from my former school, Ramon Avancenia National High School. Diba, friend, kamo na mo, sige na invite. Wala gina na mo, nakalimutan, especially you, kasi syempre, balaan mo man, friendship, yes, kita nga duha.
0: Thank you, ma'am,
4: and
0: thank you.
4: To all the listeners right now, nga gusto mag-participate sa mga amusin na damon sa isang audition na din na stage na dalahaw. So if they have time, pwede sila, kung lalo sa tigula na po, but still, naka-enjoy mo po kaya po. So, good evening sa kanan, especially sa mga friends, kumain to all my family members, relatives, mga yung kabisitan.
0: Alright. Madamong salamat, ma'am. Thank you so much, ma'am. See you soon, ma'am.
4: Thank you so much, good sir.
0: Alright. Salamat,
4: good night.
0: Oh, good night, ma'am. Thank you. Salamat, ma'am Lourdes. A very good friend of mine. Wow, wala na kita tsempog. Nakulabos na kita mga kaka-K5. But, I really appreciate tonight. Nga may talented man tanga bata nga si Tuto JP. Grabe. Well, mga K-5, buwas naman the same time, the same stations. Only here to your favorite radio stations. The number one is K-5 News FM.
5: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.

0: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium Nationwide.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
14: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Good news!
13: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.
16: Balik na!

0: sang ilo, Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
5: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO
6: ang PCO
5: yung may D3
6: mapatas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO
6: ang PCO
5: yung may D3
6: mapatas mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gito sa K5 kahit daw hindi gito bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
0: nationwide. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good

0: Health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tatilo ang atay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
16: Kaga-kontrolar
13: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX
3: DTX500
4: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
18: Yung may D3.
4: E3 Bio with BCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
18: Yung may D3.
4: D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Bangkakam Pyo Nesta Shon Sa Ilo Ilo Sire 88.7 K5 News FM

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire.

0: Umagasang Hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Makakas, mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis
3: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
3: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: I Care Gold.
6: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
3: I Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang I Care Gold.
9: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
4: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang cardiologist nurse sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dupumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga mabuti ka.
0: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
0: DTX-500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX-500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX-500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX-500.
0: Masaligan.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapaskog, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
0: mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligat,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalika.
9: Epic.
8: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
9: Yung may
8: D3.
9: Makatak sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
8: Yung may D3.
9: Makatak sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my phone
1: Piso.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history bala kamuusang diabetes.
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: Mag TDX 500 ka na.
6: Mag TDX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
2: TDX 500.
6: Garantisado.
2: Epektibo.
6: Aramis
2: TDX 500.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
2: Mag TDX 500 na.
6: Ang TDX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: TTX 500.
2: Garantisado.
6: TTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant Oxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics.
13: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo,

0: Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Halika mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
5: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy, DTX 500. Masaligan, DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga buti ka.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol.

0: tao nun, agad mabuligan recover ang imuatay.
1: Mm.
0: Mga cruciferous vegetables, mm, broccoli, rabanos, dami mustards.
1: Na. Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang ato atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: tinlo. Tinlo, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Mm. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
1: Avocado subong.
0: Mm. Mm. Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
1: na,
0: wow,
1: no? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Serum Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
0: Mm.
1: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang ako papapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only

0: for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na cellula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which
2: Rustan,
1: is more on fruits.
2: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
2: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
2: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
4: This is no 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
3: Ah kampyon ni
2: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Amo na!
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
4: Ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
4: Wow.
6: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
5: DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Service, supplement for men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-Clinica na. Kaysa Clinica, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
8: para ay, may pares sila, may pares.
2: Di siyempre, mm-hmm. Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh.
2: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
8: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, ammonia, mm-hmm. ang makapepekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibasin mo lang nang ka nga. Sabang taas
1: ka. Nakapangapi ka na.
2: Of course. Favorito nga kape ni Saril Jan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
9: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetes on.
8: Pwede sa diabetes on.
9: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
8: Mm-hmm.
9: May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
9: may
8: pa.
9: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
2: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
8: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
2: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
8: napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na. Anak glutathione na.
2: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
8: may ga-repair man.
2: May ga-repair man ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
10: Oy, kampiyon. Mm-hmm.
2: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na.
2: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
9: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Oh, pero may natumpatian sa una, no? Kaon mani.
9: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
1: Layo lang.
2: Layo gidya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints sa kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
9: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
10: Nerve cells,
9: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
10: Ang munag natag sa D3 bio.
9: Para hindi mag, short circuit. Ang human na ang aton nga.
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
9: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
9: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton yung mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
10: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina, kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sa D3bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
8: Every isa lang. Eight hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
11: cancer.
2: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nang suplemento D3bio no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid nga ako na regular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3bio.
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3bio.
12: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalog na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3bio.
1: Bisan dengue gani inom ko.
2: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3bio.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

o pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Atugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas nagatino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
14: masaligan
11: epektibo.
14: DTX 500
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3
11: yung may BCO.
14: Ang BCO
11: yung may D3.
14: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
1: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Uy, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre!
23: Libre!
22: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Hari ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
25: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
26: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Gadragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Dala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasi!
32: Tigalapa!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
31: Para sa matilo nga dugo.
32: DTX 500.
31: Para sa healthy gatay.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas ka antioxidant.
31: Nga amo naman
32: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay.
32: Happy kanunay.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw pala ang may diabetes.
32: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
31: Yan ang kapanupo.
32: Kagakontrolar
31: sa imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
32: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.
5: Na-diagnose ako nga may kidney stone.
4: Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mga butika.
32: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mga butika.
32: D3 Bio with PCO.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mga butika.
32: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
32: Yung may D3.
31: Mga butika.
32: My family history ba na kamuusong diabetes?
31: Mag DTX 500 ka!
32: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag DTX 500 ka na!
32: Ang DTX 500!
31: Ang may powerful compound!
32: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
31: DTX 500!
32: Garantisado!
31: Epektibo!
32: Aramis
31: mo! DTX 500!
32: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
31: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
32: Masami nagkapangihi!
31: Masami ginauha!
32: Kasi may diabetes ka na!
31: Mag DTX 500 na!
32: Ang DTX 500!
31: Ang may powerful compound!
32: Yan ang kapanubos
31: ang imo blood sugar!
32: DTX 500!
31: Garantisado!
32: DTX 500!
31: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix!
32: Mabaka mga butika!
31: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
31: DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
31: Mabaka mga butika.
32: Mighty C.
31: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
31: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C.
32: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
31: Mighty C!
32: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
31: Good news!
32: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre!
23: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag, nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinical Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot.
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit.
28: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi.
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
28: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
32: Extend Food Superman
3: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
32: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
32: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
32: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
32: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
32: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
32: Happy kanunay.
11: DTX 500.
32: Masaligan.
11: Epektibo.
32: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
32: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy.
32: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
32: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
32: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
32: DTX 500.
11: Masaligan.
32: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
32: Ang D3.
11: Yung may BCO.
32: BCO.
11: Yung may D3.
32: E3 Bio.
11: With BCO.
17: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man kalagister nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio.
32: Ang D3.
11: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
11: Yung may D3.
32: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, agad ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Agad ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas nagatino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
14: masaligan
7: epektibo.
14: DTX 500
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio, ang D3
14: yung may BCO,
7: ang BCO
14: yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
14: yung may VCO.
7: Ang VCO
14: yung may D3.
7: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
14: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio,
14: ang D3
7: yung may VCO.
14: Ang VCO
7: yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
18: Para sa matinong nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahig ko bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
18: Nga sa masamig,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
18: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
21: Mabaka mga butika.
18: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
27: Elimination Round Secondary Level.
26: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
32: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
33: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
34: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Good news!
4: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing
12: performance.
13: Extend food supplement for men
12: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ng antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX
12: 500 D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
28: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
28: Yung may D3! Mabagat
17: sa mga butika.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
35: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
36: Iloilo 88.

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Rigyaro man kita! O lok na lang makita tumtum alasay subong aga! Sa pagpamukaw sa inyo sa madalagko mga balita, kay may promosyon nga gakanabo din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Isa ka maulanon kag marugal umon nga aga din sa 180 taran kag mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwahanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sukutob sa malabutan sa katun sining nga pagwaragwag sa mga nagamonitor subong sa ilasitag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga rail station. Sa may Banwa sa Leganes, Syurad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Ang atong siya pag-abi-abi kag papanamiyaw sa atos mga K5 sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga mga OFW, sa ating mga bahin sang kalibutan, isagid ka may adaya dyan eh, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka may oras sa inyong tanan-tanan, kagwiyop, yalat lang ka mong sabayo sa ninga kahimtangan. Madmad na, bugtaw na, kag welcome sa ato sa pagpalagad diri sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Lunes, pitsa 7 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ininga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kita ang temporaryo nga magatalo sanay sa inyong nga Rego Anchorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Una-una ton check connection naton sa ato sa pag-asa kay subong agad diri sa may syudad sang Iloilo. Maulanon ang tiempo naton. Mabasa-basa subong aton sa ring adalanon. Kag mahimo sa iban sining makabanwanan sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Nangin maulanon man ang aton sing tiempo. May ginpagwa sining advisory, no? Ang aton sing pag-asa. Angot ini sa thunderstorm advisory. Tingala ko man gani nga grabe ang pagpanaguob, no? Kag pagpangilat subong mga kakifive. Basta gani may pangilat, may daguob na. No? Amo na sang unang leksyon ta sa science nga basta gani mag-una naton makit-an, no, ang pagpangilat. Pagkatapos na expectaro naton nga may magasunod ina nga daguob.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung kapamati ka mo sa una sa inyo leksyon, ang daguob kag ang kilat dungan lang na. O galing kay tiyamon na hambal nila, ang light is traveling, no, faster than sound. Nadungan sila, pero madugay ang sound kay ti nag-travel pa ina. Kibalaon ta ang pinakulisan ng sitwasyon sa palibot o sa atos nga Pungsod, Pilipinas. Makaupod sa piyak na linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.

0: Yes, sir. Mayang aga, sir. Kagtaasan man ng mga tag-salamati. Ang manetong latest for update sa Sabong Adlaw, September 7, year 2026. Sa karon, padayan natin din ang manetor na ininsi Bagyong Pilandok o formerly Bagyong Pilandok tagwa sa aton Philippine Area of Responsibility. So, sa gihapon na din natin isa sa Plataan 1,155 kilometers sa east-northeast sa Victory, Northern Luzon. Wala naman ni siya sang direktang epekto sa naman yung bahing pagpunsod natin. Apangin ng Southwest Monsoon or Habagat ang nag-epekto sa Luzon, kaya Visayas. So, dili sa ato sa Western Visayas, so generally, magulo-galo mo natin kanyan po. Pag may mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, pag pangilat pa nag-uog, dalasin ng Southwest Monsoon or Habagat. So, tarangan tugtog sa mabas-tugat ng hangin, kita na bagat na nakatundan, magadalain lasang kasarangan ng mga pagbalog sa atin sa lagatan. Forecast temperature natin, we're at 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-a-tutla, alas 5.40. Mag-a-tunod din siya, alas 5.26, karoon sa kasisid.
1: In general, Cuenca?
0: Yes, sir?
1: Oh, sir, ining si tropical storm, una ni nga doon may mga information, galing nga doon liwat, mag-a-sulod sa par natin. Pero, ano, hindi na mag-sulod sa par natin, liwat?
0: Yes, sir. So, sa karoon, medyo, sir, medyo nagsakasaka or westward ang yung movement, sir. No? So, based sa aton nga monitoring, possible sir na mag-recurve lang ni siya, pabalik na naman o pasaka na naman. No? Pero wala na sir, gina-monitor man sa gyapon natin kay if ever nga mag panaog-naog siya, so posible nga mag-kasulod pa siya. No? Pero duwa ka scenario, sir, no? So posible nga kung mag-maintain niya ang subong niya nga dalagan, so posible nga hindi na siya magsulod sa aton po. No? Pero okay. If ever nga magpanaog-naog pa siya gamay, so posible makatandog na naman siya siyang linya no, sa aton na fire line. But as of now, continuous pa naman ang iyan na movement. So medyo manubo na ang chance na magsalot pa.
1: Pero overall, why naman isang epekto, abi, o kung impact sa ato sa nga panyempo dito sa may pungsod Pilipinas, why mas sige na pa-enhance, sabi, ang hangin na bagal sa Indian Cuenca?
0: Well, sa karon, sir, may ano siya, pero hindi mo nakakusog ang enhancement niya sa habagat natin, sir. No? So, di mo nakagrabe good ang ano niya. Although may slight enhancement siya, pero hindi man tamaan sa ako. Medyo kay medyo layo siya. Medyo layo na siya abo sa atol.
1: So, ini yung mapag-ulan-ulan, subunga aga, ang na-expand siya dili sa may bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, iniya atugal lagi sang hangin habagat.
0: Yes, sir. Hangin habagat, sir, ang nag-a-epekto sa aton nung no, may mga dala sa pagpangilat pa nag-uog sa sobrang aga.
1: Oo. Nagpagba ka mo, sir, sa thunderstorm advisory kay inagimando mabatianta ang mga nag-uog kag sumuang pagpangilat sa ni makita natin sa ato sa nga kawaan sa Indian Cuenca?
0: Yes, sir. Actually, continuous ang pag-issue natin sa mga thunderstorm advisories natin, sir. No? And ang muning mga advisories natin is gina-update natin if ever na may mga ano kita no, may makita niya mga bago nga mga thunderstorm and continuous din siya sir nga gina-update natin gina-issue natin.
1: So bossel noon maka-experience siya kita sa nga do frequent abi nga pagpanaguob kag pagpangilat sa Indian Cuenca?
0: Yes sir, so actually ang mga thunderstorm natin sir dasig mula na sila no, maximum of 2 hours mula na usually sa ka-thunderstorm no. So may mga instances nga 30 minutes lang sila o passing range lang. May mga other man nga nag-extend up to 2 hours no. But wala na sir, delikado sa gihapon ninyo sila no. Kay posible na sila sir madala nga mga kusog na hangin no. Nga mga kusog na mga pag-ulan no. Kaga pagpangilat pa nag-uog so delikado gidin sila when it comes sa mga outdoor activities natin. So, if ever nga may mga thunderstorm na nag-approach or nag-affect sa isang lugar, mas safe no, nga mag-tinal kita danay sa ating mga panimalay.
1: So, delikado ni subong sa mga magagmay natin nga mga manugpangisda nga magpatunga o kung magpalawod siya ni Indian Cuenca?
0: Yes, sir. Sakto yun, sir. No? So, isa sa mga factors kung kaisa, sir, nga nag-create sa mga pagmadlos natin, sir, sa tumasang lawad natin, isa mga thunderstorm natin, sir. So, posible nyo sila makadala sa mga golpeada, no, nga pagsaka at balon, since may dalain sila hangin, no. So, mag-alongid, no, especially sa mga kapangitan natin sa subong kaagahon, no, kay may mga thunderstorm at activities kita, no, nga yara sa coastal natin. But, wala na ang mag-alimat at mag-along lang kay although laki tagil warning, kaga medyo kasarangan ng mga pagwalod natin, but still, delikado gyapon ni kada may mga thunderstorm sa ita kalabas.
1: Kag delikado man subong sir magpasayang sayang kay base kon maigo asang kilat.
0: Yaksak na sir kay actually may mga areas man sa or may mga instances man nga may mga naigo sang kilat no sa kadagatan no. So mag-aligmat lang no kag delikado man siya sa gyapon sa atol especially sa mga tunga sang lahod no since medyo prone sila kagaira sila sa dagat no so mas kung may thunder kung may pangilat o may kilat sa palibot nila posible nga maglatay sa ila or posible ngigood sila sa kilat.
1: Sige. Disinformation ng General Rolly Cuancas ang pag-asa. Salamat kay Gagluwat mayong aga. God bless it sa inyo sa pag-asa Iloilo.
0: Yes sir, thank you and God bless you too, sir.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato sa ning local pag-asa. Amo ning epekto sa ngang nabagat ng mga pagtupa sang ulan. Pero ginapalong naging kita kay kung kaysa nagamurumadlos, no? Tingala ko sa gabubo ang madamol ng ulan. Pero pagkaligad siya na mauntat naman. Pero subong may mga thunderstorm advisory, no? Ang pag-asa. So, burubudlay ni kay base kon maigo kasang kilat ba? Kay grabe subong ang pagpanaguob kag subuman ang ining pagkakilat.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa sininga tiyempo, nagatupa ang ulan, no? Kung kaisa nagainit. Kung nang alang naging imo sa resistensya, no? Ang imo sa ninga pagpigbato sa mga nagkalain sa mga viruses, mga bakterya nga nagatuga sa atong pamaltian para sa trangkaso, no? Ginaubog na sipon. Ginahilana kay sakit ulo. Dapat pabasgoon tayo sa immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio. Combination ini sa klinika Detex 500, the superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May yarak na sa D3, may virgin coconut oil ka pa, mga kakipay. Ang ining Detex 500, Mighty C, kag D3 bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika products in your, or klinika outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad sa Dalan Ilopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Sa may banwa sa Miyagaw, Barangay Baybay Norte kita sa tupad sa MCR Agroventure. Sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod kasi may banwa sa Kalinog, ang klinika outlet yara sa Coastmart Kalino. Kadra sa may Quinto Distrito, klinika outlet natin sa RGM Building, Barangay Apulista sa may banwa sa Sara. Kaga kahapon tinag-umpisa na ang ila sa ninga free consultation dira sa klinika outlet sa may banwa sang Sara. Ang mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kababakalman sa kapangunang mabuti kakag pharmacy sa inyo sa nga lugar.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:49 sa ato sa ninga pagpangalagad. Amat-amat na murumadmad ha. Bugtaw na. Lunes, subong adlaw, basta gani, Lunes, no? Sinakuay naman eh. Mas maburubuga at naman ikaw ng dalagan sang trapiko, tadugangan pagiging nagatupa ang ulan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa magidikanan niya kay napabugtaw, mga pikita dapat healthy nga kapi, Clinica Detox sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag-available man dila sa kay Tita Rina Mapa. Sa Dika Michael Anan sa may Barangay Rizal sa distrito sang Lapus. Nagaluto na subong kada ito timpla sa saburusong nga sabaw. Si Tita Rina na si Manang Veronica Kamakabataan. Good morning!
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ang ato sa nga pagpasalamat sa ato sa nga makaako. Sa saring isa naman kabugay ang gindugang sa ato sa nga kabuhi. Ang manambal nato hindi tanan nga tawos kalibutan makabugtaw subong. Ganit pasalamatan tang ato si makaako sa another blessings sa aton kabuhi. No? Gindugang nga isa kadlaw sa aton sa kabuhi. Amanin kita malipat. Pagbugtaw na aton sa aga, no? Bisan magagapiyong lang kita. Kaya bang pasalamat sa aton sa nga makaako nga nakabugtaw kita sini nga aga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Boyet Rote, good morning. Kay Sir Alex Sasabo, blessed the Monday morning sa pamilya ni Ma'am Ning Ilomba. No? Pamilya Ilomba na sa may Yabain sang Adika Home, sa may Banwa sang Santa Barbara. Kaga sumumang kay Sir Tim Suplico Ang. No? Hello kay Cherry Aquini Princess. Gabi ang ngalan, Quina Princess pa ba? Kaga sumuman kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Kaga sumuman kay Earl John Pandagaming. Sabay New Site Public Market. Sabay Banwa sa Ngordan. Sabay Gimaras. Kaga sumuman, good morning man. Kay Sir Nonito Sumbong. Naon ka biyahe pa kanto sa Nueva Vizcaya. Kapalang labuot mo da, Sir Nonito, sa Nueva Vizcaya man. Kaga ano ti mo da? Kaga lakip man. Condolence ko no sa pamilya Suplico, Hal Harris, ang ang pagpakigunong haling kay Sir Tim Tim Suplico. Alas 4:52 na sa aton sarigapag pangalagad. Sa aton pagbalik, i-check na aton pinakuling na sitwasyon sa palibot sang syurat. Kang reporter K5 Karen Badilla, kay masubra 100 million pesos ka balor sang illegal na duga na kumpiskar sang Iloilo City Police Station sa sulod sang 8 ka bulan. Grabe ba? Ha? Kung illegal na duga ang pag-aistoryaan, minilyon naman o, ang nakuha sa mag-live-in partner dito sa may Barangay Tubod sa may syudad sang Pasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: I-check na ito kung report yung K5 ba Jenny Kauyunan. Kaglakip man may sunog na tabo sa may Lopez Haina sa may Banwa sang Pututan. Ba isang ito kabalay, no? Ang ginlamon sang kalayo sa report yung K5, Aaron Rifoyo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag may suspect man sa pagbuno sa 28 anyos sa bay sa Banwa sang Liberi, pasakaan sang kasong frustrated murder. Kag masubo ining balita nga natabo kapon, no? Dira sa may bayin sang Barangay Salcedo sa may Banwa sang Sara. Nga kun sa diin, mga ka-K5, patay ang ining anom katuig nga bata nga babayi matapos nga ang ilag na sakyan nga motorsiklo bumunggo sa nakapark nga salakyan sa say Banwa sang Sara. Kag grabe diri kay ang ining motorsiklo ginasakyan ini isang pamilya aside magluwas sa anom katuig nga bata nga amo nang ginbawian sang kabuhi, may lima pagid ka mga miyembro ang Pilason.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sangin basa kuning balita ipanumdom ko gid. Ang sakay sa motorsiklo anom gid sila kabilog.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sige na imagine ko lang although ati mga kabataan ni ang ila sa ning ang dala, no? Pero just imagine, anom ka mo, sakay sa motorsiklo, no? Ipingay kag tinuparay lang ka mo ka K5 ball, no? Amo ni uso sa mga uma-uma mo, no? Pero ang risgo, why naglilantaw? Nga sa subong niya kung basiya na ito na ito kasuguan, kung nagamotor ikaw, dapat isa lang din ang imo si nga back ride.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kaginadumilian, ginabawalan nga duwa imo backride kag nablian man ang ining mga kabataan nga nagasakay ilabi na gid kon na kon ang bata hindi black labot sag napatungan pa sini kung kaysa intindihan taman na kung sa kita tagani ang bata ara sa tunga-tunga sang iloy kag amay mo ang amay nagadrive ang bata sa tunga ang iloy sa likod na ginaipit nilang bata kay para hindi lang makitaan. Kung sa maintindihan, tama na, no? Ang ining pagbiyahe, mga K5. Pero ang risgo bala, did just imagine sakay sa motorsiklo, anong kabilog?
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Tama na, ang balta, okay man lang. Kunwai sang may matabo, kag hindi ka mo madakpan sang ato sa LTO. Kay usually, amuling senaryo yan mo sa mga kabanwanan ta. Kadto ka mo sa mga kabanwanan, takay kalabanan, ganito ay isang helmet mo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kasi siguro hindi lang helmet. Pag-check mo na siguro, basi ay pasang lisensya o kung driver's license ang inyong nagadala sa motorsiklo. Kahit ang isip na ito na layo man kita sa syudad, why manidiris ang LTO personnel. Pero kung mag-check ng LTO personnel, kitaan mong mga salakyan, mga nagamotor aras kilid sang dalan. Siling mo do kaangay nga, simuan mo di man may aksidente. Gahili, rala na sila mga K5. Pero pag abot mo spuntagli, may checkpoint din tong LTO. Kaysa mo ganito, pa-check sang LTO kon sinon din admin sang group chat. Kaiti, may group chat man ng mga driver, mga motorsiklo, abim lang. Okay nga, sa group chat, dalo na buton. May LTO sa amo sining lugar. Hindi aday ka mo mag-agi. Tige na pa-zero in subong sang LTO kung sinong sa admin isang group chat. Amo kung kaysa libog ulo mo, may makita ka na kay lirang masalakyan. Sa punta yun na may LTO. Kisiling gani nila, parang hindi kayo madakpan sang LTO. Paglabay mo sa checkpoint, layo palang itulod ng motor mo. Kay nga, ati way ka magsakay, malum lang ay guba na inog pa kayo ko. Pero paglabot, spontagli, gaburot ba? Rambot ako, kalusot mo na sa LTO. Ang amun sa unang diskarte, batian ko malang na. Kaya kung may checkpoint gani, itulod-tulod mo motor mo nga may guba. Para hindi kayo mandakpan. Tiyan mo man eh. Ang ining mga risgo, why gasok-sok sang helmet? Kung kaysa may helmet, araman sa siko. Tanong ginaproteksyonan mo sa ng siko, yung importante sa imo, hindi ulo. Yung sa libog ulo, tanong, nga nagbakal ikaw sang helmet, kamahal pang daan sang helmet na eh. Tapos hindi mong pagpag-isok-sok. Di na-defeat ang purpose mo nga nagbrubakal ka pa kay helmet kag hindi mong pagamiton. Damo kita makitaan sa mga malayo ng mga kabalungan dira sa may Quinto distrito. Pero ang iba niya may mga local ordinances niya. Iba nila yung mga traffic enforcer. Ginadakop niya sa may Banwa sa Pavia, perte niya kay strikto. Yung galit, ilapit man sa syurad mo. Ining mga way kagasok-sok helmet, nagasobra ang emotion nga angkas, magagig na sa Banwa sa Pavia, laban-laban, dakpon ka. Pero kung dito ka na sa may Quinto distrito, nami itong biyahe mo kay kalabanan, makitaan ka ng motor dira, why isang helmet.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Alan Ortega Tocoyo sa Ibagay Giso sa Ibanua sa Kalino. Good morning kay Ma'am Analina Pagunsan. Pa-shoutout kay Samantha Faeldonia sa San Jose, San Miguel. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Kay Ma'am Beth Edal Lilia, kasi Arturo Lilia, nagatimpla na sa Buruso, sa nga sa Bao, kagamanamit nga lumi. Opo, kasi Arturo Lilia, ang kapakapina, Detex Coffee Mix. Pagbalik na itong, doga pang information sa ating pagpangalagad, kag-report na sa atos mga K5 News Patrol Reporters, pagkatapos sa plek-importante ng mga pahibalo, palihog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mga butika.
5: May family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
6: Garantis
5: Epektibo!
6: Aramis
5: TDX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhaw?
6: Si may diabetes ka na?
5: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX GTX 500.
5: Ang may powerful compact
6: nga nagapanubok
5: sang imo blood sugar.
6: GTX 500,
5: garantisado.
6: GTX 500.
4: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka. Good news!
6: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
6: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manan Amina Eye Health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay. Kifay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
6: Extend Food Superman.
8: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanuna.
1: DTX 500
3: Masaligat
1: Epektibo.
3: DTX 500
1: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500
1: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
3: DTX 500
1: Masaligat
3: DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio,
1: ang Physio
3: yung may D3.
1: D3 Bio,
3: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
1: yung may Physio,
3: ang Physio
1: yung may D3.
3: Mangabuti ka.
6: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Pabalik pa K5 sa ato sa pagpangalagad dari sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Alas 5:11 na sa aga! Amat-amat na bangon ha! Sa mga estudyante da, sa mga may trabaho subong adlaw! It's a Manic Monday naman eh. Basta gani Lunes, no? Damo gini nagapasulod sa syudad. Subong gaulan-ulan, magbudlay, magsakay kung nagakumyot lang ikaw. So dapat to timplano ha. Bawal malate sa mga estudyante, bawal malate sa mga nagatrabaho.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Unang the check connection naton sa may syudad sang Pasig. Angot sa mag-live-in partner na kuhaan sang masobra, no? 1 million pesos nga balor sang suspected shabu. Para sa kampiyon report, opo, J-K5, Jenny Kauyuna.
1: K5 News FM, kampiyon report.
10: Arestado ang mag-live-in partner matapos nga nakuhaan sang 170 grams nga suspected shabu nga nagabalor sang 1.1 million pesos matapos ang ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Tubod Pasig City sang Biyernes sa Tiyembre 4. Ang subject kay K5 Enrico ang ginakabi nga high value individual ang ginkilala kay alias CJ 34 anyos kag residente sang barangay Poblasyon Ilawod Pasig City samtang ang live-in partner naman sini nga si alias Dan, 24 anyos kag-residente sang barangay Kamangay, Leganes, Iloilo. Nakuhaan ka K5 Ricks ang 11 kasasyays ng illegal nga droga ang mga subject kag-iban pa nga non-drug items. Nagdangat naman ka K5 Enrico sang masobra isa katuig ang monitoring kag-surveillance sa kapulisan sa subject antes inimadakpan liwata. Naibaluan ka K5 Ricks na si alias CJ ang una na nga nadakpan sa bypass operation sang nagligad nga tuig. Sa karon ka K5 Ricks, gira na sa paghinakulis cops sang Pasig City Police Station ang mag-live-in partner nga para sa nagkakaigo nga disposisyon. Kagini nga balita ang gadron sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampi na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
9: Salamat kay K5 Jenny Kauyunan! Namliambal natin, wain nga untat yung iligal na droga. Mauna lang guba ang kalibutan ng droga. Guna hindi kapon mauwadula. Mayong agagig kay Sir Christopher Piapi, kay Ma'am Chela Pating Branyard sa Maya Kuwait. Kag sumuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Kim Arishuri Flora sa may sumag kay Sir Ronnie Cortona Lupera. No? Sa tanan gertuto ka good morning kag lakip man sa pamilya ni Ma'am Beth kag ni Sir Arturo Lilia sa may Banwasang Kalino. Alas 5:14 na sa aga, i-check nato naton Before sa report ayon kay K5 Karen, unahotan report yung kay K5 Regie Di Mayo. Na kay may binuno nga 28 anyos ka babayi sa may banwasang Limere. Ang mga babayi niya ginapalangga niya, naway niya ginasakit. Na anong rason niya binuno ni isang suspect ang 28 anyos ka babayi kag ti ang i-file nga kaso frustrated murder. Maswerte kay way ni mapuruhan ang babayi. Para sa campaign report, opo, J.K. 5, Reggie Di Mayo.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
11: Kak K5 Enrico, natala na nga pasakaan sang kasong frustrated murder sang Limere Municipal Police Station ang 43 anyos nga lalaki nga ginatudlo suspek sa pagpangbuno sa iya mismo nga hinablo sa barangay Tugas sa Limere Iloilo isang Biyernes sang gabi Setyembre 4. Iniang ginpahayag K5 Enrico ni Police Staff Sergeant Neil Abris ang investigador sang Limere Municipal Police Station. Suno kay Police Staff Sergeant Abris K5 Enrico pasado las 11:30 sang gabi sang Sabado Setyembre 5 nakagwa sa kustodiya ang suspect nga si alias Del matapos nga maglapse ang iyang reglementary period. Ginpahayag pa diri K5 Enrico no sang investigador nga tubtob subong ginahulat pa sang kapulisan ang medical certificate sang biktima nga si alias May bilang kabahin sa mga kinahanglanon para sa formal nga pagpasaka sang kaso. Sa piyak nga bahin K5 Enrico nagapabilin sa Western Visayas Medical Center ang biktima nga si alias May matapos nga makaangkon sa mga pila sa kamot, botkon, tiyan kag likod bangod sa pagpangbuno K5 Enrico. Madumduman nga nagalakat ang biktima upod ang iyan nga utod kag mga kabataan padulong sa ilang talipapa sa muman nga barangay sang pag-abot ni K5 Enrico sa balay sang sospek didto ini ginbuno. Suno pa sa kapulisan nga mayara sang ginabatyag nga kondisyon o kon balatian ang suspect nga isa sa ginatan-aw nga kabangdanan sang iyang ginhimo apang K5 Enrico padayon pa ang imbestigasyon na hanungod sini. Sa piyak sini K5 Enrico kon makumpleto na ang mga kinahanglanon nga dokumento posibleng mapasakaan sang kaso subong adlaw Lunes Setyembre 7 K5 Enrico. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Salamat kid kay K5 Reggie Di Mayo sa K5 Joseph and Sarah. Good morning kay Ma'am La Dublan, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kag kay Ma'am Chela Lapating Banya kagawon na subong sa May Kuwait. Sa Iluantang report kay K5 Karen Badilla. Kumusta ang palibot sang syudad? Maulanon pa. Pero ti sure ball gid ya mabasa-basa dalanon ta. Naglakip man ang ining masubra 100 milyon pesos. Grabe ba? Sa sulod sang 8 ka bulan 100 milyon pesos nga balor sa iligal nga droga na confiscate sang Iloilo City Police Station. Para sa Kampiyong Report, opo, J.K. 5, Karen Badilla.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
12: K5, Enrico, aga pa lang pro mabasa-basa na ang aton niyang dala nun. Bangod ni sa pagtupa, no? Sang maskog nga ulan, humali niya kaina, alas dos ni sang kaagawon, kung hindi kita magsala, K5, Rick, ay tideri sa portion gani sa distrito sang Lapas. Naipila na di ka mga dalanon, no? Ang ginadanaw-danaw K5 Enrico. Dari sa may Mabini, siyempre, pero may ginadaya K5 Rick sa Mabini.
9: K5 ka rin?
12: Mm-hmm.
9: Ah, doon din naman katingalahan.
12: Amo gani. Nagsasanay na kami ng mga taga-Lapas, ah.
9: Oo, ah. Mag-ulan-ulan niya. Balaan na namon mataas ang tubig. Ah.
12: Gamermaid na yung mga Lapas, no?
9: So, ang dalanta, basa.
12: Mm-mm,
9: si Kaki 5, si Kaki 5 ka rin, basang-basa.
12: Siyempre, dapat ganyan maligo kita kung aga. Amo na nga basa-basa kita.
9: Oo, basang-basa. Pag-isa pa sumong buhok.
12: Amo ganyan.
9: Oo, oh, ba? Ah, So bilog ning syudad maulanon ang tiempo ta kay Five Karen kaga daw talatap kini ano kay sa kung kaysa magulan niya may portion sa lapas nga baig ulan pero sa city proper ga ulan pero subong niya bilog niya status pa biya basang basa ka kay Five Karen.
12: Oh okay hindi bot ta ni ang mga distrito tadi sa syudad kay Five Rick. Mm-hmm. Oh my god nakibot ako sa kilat.
9: Ano naman to?
12: Wala nang kilat kay Five Enrico.
9: Oh, ang mga din may advisory, subong along kita sa pagpagilat, kagpagdaguob. O, oh, ara na, nabatian ko hinding daguob.
12: Ang mga din, nakikitaon, gini sa view na, muno ang oh, turret sa kilat.
9: O, oh, doka nga yung gina-shot ka, no? Doka nga isang flash, o. Oh, nami ka din tulukon ko kaysa kung gabi black kay Five Karen. Makitaan tagin ang pagkilat, no? Ang pagdugapihak mula nga ito, siya rin nga kawaan.
12: Liwatabe.
9: Anong liwatonta?
12: Ang kilat.
9: Ah, ang kilat?
12: Oo.
9: Gahawa nga ton kahawaan.
12: Oh. Kinulain ang nabatian ko eh.
9: Ah. Ikaw ah. Aga paliday.
12: Aga pa nga rin. Oo. Na yung basa-basa pagdalan.
9: Oo, basa-basa pagdalan kilat. Oo, tiya mo na, no, nga, basta ganit magpangilat, may dala na nga nag-goob ka kay Five Karen. Amo na nga advisory, babatian natin ang nag-goob, makita natin ang kilat. Nga actually, dungan na kay Five Karen. Siya una bata ka pa, siya na nun ang nag-goob, man, gapaligid sila to sa nga drum sa ibabaw.
12: Oh. Binagalag gabong.
9: Oh, kaya nga tunog yun o pareho. Kaya paligid, timo sa drum, tos babaw.
12: Oh, nung dumang ko na kay Fabric, nung bata pa kami kung magdaguob na, be, tapos ka pa sa way kami, nambalan kami na, nga, sige, hadyo kay ka pangakig sa San Pedro.
9: Oh, mugan, eh. Sila niya tapos, ikaw magsurusuksok sang pula, ha?
12: Na, no.
9: Duag pula, tapos ang mga espiyo, tabunan sang tualiyaw, kanong tabon. Tapos patyo yung ginang TV, ha?
12: Oo, mama, yun lang kayo naka-yellow, tapos subong ba? Hindi Wednesday, subong.
9: Yellow, abi ko green, tapos subong. The special uniform and subong.
12: Ay, bala mo na ganyan, hindi ko yung special.
9: Wow. Why kaya sang special, ya?
12: Wala kaya sang special.
9: Ahay.
12: Uniform na okon sa personal niya kabuhi.
9: Ahay.
12: Saan, no? Pati sa uniform mo, special.
9: Why sang special, basta may very, anong term sila? Someone.
12: Welcome
9: one. Why man sang special pero may very important.
12: Yeah.
9: Nga nagatiker. So tawhay syudad ta subong ha?
12: Yes, tawhay pa kay Five Rick.
9: Pero karon magro adlaw ni karon ka kay Five Karen labalaban nga diluguso naman kag grabe naman traffic kay gaulan basta ganing kaulan grabe ang traffic ka kay Five Karen.
12: Damo naman ni karon sa mga pasahero nga ti ang
9: stranded naman.
12: Oh, mas stranded ti Five Rick.
9: Tamo gani na bugtaw na kamo, bangon na kamo kay laban-laban. Ah, daway ko nagpati to sambal ni ka kay Five Rick nga temprano pa ko. Ah. Ay budlay sa mag commute ko naga ulan labi na gid kon area kada sa may halin sa dili sa may tabok suba. No kay pagalin to daan sa may area sa nya tagbak kag buhang. Ya puno ng salakay. Ba't di mo kasakay di sa may tabok suba? Pwede may manaog kay Five Karen, makasakay ka daw mo man to sa may area di sa nga mga sambag na kay Pagalinto sa may Ungka kasi pabiya terminal puno na kay Five Karen.
12: Yes, kay Five Rick. Kay Balantayan, gini karon no, ang mga kauturan nato. Di ka ba ipatanin nga hindi naman magbukbo ang pag-ulan eh, kay subo man ni sa part nila nga stranded na sila nga daan tapos bukuan pa sila sang ulan kay Five Rick.
9: Ang problema sa nakon na may ma-exam kapag mali ka kay Five Karen. Oo, tiyan naman dalag kong balita. Ta grabe ba no, 100 milyones peso sa sulod sang walok bulan?
12: Yes, K5 Enrico, no, masobra diri sa 100 million pesos nga balor ni sang illegal drugs na confiscate sang Iloilo City Police Office so kon ICPO humali ni sang January 1 hasta August 31 siniya nga 2026 umpisa man ni K5 Rick sa pagpungko ni Police Colonel Wilbert Parilla bilang City Director naton at based diri sa accomplishment reports K5 Rick sang ICPO 487 drug by bus operations ang napatigayon sa diin 593 ka drug suspect ang naaresto sang aton nga kapulisan kay Five Rick no kag masobra naman sa 15,000 grams, 15,000 grams, no, sang suspected siya buo, ang na-confiscate nga may ara sang standard drug price nga masobra 102 million pesos kag ang marijuana nga may masobra naman sa 98.51 grams ang kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos kay 5 Enrico. Sa 593 diri ka na aresto nga suspect kay 5 Rick, 162 diri ang high value individual, 413 413 ang street level individual, kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals kay 5 Rick. Siyempre, ginpasalamatan man din ni Cardel Parilla ang tanan, no, nga ICPO personnel, especially ang sa field kay 5 Rick. Bangod nga ti, why ni Siligon, tat sa pagpanikasog sa pagtap na sang illegal nga droga diri sa Iloilo City kay 5 Enrico. Kag according diri sa breakdown sang ICPO kay 5 Rick, kay nagapanguna diri nga units nga may pinakadako, no, nga drug accomplishment sa sulod sang 8 ka bulan amo ang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU kay 5 Enrico nga may ara sang 53 million masobra 53 million pesos kay 5 Rick nga balor sang drugs nga na confiscate kag 102 ka suspect ang ilang nga naaresto. Ginasundan ini sa Iloilo City Police Station 2 diri sa La Paz nga may masobra 17 million pesos, 5 Rick, no, kag nakaaresto sila sa 73 ka suspect. Nagapangatlo ang Iloilo City Police Station 4 o kon diri sa Molo District nga may masobra 10 million pesos kag may 58 ka suspect nga naaresto kay 5 Enrico.
9: Okay. Munene ka dako ang kantidad kag operation sang pulista pero way gapon nga kahubas kag way untat ang illegal nga droga ka kay 5 Karen.
12: Yes, ang correct kay 5 Rick, no. At kung mahibaluan man nga ang PRO 6 o kon Police Regional Office 6 kay 5 Rick, nagapanguna man ni sa bilog nga pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo naman nga na aresto nga wanted persons sa August 1 hasta ni August 1 hasta August 31 kay 5 Enrico kay based diri sa record sa Philippine National Police kay 5 Rick na 29.56% nga overall performance rating ang nakuha ni sang PRO 6 nga amo ang pinakamataas nga percent sa kabug-usan kay 5 Enrico, no, kag based diri sa record 328 kapugante o kun wanted persons ang naaresto sang kapulisan ta diriya sa Western Visayas sa sulod lang na sa isa ka bulan ginalakipan ini sang 73 ka most wanted persons kag 255 ka other wanted persons K5 Break. Di ko madumduman to sa pahayag ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo K5 Enrico nga ang Western Visayas wala niga panaog sa top 5 sa bilog na pungsod Pilipinas sa kung sa kahilwayan or sa peaceful lang or peace in order ang pag-istoryahan kay 5 Enrico.
9: Isan paano mabro buot-buot gapon kita di kay 5 Karin?
12: Buot ng mga taga-region 6.
9: Oo, gali. Siling ni Ma'am Chirilla Pating Branyas na kung magdagoob ko nung kapaligid ka drum ang mga laon sa ibabaw.
12: Ano?
9: Awi daw kaging nga magpaligid to sang drum.
12: Laon?
9: Oo, ang laon ko na mo to. Hambal sa kapatigulangan.
12: Gali ka?
9: Oo. Si ma'am lang ang dobla, sila kuya sang una. Dayon ko purong-purungan sang lula ko, akon ulo. Kaya nalagas ko na sang kilat ang alimpuros ko sa agtan ka kay 5 Karen. Mga mo ni sang una, mga pagpati sa mga kaluluhan takag mga katigulangan ka kay 5 Karen. Salamat ka kay 5 ka!
12: Ang ina nga balita ay ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Covamix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Opo sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Padilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News at
9: Salima, salamat kay K5 Karen Badilla. Good morning kay Ma'am Rosemary Cabarlesa. Maligo, manghamoy, Manny Ben. Gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi sing panit, kagbatok sa mga skin diseases. Pagbalik nato, makaupo nato ng sa K5 News FM, Western Visayas, sa K5 News FM, Bacolod. Pagkatapos sa palag-importanting mapahibalo, paliwag na standby.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
6: Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega.
6: Premium.
13: Nationwide.
1: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas

0: Plus pa lang ang Imublood Sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw pa lang
1: ang may diabetes.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa Imublood Sugar.
0: TTX 500.
1: Asal Rica.
0: Epic
1: Tipo.
0: TTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: BCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Alas 5:38 na sa aga. Himos na. Before kita magpadulong sa tong pisina, magalipat ha. Magamit kita sang Klinika Deo Fresh para iwas sa baho balhas, iwas baho bayabas. Bala mo, laban-laban sa mong gutok naman ng salakyan. Basit magruha kaya ako na karoon sang ilok mo kagtama, kabaho, bla. Manami ang tulukon, mabasa-basang book, bagong kapaligo. Pero basit kong mga tuos ang baho. Gamit kita Klinika Deo Fresh, ang Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center. Alas 5:39, good morning kay Kaiser Arvi Chris Caceres. Kahapon nga adlaw, una nga adlaw ini sa pagpatigayon sang bar examination. Based diri sa record, mga ka-K5 sang Supreme Court, mga yara sa 12,029 ka mga examinees. No, ang nagkuha sa unang adlaw sang 2026 bar examination. Bakong kapasar ni tanan, masubra 2,000 ka mga bag-o nato ni mga abogado ba?
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Kining 12,029 ka mga examinees. No, ginpang lapta-lapta ni sa nagkuha sa kinsitanan ka mga local testing centers nationwide. Kagdiri sa may syurad siyang Iloilo, may isa din ka testing center ang Central Philippine University.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: So ang pinakamadamo diri nga testing or nagkuha sa bar examination nga testing center dito sa may University of San Jose Ricolito. May 1,326 na ginasundan ini na sa New Era University, San Beda University, at Ateneo de Davao University at St. Louis University. At ang partner na ito na, na para sa ito sa K5 News FM, Western Visayas. Kamustan? Mayang aga!
9: Mayang aga. Kay Rico Baranal sa Baranal Eatery, dira sa Phoebe Store. Available ang atong sininga mga products, mga kakipab dira sa salong. Tulaw ka Bago City mga ka-K5 ha. So available ang atong sininga mga products dira. Marian Store dira sa may Paglaom Village sa kay Sunny Store kay Mr. and Mrs. Sanita Biniegas. Arreglado. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. I-check ta lang atong sininga mga sister station Iloilo Rua, Santiki, kag Kalibo. Sa sininga mga tinon na ano, to nga ang Iloilo kun ara nang Iloilo. Iloilo ara ka na Iloilo sir, may aga.
8: Mayong aga Sir Daddy Babes kag kay Sir Robert da. Mabro Baskog ang
9: Oh, Sir Rex.
8: Mm. Kita kita naman nanay. Mabaskog ang signal do kaangay sa mabaskog nga naguob kag kilate sa amon kay grabe so mo naguob kag kilate sa amon no may thunderstorm advisory ang pag-asa. Baskog ang signal ah, naka-detect copy mix na para sa mabrubog daw nga tiempo. Balik si mo Bacolod.
9: Salamat gud Sir Rex Oreta sa Iloilo mga ka-K5 kadtuan tara mga ka-K5 mga aton sininga.
10: Oh, tamyawon ko lang pamati kay Sir Rick da sa Gimaras, kay sa frequency sang Gimaras sila pamati. Estelioro, Idanga, Clarito, Elevencioni, Hamula, Maravilla kag Sigwa family.
9: Kampyon, kampyon. Sige. Kapis, Sir Jobert, Kapis, congratulations sa bago lang

0: nag-anniversary. Sir Jobert.
1: Good morning, K5 Boss and Princess Negros Island Region. Sir Babes, Sir Robert, kasi aton mga kaopdanan. Paskog ang signal sang Bacolod, kapariyos ang kabaskugun sang tuhod ni K5 Babes Cantalao.
0: Salamat!
1: Back to you, Bacolod!
0: Kampiyon, Sir Jobert Lago, mga ka-K5 sa Capiz. Katuwa na ito ng Antique, ang tambalang Miss Mar, Sir Nestor, and Sir Milmar.
2: Happy birthday to you!
3: Happy birthday kids. Atan nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanyo, nagapamati ka, Sir. Happy birthday. Why get that? Kampiyon signal dyan, Sir Daddy Babes and Sir Roberts. Kag nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo, Bacolod.
4: Birthday sa bang ni Sir Eljan Castanyo, tanan nga mga angkor sa balitang K5 sa umaga. Pwede ka mo kakaon sa gusto nyo nga kanandra sa inyong mga lugar. According kay Sir Eljan, pagkatapos bayaran nyo lang.
0: Siling ni Sir Eljan, na you are all invited to eat my house. Vanessa, mga kakip. Sige, kantota na mga kakip-5 sa Kalibo. Sir Michael Silorio.
5: Good morning, K5 Sir Visayas, Iliilo, Antique, Rojas, Kaga, Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert Tanan. Good morning. Kampiyon ng signal, long life, good health man kay Sir Eljana. Guwapohon, Sir Eljan mo. Good morning, naka-detect. So, Fimix na kita, Kaga, Baskog, signal man na yan na yan. Siyempo, this banwas ang Kalibo. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, Gid. Sir Jobert, Sir Michael Silorio sa Kalibo, mga kakawib, o din na kita. Kulo-kompleto na mga kagivibe ang ating samahan. Ang ating barkadang tunay, aawit sa'yo. Unahon na ito ng Iloilo, si Rex Sorita, si Iloilo.
6: Ma-happy birthday ko, anay. Basi kami makalapos si Iloilo. Happy birthday kasi sa nga Vice President for Operation. Mga dalag, ano?
0: Kantahe.
6: Happy birthday. Happy na birthday pa. Ari kita sa madalag ko kung mabalita. Diri sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Ang droga di sa amon daw ay katapusan na. Mauna pag-uba ang kalibutan tungkol sa madulang iligang na droga. May maglibin partner naman sa syudad sang Pasay sa barangay Tubod. Nakuhaan sa masubra isa naman kabilyon. Kag sa record niya sa ICPO sa sulod sang 8 kabulan, may 100 million pesos sa balor sa iligang na droga ang na-confiscate nila. Amo di kaangay sa amon di ang iligang na droga dumay tuburan, waay nagakahubsan. Sa piyak kabayan, masuboy ni nga balita dito sa may banwas ang Sara, may alom katuig nga bata nga babayi, no, patay ini kay nagasakay sa motorsiklo. Pero abin yung gasakay sa motorsiklo kung bilak-bilog, anong kabilog ang nagasakay sa motorsiklo? Lunsay ni isa ka pamilya, no? Ang patay drink, anong katuig nga bata ang dalas ang motor ang ilang amay, si Rolando De Velos, nakabunggo na sakyan nga motor sa nakapark nga salakyan kay tungod ang amay hubog. Sa ospital ni ang tanan ng mga kabataan sini, ang isa drink pagidaron sa 8 katuig, ang anong katuig ang muning napatay, may 3 katuig. No, nga upod pagid, may apat kakabataan upod nila. Di malas ka muning anong katuig ang napatay mga kakifay. So just imagine, alima or anong nagasakay sa motor? Ano pa matyaga nila ka motor, train?
0: Ano na, pang habal-habal?
6: Pwede to sa sarat, laban-laban, wa ito ma-check sa makaumahan na to, na muna yung uso to. No, kaga lakip man, sa duha pag natin yung mga balita dire, ang patay sa dengue sa may probinsya sang Iloilo, 12 na. So along kita kay Timaulanon gyapon tiempo naton, dapat hindi kita malipat ang pagpatuman sang 4S sa aton sa ni nga mga lugar. Balik sa inyo, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Rex sa Iloilo, mga kakifive gatuan naton si Sir Jobert Lago sa Capiz, Sir Jobert.
1: Mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, Syudad sang Rojas, isang patay mga ka-K5. Bangod man sang daan nga hilugutanon, ginlutang sang isa ka suspitsado ang isa ka mangunguma samtang nagalawig sang iya sininga ot karabaw sa Uyapad. Kung sa talamnan, ining biktima mga K5 nga base sa impormasyon na ginpagwa ni Police Lieutenant Steve Bautista, ang in charge sa Sapian Municipal Police Station, Amo ining si alias Bert, mga K5, legal ang pangidaron, kag pumuluyo sa barangay Bilao, Banwasang Sapian, mga K5. Parinte niya man, ang iya sining kontra, ang nagtiro sa iya, mga ka-K5, kag wala makapreparar samtang nag-himo sa iya sining kasapatan sa ila sining lugar, mga ka-K5. Ining suspitsado, nagalakat-lakat sa kahon sa Uyapad, nakita niya ang nasambit nga biktima kag dito, no, ni alias Sansan ginhanusan sang long barrel nga armas, mga K5, ang biktima. Duwa ka pilas ang naangkon sang nasambit nga biktima, mga K5, sa likod kasadughan ang samad ang igo sang armas, mga K5. Doon sa investigasyon sa PNP nga madugay na ini nga wala nagaintindihan ay ang nasambit nga suspitsado, mga K5, kag biktima. Samtang may tatlo di katawo matransaksyon ng tani sa Banwasang Panay sang bangka kay matabok sa isla. Dito gin-operate sang aton makatapos ang kapulisan magluwas nga may ara armas nga na-recover sa ila. May ara pagali, mga K5, nga shabu nga na-recover ang aton sa ni Panay Municipal Police Station sa sining tatlo ka mga suspitsado, mga K5, si alias Rick, si alias Bugoy, kag ining si alias Edmond, mga K5, nga residente sa barangay Pundol kag barangay Agbanog sa Banwasang Pontevedra. May mga recoveries, may armas nga na-recover, mga K5, ang aton sini matapos ang kapulisan kalakip man ang itatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal drugs, mga K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz, mga K5, kaduan ta na ang antike, ang tambalang ni Smar antike.
3: Mga talalupang doon namon nga balita diyan sa probinsya K5 Western Visayas sa Banwa kang Dao, Tobias Fournier gin-relieve ang hepe kang nasambitan nga Banwa matapos ginreklamo kang pagpanakit kang mga minor de edad. Apat kabilog ang complainant na tatlo ka 17 anyos kag sangka 15 anyos. Ang siste kay bangod nga nagpatigayon gali kang piyesta diyan ukon may selebrasyon sa kasadyahan sa karsada. May banda-banda tinaglantaw ang diyang mga minor de edad. Alauna ginsaway sa nakang pulis. At saka naglambot ko na sa punto nga na napungol rin ko na si Hepe. Ginrelief tanak ka dyan sa pwesto. Kagtemporaryo anay nga gindisarmahan samtang nagapadayon ang investigasyon.
7: Sa dugang pagid nga mga balita, isa na patay, ito ang nakasurvive. Matapos na nagkapan ang isaraka sakayan nga MV San Agustin sa may barangay or sa Liwagaw Island, barangay Sibulo sa Banwakang Kaluya, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sunod kay punong barangay Kikay Lim nga naghalin pa katong Sabado mga last dos sa hapon sa may si Mirara Port padulong kontani or kunraad sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro ang diyang sakayan. Sa talad, dragyan rin sa hilaway ng kondisyon ang pito ka mga survivors.
3: Para so far, mga balita dyan sa probinsya ka, Antique, back to you, Bacolod.
0: Salamat, Ged. Tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Mermar, mga kakibad sa Antique. Kadtuan ta ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
5: Sa mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya, akla nalabot sang Banwasang Kalibo ang 100% nga measles rubella vaccination kag vitamin A supplementation campaign, no? Kay ginasugid according kay Mr. Lawrence Lacerna, ang nurse trick kag in charge sa vaccination program, nga ang target sa target nga 3,571 nga mga bata nga nagapangidaron anom tubtob anom 6 months tubtob 59 months mga ka K5, no? Sa subong nalabot nila ang 100% target mga ka-K5. Kag may extension pang ginpatigayon, Abi. After sang August, August 10 to 28, naghiwat sang extension. No? Nag-conduct naman sila sa vaccination August 29 to September 4 para sa 3% pagin nga remaining tubtob na abot ang 100% mga ka-K5. Samtang isa man ka panimalay nasunog sa banwa sang balete, ginapanag-iyahan in isang 73 years old nga senior citizen kay Lula Diana Cuales. Ginasugid, Abi, mga ka-K5 nga nag-umpisa ang klayo pasado alas 9 sang kaagahon kag sunod sa fire investigator wala pa man makasumiti sang kun anong gid kadako ang kapirdihan pero sa ila operational manual mga 10,000 gid lamang kay human ini sa light materials mga ka-K5 na sunog ang mga importante nga dokumento mga ID kag kinahanglanon kag mga kwarta sa sanasambitan nga panimalay kag ang banwas ang kalibo para sa kampiyon nga balita mga ka-K5 back-to-back champion sa 37th Philippine Travel Mart kagin patigyan sa SMX Convention Center sa Metro Manila, no? Best Both Award kung sa diin sa nagligan nga tuig ang banwa man sang kalibong indiklara sa nasambitan man nga Travel Mart mga ka-K5. Sa Philippine Travel Mart, ginapakita sini ang cultural heritage ka kapares lang sang aton at iamon at iatihan. Ang pag-pinya fiber kag iban pang mga manaming talanawon diri sa banwa sang kalibo kabilog nga probinsya. Amo na mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael porting dago o ba? Labation pa di. O kung dirigid sa aton na yun. Salamat kay Sir Michael Salorio dira sa mga Kalibo mga kakibab diri sa amon sa syudad sa Bacolod in preparation sa sining Mascara Festival mga kakibab kahapon. Ang may gipatigayon nga audition para sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown mga kakibag din patagayon diri sa Arwayo Multipurpose Hall ari ang mga finalists mga kakibag sa League of Champions Season 5 ang Freak Time ang K1 Crazy Bets Morsha Force Gravity Counterclockwise Mongolok kag OBS Negros mga kakibag sila ning mga sambua sa patag sang retro dance sa palaboton nga Mascara Festival sa Bacolod City Public Plaza.
4: Abang dagoob di sa amon, bago ang amon nga regional director sang Police Regional Office Number o kun sang NIR Region kay maga proceed na sa Proof 8 ining si General Romano Cardinio mga ka-K5 kag ang bag-o subong Regional Director sang NIR, si Police Brigadier General Rodincio Licop Sumugod Sumunga daw.
0: Aring lado, wala na kita oras mga kakibin. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Iloilo, ruwas ang
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Salamat kids sa ito sa mga kaupod diri sa Western Visayas. K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod dito sa Ibayan sang Negros Island Region.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Bantay karon ang masulod sing batch para sa ato sa ning inter-school live reporting competition. Maga-report karon ang representante from Alberto Surungon National High School. Kag sumuman ang Pasi Montessori School sa may Foro Dos Pablos. Kag sa 11 Mbps karon batayan ang report ng ikan sa may Haro National High School. Sa may Oton National High School. Kag sa El Castigador ang Tubungan National High School. Sino mang ibabaw sa sing inter-school live reporting competition? Kay subong nga si Manaw, ibaluan na tonkon na sino ang madala na sa top 10. Sa sining 26 saran ka mga blutuan nga nagpasakop para sa secondary category sa inter-school live reporting competition.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Kay Sir Alvi Chris Casires, kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Sir Robert Ligaspe, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, Sir Noel Goles sa May Telecom Compound, Barangay Quintinsala sa Good Morning, kay Ma'am Ed sa Eleksyon, mayad-ayad nga aga. Hindi malipat na gamit kita sa Klinika Diofresh para mutamot kita iwas ba o balhas, iwas ba o bayabas kag-detect sa beauty sopa. Halong kita mga K5! God bless ato sa pagpadulong sa mabulutuan kag sa atong sining mga ulubrahan. Standby ka mo sa masusunod na pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Kakaroon ng mga detalye ka mga balita, pakidugang impormasyon, mabatihan sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Wala tiyempo sa sa pagpalagad, kita na yun naman kita buwas. Alas 6 tub-tub or alas 4.30 tub-tub alas 6 sa aga, kakaroon sa 11 Mbps. Sa ngalan lang sa pag-alagad ng parsa sa K5 News FM Iloilo, sa abos nga President kag CEO, Doc Ramiloy. Sa amo si ring Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay, sa amo si Station Manager ka K5 Warren French, ako ba'y lagad, and yung ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala gina energy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9.30 sang aga hasta alas 3.30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9.30 sang aga hasta alas 3.30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9.30 sang aga hasta alas 3.30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9.30 sang aga hasta alas 3.30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw! Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Nagdadaragsa nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossy!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa K5 News at Pilipinas Standard Time, alas 6:05 sa agang oras, ginadulong sa taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay
18: protection kag support fogging. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauhunan para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Sa pihak nga bahin wasak ang padlock kag nagadangat sa 38,594 ang nakuha sa mga wala pa matumot nga kamutan matapos ransakon ang Easy Marketing Motor Shop sa Barangay Hines, Saraga. Natukiban mismo sang driver sang motor shop sa maabdan niya nga guba na ang padlock sang pertahan sa nasambit na establishmento. Base sa pagpangusisa sang K5 News Team, gintinguhaan git sang suspect ang sulod sang motor shop matapos buksan ng tatlo ka mga drawer. Nakuha sang kawatan ang 15,000 pesos sa unang alamesa, samtang 23,594 naman ang nakuha sa ikaduhang alamesa. Sa subong, padayon pa ang pagpapangusisa sa otoridad, agod madakpa na ang nasambit nga suspect.
17: Sa dugang nga balita lokal, dead on arrival sa ospital ang anom katuig nga bata nga babae samtang lima naman ka miyembro sa pamilya sa ang pilason matapos makabunggo ang ilang nasakyan ng motorsiklo sa likod ng porsyon sa nakapark na Toyota Innova sa Barangay Salcedo sa Iloilo pasado alas 3 ng hapon September 6, 2026. Ginpakilala o kung ginkilala ang napatay nga si

0: nga Sharil. Anong katuig kag ang napilasan amo naman sa Day Rolando Divalos nga amo ang amay kag driver sa motorsiklo. Live-in partner sini nga si alias Trisha Ann, 28 anyos kag tatlo pa nila ka mga kabataan nga Sanday alias Sanaya, 8 katuig alias Jet, 3 katuig nga amo man ang ginrefer sa Iloilo City kag si alias Zeb nga isa ka tuig nga lunsay mga residente sa Barangay Kapinang, San Dionisio, Iloilo. Suro kay Police Major John Salvador Bello, hepe sa San Miguel o Konsang Sara Municipal Police Station, ginpayag sini nga halin sa barangay Agnaga Concepcion ang mga biktima kag mapuli na kuntani sa ila lugar pag-abot sa Barangay Salcedo. Aksidente nga namungguan sang tay sa Taytay ang nakapark nga salakyan. Dugang pasininga yara sa impluwensya sa makahulubog ng ilimno ng driver sa tiyon sang aksidente. Sa karoon ng motorsiklo kag salakyan ang yara sa kustudiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Yaring kabayin sa payag ni Police Major Bello sang Sara Municipal Police Station.
1: Bilisan ng information na may nangyari daw na aksidente. Considered as self-accident kasi bumangga lang siya doon sa isang Innova na naka-park safely doon sa isang barangay road ng Barangay Salcedo. Ngayon sir, mayroon siyang anim, ang isang motorsiklo, anim, isang ay apat na bata, mga minors pa, and yung mag-asawa na dalawa. So ang mga bata ay 8, 6, 3, and 1 year old. So mga minor pa talaga ito. And yung mag-asawa ay 28 and 30 plus respectively.
2: Sa dugang balitang lokal, isa ang patay, samtang walo ang nasalbar matapos magkulob ang pump boat nga MB San Agustin IV sa kadagatan sa Barangay Cibulo, Liwagaw Island nga sakop sang Kaluya Antique adlaw sang Domingo, September 6, 2026. Naglunsyar sang search and rescue operation ang mga katapos sang Coast Guard Substation San Jose matapos nagkulob ang nasambit nga sa sakayan pasado alas 6 sang aga. Ginpahayag nga nagbiya ang pump boat sa Semerara Port Sabado nga adlaw, September 5 padulong sa Barangay Caminawit San Jose Occidental, Mindoro. Apang bangod wala ini makaabot sa destinasyon kag nadulaan sa komunikasyon ang mga crew gilayon nga nagpahibalo sa Philippine Coast Guard ang tag-iya sang nasambit nga sakayan.

0: Nakuha sa Banwa sa Ngoton ang titulo ng overall champion sa bagong takop na First Congressional District Sports Association o kung CDSA Meet 2026. Ini matapos ka at tipon ng mga Banwa o kung nakatipon ng mga Banwa sa masobra 100 kabulawan ng medalya. 92 ka mga silver medals, kag 60 ka mga bronze medals o kung kabugusan nga 262 ka mga medalya. Samtang nagpangalawa naman ang tigpawan nga may arasang 255 ka mga medalya, kag nagpangatlo naman ang Miag-aw nga may arasang 210 ka mga medalya. Sa piyakabahin, ikaapat ang mga pwesto ang naangkon sang Gimbal, ikalimang San Joaquin, pang-ano mga Igbaras, kag ikapito naman ang Banwasang Tubungan.
1: Sa pihak nga bahin, ginpaathag ni Attorney Anthony Kent Borja nga base sa rules sa pagpadala sang allotment sa mga seafarers ukon marino, 80% sang ila sweldo ang dapat ipadala sa account sa Pilipinas. Suno sa iya, nga wala na saad kung kay sino gid account makadto ang nasambit nga allotment, kag depende na sa natungdan nga marino kung sino ang paghahatagan sini kag kumpila ka porsyento. Gin ehemplo ni Attorney Borja ang iya kaugalingon nga isa man kaanay seafarer nga ginhatagan siya sang ligwang nga ligwa sang iya kumpanya kung kay sino niya account ipadala ang 80% sang iya nga sweldo. Suno sa iya nga bilang soltero pa sad to o sang amo nga tion, tatlo ka account ang iya ginpasudlan sang 80% sang iya sweldo, kag ini amo ang account sang nakapangalan sa iya nga iloy, kag ang duha ka account ang nakapangalan mismo sa iya. Bilang seafarer, antes magsaka sa barko, dapat napahat-pahat na ang 80% ng mga dapat padalaan sini, agud wala sa mangin problema. Samtang kung makapangasawa na, mas maayo nga istoryahon ang ginikanan, nga bangod nagbago na ang sitwasyon kag bilang pamilyado na, hingyoon sa mga ining at tungaon ng mga allotments sa ila kag sa asawa. Yari ang pahayag ni Attorney Anthony Kent Borja sa iya nga interview.
2: Now, there is no hard and fast rule as to where the 80% should be given or to be sent. Ano? The 80%, the rule is that 80% of the allotment must be sent to an account in the Philippines.
3: Okay, to an account.
2: To an account. It does not specify to whose account it must be given. Mm-hmm. It may be given to a family member. It may be given to the wife or mm-hmm. to the mother or to the father. But there's no hard and fast rule, as I've said earlier, nga dapat ang 80% sa nanay gid or sa asawa lang makadto. It is on the discretion of the seafarer on how that 80% should be divided or sent. No? In my previous experience sa ako niya kumpanya sa una, I am allowed to open at least 3 accounts.
3: Mm. Sino ang 3 accounts, attorney?
2: Well, of course, no, some time na to, no, I was single pa.
3: Ah, okay.
2: That the 3 accounts actually was one account was under my mother's name.
3: Okay.
2: The second account was under my name, mm-hmm. and the third account was also under my name. So sigurista kita iya, no? So depende ina sa discretion sang marino kung diin pasudlon ang kwarta, as long as 80% of the salary goes back to the Philippines, to an account in the Philippines, and not necessarily lang burawon sang asawa o kun sang iloy o kun sang tatay or kapamilya ang money, no? Because that's also ano siguro one way to make sure that hindi bala ma ano man to keep our seafarers.
0: Sa dugang mga balita lokal, 62 anyos kalalaki na sa puan patay sa sulod sa iya sinibalay sa Banwa sang San Rafael. May report sa Quinto Distrito si K5 Reggie Di Mayo.
4: Mga ka-K5, wala na sang kabuhi isang nasapuan ang 72 anyos nga lalaki sa sulod mismo sang iyang abalay sa sityo kilometrahe Barangay Poblasyon San Rafael Iloilo pasado las 10:51 sang gabi, Biyernes, Setyembre 4.
5: Ginkilala ang biktima kay alias Lerio, senior citizen kag retirado nga private employee, sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Lieutenant Francis Carona, hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga pag-abot sang kapulisan sa lugar, nakit-an ang biktima nga may pilas sa liog, mga pilas sa kamot kag paghubag sa tuong mata. Mayara naman sang ginasundan nga person of interest ang kapulisan sa kaso. Dugang pa ni Carona, pagpangawal ginkawat ang isa sa ginalantaw nga motibo bangod pila na kabeses nga ginkawatan ang biktima sang iya ginatago nga kwarta. Nahibaloan nga anti sang insidente nagwedro ini sang 5,000 pesos kaginbayad sini ang 2,000 pesos para sa kuryente apang wala na makita ang iba niya nga gamit lakip ang iya ATM. Suno sa kapulisan, isahanon lamang nga nag-istar ang biktima sa iya balay kag mayara ini sang mga kadutaan kag ginapaabot nga pensyon. Nagagawa man sa imbisigasyon nga wala sang nakita ang kapulisan nga deadly weapon o kon mga tinulo sang dugo sa crime scene. Wala man sang CCTV camera sa lugar bangod yara sa nabukid nga bahin sang San Rafael ang puloyan sang biktima padulong sa Dumaraw, Capiz. Sa subong, ginahulat sang kapulisan ang resulta sang autopsy sang biktima nga ginalauman nga mag-abot sa Lunes, Setyembre 7. Lakip ang resulta sang imbestigasyon sang SOCO. Samtang disidido naman ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa responsable sa krimen nga posible mag-atubang sang kaso nga murder.
6: Report sa amon dili sa police station nga muna may nasapuan niya found dead body dira sa pinatrya si Chocolate Trya Barangay Publisyon. Nag-respondi atong tropa dito and muna abot nila to nakita nila ang biktima nato niya ni nga naga batang sa iya country and nakita kami laceration sa iya nga buwak.
7: Well, it is na-developed na nato nga under investigation di apon. Basta may ara nang itang PYI na ito na case investigation na ito. And ginaulat man nato ang results ng iyang autopsy which is may nakaschedule sa Lunes. At the same time, ang report sa SOCO. So that nga ma-consolidate na ito and ma-compare na ito sa investigation.
4: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si Kakifay ba Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Sa dugang nga police report, masobra 100 million nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sa sulod lamang sang 8 ka bulan. Ka K5 Karen Badilla sa report.
4: Mga ka K5, nagdangat sa masobra 100 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero tugtog Agosto siniya nga tuig 2026.
8: Ini ang umpisa sa idalom sang liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa pagpungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Masobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos pag marijuana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high value individuals, 413 ang street level individuals kag pito naman ang naklasify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilla ang tanan nga ICPO personnel bangon sa wala untat gapag panikasog sa pagtapna sang ilegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa pinakaulihi nga detalye sang balita lokal, arestado ang maglibing partner matapos kabakuan sang 170 grams sang ginapatian shabu nga nagabalor 1.1 million pesos matapos ang ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Tuwod, Pasig City sang Biyernes nga adlaw September 4. Ang subject recabing nga high value individual kaging kilala nga kay alias CJ, 34 anyos kag residente sa barangay Poblasyon nila Ward, Pasig City. Samtang ang libin partner naman sini nga si alias Dan, 24 anyos kag residente sa barangay Kamangay, Leganes sa Iloilo. Nakuhaan sang 11 ka sachet sa ilegal nga droga ang mga subject kag iban pa nga mga non-drug items. Nagdangat sa masobra isa ka tuig ang monitoring kag surveillance sang kapulisan sa subject antes ini madakpan. Naibaluan nga si alias CJ ang una nga nadakpan sa buybus sa nagligad nga tuig. Sa karon, yara sa pagkinakop sa Pasig City Police Station ang maglibing partner nga para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ang oras, alas 6:34 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalwan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
9: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, lalaki ng yaras impluensya sa makahulubog gailim noon, patay. Sang madisgrasya ang motor sa Sibalo, Mantique. May report si K5 Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM, Antique.
10: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga nadisgrasya sa ginamanehong motor sa Barangay Udyong Sibalom, last 3:25 sa hapon adlaw kang Sabado, Setyembre 5. Ginkilala ang lalaki kay alias Reggie sa legal nga pangidaran sang kamanguma kag residente kang Bugasong, Antique. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News Team, halin sa Kansadan, San Jose kag padulong sa Udyong Sibalom ang lalaki apang pag-abot sa kurbadahon nga porsyon kang dalan, aksidente diyang nga naduraan kontrol sa manibela kang anang motor. Nagresulta naman dyan sa anang pagkatumba kung sa diin nag-overshoot kag natupa sa steel barrier ang motor kag nahulog sa sementado nga dalan. Nakaangkan naman ang among lalaki kang samad sa anang ulo nga nanginrason sa anang gilayon nga kamatayan. Apang sa dugang nga impormasyon, sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang among lalaki. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:36 sa aga, sa ato sa ligapag pangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa dugang balitang regional, tatlo ka mister nga ginaaligar matransaksyon lang kutani isang baruto sa Panay, arestado sa drug buy bust operation. Ka K5 Darren Salomeo Hinson, sa K5 News FM Rojas sa report.
11: Di na po ang insaga. Yan sir, yung sinaulat na kami ganit sa Manwa, sa mga bakal ba sa Bruto.
12: Dakop sa ginkasa nga buy bust operation sa Panay PA.

0: Bugoy nga nadalahig lamang sila kagang mga narecover ang gikan kay alias Edmond. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panay PNP ang tatlo ka nadakpan para sa nagakaigo nga legal nga proseso.
1: Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Oras alas 6:38 sa aga. Tupad beneficiary sa Puerto Princesa nakatutok sa pagpananom para sa komunidad. Sa K5 Network News, ma-report si K5 Grace Bulostrino sa K5 News FM Palawan.
3: Patuloy na minomonitor ng City Public Employment Service Office o ng City Peso Puerto Princesa, katuwang ang mga barangay peso coordinators, ang mga binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD na nagsasagawa ng community organic gardening sa kanilang mga barangay. Sa loob ng 15 araw, sama-samang nagtatrabaho ang mga TUPAD beneficiaries sa pagtatayo, pagtatanim at pag-aalaga ng mga organic garden na maaaring mapakinabangan ang buong komunidad. Isinasagawa ang proyekto sa mga barangay ng Maoyon, Makaraskas at Bahili kung saan inilapit mismo sa mga residente ang programa sa pamamagitan ng paggamit sa mga lugar na angkop para sa pagtatanim. Samantala, bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho at dagdag na kita sa mga kwalipikadong benepisyaryo, layunin din ang programa na mag-iwan ng isang proyektong may pangmatagalang pakinabang sa komunidad.
4: Ako si K5 Grace Bulostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Sa dugang K5 Network News, 10 regional most wanted persons na-aresto sang pulis sa Regional Office 6. Regional Office 3. K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News Olongapo sa report.
6: Nasa kote ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang lahat ng 10 individual na kabilang sa regional level top 10 most wanted persons ngayong Setyembre. Karamihan ay nahaharap sa kasong panggagahasa at iba pang mabibigat na krimen. Isinagawa ang magkakahiwalay na manhunt operation sa iba't ibang lugar sa Central Luzon kung saan tig dalawa ang naaresto sa Bataan, Bulacan at Nueva Ecija, habang tig isa naman sa Aurora, Pampanga, Tarlac at Angeles City. Lahat ng 10 wanted person ay naaresto sa loob lamang ng 36 na oras mula nang paigtingin ang operasyon. Sinabi ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na mahalaga ang mga pagkakaarestong ito, lalo na't karamihan sa mga suspect ay nangarap sa mga kasong panggagahasa at iba pang seryosong paglabag sa batas. Binigyang din ni Mendez na patuloy ang kanilang manhunt operations sa pamamagitan ng mas pinaigting na intelligence gathering at koordinasyon ng mga police unit. Hindi dapat manatiling papel lamang ang warrant of arrest tungkulin ng pulisya na hanapin ang mga umiiwas sa batas at dalhin ang mga ito sa tamang hukuman upang maharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Nabatian ang kabugusan nga balita sa K5 Network News, mga ka-K5. Diretso na kita sa mga detalye na sa balita sa Balita National.
7: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
2: Sa mga detalye sa Balita National, ginadulong sa Tos Kalawan sa Klinika D3 Bio. Basta Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka kag extra virgin coconut oil. Nga sa ragin makabulig sa Tos Ringa Ika ayong lawas, batuan ang balatian sa ubo, trangkaso, sipon, kagilanat, mag-inom sa Klinika D3 Bio. Wala sa epekto sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang kaso ng grave threats nga ginapangatubang niya sa Quezon City Regional Trial Court suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Gatchalian, separado ang duha ka mga proseso bago ng RTC ang nagauyat sa criminal case, samtang ang Senado bilang impeachment court ang nagatalakay sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Ginatagan niya sa pagtamod nga ang pagdeterminar sa Quezon City RTC nga may probable cause batok kay Duterte wala sa nagakulugan nga may ara ini sang kailabtanan sa nagapadayon nga impeachment trial. Dugang pa sang Senate President

0: napatudan nga nakasala ini ang Vice Presidente kag may pinal nga desisyon ang korte.
1: Sa dugang nga balitang national, dapat na nga igapasabpina sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Agod siya mismo ang magpaathag sa paggasto sa 612.5 million nga confidential funds suno kay Manila 6th District Congressman Benny Abante. Ginpamilit ni Abante, isa sa mga endorsers ang impeachment complaints bilang respondent sa Articles of Impeachment. Nagakadapat nga personal nga magatubang si Duterte sa mga senator judges kag sabto ng mga aligasyon sa baylo nga magsalig sa iya mga abogado kag subordinates. Ginhinambit man ni Abante nga naglabot na sa 21 kaadlaw ang trial apang bisan ka isa wala pa nagpakita si Duterte.
0: Nagpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa indugang nga 8.68 billion pesos nga pondo para sa Department of Education o DepEd. Agon suportohan ang padayon ng implementasyon sa Expanded Career Program or Progression System para sa mga personnel sa pampublikong eskulahan. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, kapin 93,344 ka mga public school personnel sa bugos ka pungsod ang makabenepisyo sa dugang nga pondo. Sakop sini ang kinanglanon nga pondo para sa fiscal year 2025 kag 2026. Laki pa mga personnel nga nakabaton sa NOSCA kag appointments. Pagi sa ECP system, may oportunidad ang mga manunudlo nga magpataas o kung mapataas ang ilang posisyon kag sweldo nga hindi kinahanglan maghalin sa classroom kag maghalin sa administrative post. Suno sa Malacanang, kabahin ini sang paninguha sang administrasyon nga kilalahon ang eksperyensya, abilidad kag profesionalismo sang mga manunudlo.
1: Sa ulihing balitang national, na-deploy na sa Commission on Elections sa COMELEC ang tanan nga election materials para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suno kay COMELEC Chairperson George Garcia, nahamtang na mga election paraphernalia sa mga local hubs ng rehiyon isa kasimana antes ang eleksyon sa Setyembre 14, 2026. Gikan sa mga hubs, igadulong sa COMELEC ang mga materyales sa Sento 5 ka mga banwa kag duha ka syudad sa Barm antes ang Setyembre 8. Sa Setyembre 12 pagahiwaton sa COMELEC ang katapusan nga testing kag siling sa mga automated counting machines. Nahibaluan nga sa karon pagagamiton sa COMELEC ang oil-based na marking pens gikan sa water-based pens. Ginalauman nga makabulig ini para sa mas matawhay nga pag-scan sa mga balota.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita national. Good morning again kay Ma'am Gerlan Sumido, Ning Ilumba, Tristan Watgolay, Ma'am Aba Ahmad, Ma'am Bing Space J, Ma'am Remya Panes, nga nagagamit gid sang Klinika DTX Beauty Soap. Mayara ka na sa ngang palaya guwaba kag papaya nga sarang makapaputi kag makapakilis ang imong akutis maggamit sang Klinika DTX Beauty Soap. Available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa mga balita sa luwasang pungsod, napatay ang duha ka mga piloto matapos mag-crash ang isa ka Pantim F4 jet samtang ginahiwat ang isa ka air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece sang Sabado ng adlaw. Nagtibusok ang nasambit ka fighter jet pila ka gatos ka metros lamang gikan sa mga nagalantaw. Ginabulubanta nga masubra isa ka libo manang nagtampong sa air show kag wala naman sang nalista nga napilasan. Sunod sa Air Force officials in Greece, nasa puan ang lawas ang duha ka mga napatay nga piloto sa palibot sang Tanagra Air Force Base, 60 kilometros sa naaminhan sang Athens. Nagamit naman sang 11 ka mga water dropping planes kag nagbuligay ang 85 ka mga bombero agod mapalong ang kalayo matapos magtimpusok ang eroplano.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, nag-alboroto pag nagbugas ang madamol nga aso ang vulkan Anak Krakatao sa Indonesia. Kabangdanan nga temporaryong ginpasaraduhan ang Soekarno-Hatta International Airport kung sa ningingit kanselar ang kapindusyentos ka flights pasulod kapagwa sa Jakarta, Indonesia. Kabangdanan sinina stranded ang kapin-23,000 ka mga pasahero. Sunod sa Geological Agency isang Indonesia, nagpakita sa pagkaaktibo ang nasambit ng vulkan sang Sabado at sininag Alboroto alas 3 sang Domingo sa kaagahon. Naglabot naman sa pila ka bahin sang Indonesia kag sa probinsya sang Lampung ang nasambit nga abo kag nga ginbuga sang nasambit nga vulkan.
0: Nabatian ang detalye sa kabugusan nga balita sa luwasang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa detalye sang balitang negosyo, gradulongin sa aton sang kampiyon nga kape ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ang kape nga may chia seeds, ang palaya kag ni sugar cane extract kasaragin makabulig para sa aton sininga ikaayong lawas ang Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga detalye na sa mga balita, naghinay sang gamay ang inflation rate sang pungsod tubtob sa 6.1% sa nakaligad ka bulan sa Agosto gikan sa 6.2% sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang nagapanguna nga nagduso sang gamay nga paghinay sang inflation amo ang mas mahinay nga pagtaas ang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages pati man ang sukot sa transportation kag pampubliko nga pasilidad. Apisar ra kalista sang gamay nga paghinay nagapabilin sa gyapon nga mataas ang nasambit nga level sang target sang gobyerno nga 2-4% sa bilog nga tuig. Ginpayag sang economic managers nga padayon nga gidabantayan sang gobyerno ang supply chain sa mga nagapanguna nga mga produkto pang agrikultura kag agod nga mapunggan ang liwat nga pagtaas sang presyo sang pagkaon sa mga lokal nga mga merkado. Sa peso dollar exchange rate, mga ka-K5 ang isa ka dolyar sang Estados Unidos nagabalor sang 62.59 pesos. Oras, alas 6:50 sa aga. Sa detalye sa mga balita sa patag sang entertainment.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, 1 million ginhatag nga reward ni Ogie Diaz sa iya anak nga nagapabilin nga single sa iya 25th birthday. Ka K5 Kija Marie Hanay size sa report.
3: Ginhatagan sang balor 1 million pesos na reward sa komedyante kag talent manager nga si Ogie Diaz ang iya anak nga nagapabilin nga single kag wala sang bata sa iya ika-25 nga kaadlawan. Sa birthday vlog sang anak sini nga si Erin, nangin emotional siya samtang ginabaton ang cheque. Base kay Ogie, ginhimo niya ini agud maingganyo ang iya anak nga ma-enjoy ang youth days antes magsulod sa isa ka relasyon ukon maghimo sang kaugalingon nga pamilya. Madamo naman sa mga netizens ang napasana o. Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:52 sa aga. Sana all may isa ka million ka pesos nga birthday gift kung single ka kag wala ka sang nobyo. Okay, pa balira.
1: Sige lang.
0: Ha?
1: Sige lang.
0: Kung ikaw kung tatay mo sigo di si Ogie Diaz.
1: Hindi kita kabaton.
0: Chansayhan nga makabaton ka sa million siya.
1: Hindi kita kabaton.
0: Hindi, good?
1: Oo. Oh.
0: Oh, kasi siyempre, this is a isa news ka pala ganun yung nobyo ka na.
1: Pakot mo ba? Oh.
0: Ako man tatay ko si Ogie Diaz, siguro elementary pa lang kuha na tsansa.
1: Aban si kasakon gali.
0: Ate siyempre, ano kay Moya sa elementary ni Tibok Balos ang ginatawag nga crush crush.
1: Wow.
0: Galing kay ang masubo nga kamotuoran. Mm. Wait, sa ginikanan nga si Ogi Diaz. Mm.
1: So Leon, balis ka doon ang balay. Wait, taguro may makita nga 1 minute.
0: Bisa na balon ka pa sa ginikanan mo, hindi ka magnubyo, ha? Hasta makabot ka 25, hindi ka man magpabusong, hindi ka man mangasawa. Pero wala gapon sa 1 million. Okay lang, ha? May kaso, ha? Okay, pa'y balira.
1: Tama!
0: Alas 6:53 ang oras ato sining nga pagpangalagad sa patag sang sports, ha? Philippine Tennis Association, magapakigistorya sa Women's Tennis Association, agod nga magapartisipara. Kagpanugutan si Alex Ayala nga maka-intra sa Asian Games. Apang Alex Ayala na pastlawan kahapon sa iya sininga hampang kontra sa kasumpong niya nga sa si world number 14, no, nga si Iva Jovic. Sa aton sininga mga ka-K5 masubo kag isa sa mga nasabuan ang musika K5 Enrico Sorita Jr. Yaring report ni ka-K5 Enrico Sorita Jr.
4: Ginaistoryahan subong sang Philippine Tennis Association o Confilta kag Women's Tennis Association o kon WTA ang partisipasyon ni Philippine Tennis Sensation Alex Ayala sa Asian Games tungod nga hindi makahampang sa WTA 1000 China Open. Ang world number 18 nga si Ayala ang wala sa listahan sa mga players sa China Open sa Beijing kung sa diin magadungan ini sa Asian Games sa Japan. Naghingyo ang Felta sa WTA na i-exempt si Ayala na mapinahan tuod nga hindi makahampang sa WTA 1000 event. Inikasunod siya nagwa ang impormasyon nga mahimo mapinahan si Ayala. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Topa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras, alas 6:54 sa aga. Diretso na kita sa mga balita ng extra special.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita extra special.
0: Sa balitang extra special mga ka-K5, ginapamilit sa isa ka bilanggo sa Iowa nga si Benjamin Scriber nga dapat hilwayon siya sa korte bangod na tapos na niya serbihan ang life sentence matapos kini ang napatay. Suno kay Scriber na sentensyan siya sa life sentence bangod sa kaso nga murder. Makabig nga natapos na ang iya sining life sentence matapos nga mapatay ini apang maswerte nga nabuhi liwat matapos ma-revive. Naibaluan nga gindala sa ospital si Scriber matapos nga makaangkon sang malubha nga kidney stones nga nagresulta sa sepsis kun sa diin nadulaan na siya sang heartbeat nga sunod sa iya makabig na nga siya ang napatay na bangod nga natapos na ang iya sining life sentence. Subong man matapos ang 5 beses nga pag sa pag-rescue sa iya natigayon nini nga ma-revive kagliwat ka na angkon sang kabuhi bagay nga gininyo niyang korte nga hilwayo na siya bangod natapos na ang iya sininga sentensya. Apang sa desisyon sa korte bisan nga napatay na siya apang liwat nga nabuhi kabangdanan nga padayunon niya sa Gyapon ang iya sentensya tubtob sang iya sininga pagka bilanggo. Punto man sa no. Pero ang punto ya pointless.
1: Pointless. May point pero pointless.
0: Natural na ya nga i-revive siya, no? Mm-hmm. Sa aton sini nga mga ka-K5, batyag mo kung why katong gin-revive ti makagwa ka sa presuhan, makagwa ka man sa presuhan pero ti lifeless ka na. Ka-K5 alira apin.
1: Amo na ya sakto nga matapos ng iya life sentence.
0: Amo na yang literal nga you are done. You are finished. Iway ka na yan mo. Datong sini nga mga ka-K5. Ambal to mga doktor at aliway nila namun ni siya gin-revive. Alas 6:57, nagbukbo ang mamunog nga ulan. Subong nga aga, diri sa may syudad sang Iloilo. Bantayan karon sa programang Foro de los Pueblos, si Baloon naton ang latest weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo, mga ka-K5, no? And subong adlaw, Lunes, may klase kag may opisina, kay gani bangon na kamodera, himos na sa inyo sini nga mga parimalay, hindi na kamo magpaugtas kay nanay kag kay tatay sa mga estudyante. Sa may mga opisina, lakat na temprano pa para iwas sa traffic. Kami ang inyo mga tagbalita, amuyad to ang mga natipon naton ng mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si Ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon nga istasyon, forever number one, K5
1: News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. For BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis DDX 500!
8: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan!
7: Magalingin pala ang imo nga ulo!
8: Masami nagkapangihi!
7: Masami inauhan!
8: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubo!
7: Sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh! Sik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka magabutika.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 7 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
2: magabutika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
2: Yung may D3.
13: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
14: Mm-hmm.
13: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan
14: mm-hmm.
13: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
14: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
15: May mga barikada pa na.
14: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio. Nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
16: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
2: Yung may D3.
6: Mabakal, sumagbuti ka.
14: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
15: Oh.
14: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka diri ba.
15: Daw import gali ni Dok.
14: O import siya.
15: Mag-import kaya.
14: Your second immune system.
17: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
14: mga trained, gipang-train.
17: Nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 bio.
14: Ang D3 bio import immune system.
17: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
14: siya na import mo pasulod mga iban nga immune system.
17: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
13: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
17: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
14: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
17: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
14: paborito
17: kagaw.
14: Oh,
17: paborito dapat.
14: Labi na kung plakaw ang katamis.
17: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
14: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
18: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Boracay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
21: DTX 500.
26: Masaligan.
21: Epektibo.
26: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
26: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
21: Masaligan.
26: DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio. Ang D3.
27: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
27: Yung may D3.
21: D3 Bio.
28: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
29: Wow! My puso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:11 sa agang. Oras, ginadulungin sa Tuscal One, siyang kampiyon nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix, kag Prebio Coffee ni Dr. Abil Itang Uy, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5.
30: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:12 oras sa Foro de los Pueblos, the People's sa Forum.
32: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
30: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
32: Ray Umalay.
30: Para sa Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalbati. Happy Monday sa inyong atanan. Sa aton sini nga mga kuturan sa Gyapon kaupod ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga wala pa makahimos, nami pang barikotot, nami pang tulog, nami pang bango na da. Dugay-dugay, may klase, may opisina, bisan nagabubo ang ulan, subong aga. Kay gani sa mga nami pang tulog, nami pang uragok. Hoy! Pagbararangon rin ko mo dyan. Kagbag pararigos, adlawon tanarun dyo. Gapanibaho rin tinyo. Bogtaw ron!
30: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos!
0: Kaunta ang pinakalites nga weather bulletin update sa sining mga tinion mga kakipay. Upon ang DOST Pag-asa Iloilo sa itong sining mga pinalangga ng mga tagparamati. Nagbubo ang uran na subong aga diri sa may syudad sa Iloilo. Kamusta naman ayan sa pila naton sini ka mga kabanwahanan? Ano na ang latest update naton mga ka-K5? Mayara bala kita sa mga ginapaabot nga bagyo nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby sa aton sini nga linya si Engineer Nicole Silvestre. Engineer, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo sa programang Foro de los Pueblos upod mo si ka-K5 Ray Umalay.
1: Hi, hello, good morning. Muni ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Lunes, September 7, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Bangod sini nga sistema, di sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magalumong kalangitan nga may mga lapta-lapta ng mga pag-ulan pangalat at panagoob tugas ang Southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magkahalid sa direksyon Southwest na magadalas ang makasarangan tubtubabalod nga kadagatan. Forecast natin, forecast temperature natin generally na sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagining alas 5.40 sa aga kag magatunod ini alas 5.56 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halimbit na Iloilo Dapyo Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madam agad nga, salamat.
0: Okay, Southeast Monsoon ang nag-epekto sa sining localized nga mga pag-ulan-ulan kag malain nga tiempo sa area sang Visayas kag Luzon na Engineer Nicole. Sa base sa aton sini nga satellite image, may ara bala sang chance nga may ara kita sang paabuton nga low pressure area o kun LPA sa mga masunod nga mga sinimana, Engineer?
1: Well, sa doon sir, ay wala naman kita tinagin na monitor sa nga LPA, sir. Doon may ara kita bagyo sa Sagwa sa Singapore, which is the formerly known as the Pilandok. Pero ang hindi nga bagyo ay madamo naman ang chance na mag-re-enter pa sa ating par, sir.
0: Okay. Sige. So, ang ining mga localized thunderstorm ang tuga agad lamang sa gin-enhance o kung na ining hanging habaga tukol sa Southeast Monsoon nga nagahatag naman sa malain nga lakat sa panahon sa aton sining mga lugar, partikular na diri sa Western Visayas. Salamat kid na, Engineer Nicole Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo.
1: Welcome sir, kag maayong aga sa inyo sa liwat.
30: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Alas 6, 16 sa aga, nabatian ang latest weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo mga ka-K5. Diretso kita sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon ka mga balita, mga natipon sa aton sini mga unit field reporters kag mga follow-up reports sa mga kakaypay. Dito sa may igtubli tubungan Iloilo, may nakatakilid nga dipang pasahero nga jeep dito kahapon. Doon nahulog ni mga kakaypay, bibaloon ni naton kay kakaypay Karen karon kung ano ka taas ang ginahulugan mga kakaypay sang sining. Di pang pasahero nga jeep. Kay may 20 ni tanan ka mga sakay nga pasahero sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palawati. Na tabo ini kahapon September 6. Wala sa may barangay Igtubli, tubungan na Iloilo mga kakipay. Sa dugang naton sini ka mga balita, ibaloon taman karon pila ka mga reports ang aton sini nga mga unit pub reporters. Ilabi na gid ini mga kakipay, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalabati ining asod-asod didto nga aksidente sa Mayakinto distrito. ang tatay hubog ang iya angkas iya nga live-in partner kag ila sini nga mga kabataan kalibog anining ulo ko sini sa aton sini nga mga ka K5 no sang makabunggo ang ila sini nga motorsiklo sa aton sini nga mga ka K5 kay do halos tanan sa kay sini hamakon mo may anom ka katuig nga bata may pito ka katuig nga bata tapos may tatlo ka katuig nga bata kag may isa ka katuig nga lapsag nga bitbit sa motorsiklo madrive kay mo hubog ka sa aton sini nga mga ka K5 ay sus din ni ang pasensya lang ha actually ining ato ni tani nga ginakasubo kay ti na dulaan sila sang bata pero kung makita mo bala mga kabyanan no ikaw nga amay dapat number one ang imo panumdumon ang safety sang imo sini nga mga kabataan kag sang imo sini nga asawa kung nagadala ka sang motorsiklo kag nakahuinom ikaw sa aton sini nga mga ka K5 hindi na pagpilita kay ang risgo nga ginawa dala mo sini mga ka K5 ang kabuhi sang imo nga kabataan just imagine may isa pa katuig may lapsag pa nga ginabitbit ang iya sini live-in partner sa aton sini nga mga ka K5 wala man sang liwan sila nga nabungguan ang nagaparking malang sa lakyan tikong hindi ikaw hubog wa ikaw nakainom sang agwa di pataranta sa aton sini nga mga ka K5 ka imposible man nga sa kasanagon pa sa kalibutan hindi mo makitaan ang nagaparking nga salakyan sa kilid sang dalan sa aton sini nga mga ka K5 ibaloon tani karon with ka K5 Reggie Di Mayo sa dugang naton sini ka mga balita mga kabiyanan ang Iloilo province naka-record siyang 12 tanan ka mga nagkalamatay sa balatian nga dengue. Basta gani ulan-ulan, nagabalik-balik naman ni ang mga dengue cases mga ka-K5. So, paalinton ta sa inyo tanan nga pananglitan gani nga may mga pundong at tubig, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Amat-amaton yun na. Sa aton sini nga mga ka-K5, libot ang inyo ogsaran kag panglimpyo kamudra. Kay hindi makabayad ang lamok nga maghugpa kag magkagat sa panit sang inyo sini nga mga kabataan kag sa inyo tapos no ma diagnose kamo sang balatian nga dengue sa aton sini nga mga ka K5 uso nga daan ng ulan-ulan subong hindi lang puro TikTok ha panglimpyo man pag may time. Ang ibang dabi, way na gana mang limpyo sa oksara nila. Kay hala na lang nga vlog kag TikTok. Igo gani mga ka-K5 nga maka-angkon sang sining dengue nga balatian. Sa aton sining nga mga ka-K5, ati dako gid nga problema. Husto lang nga mag-hibi-hibi. Kaga, sa aton sining nga mga ka-K5, kaga mag-pangayo sang bulig. Pero dapat numero uno, kita mismo ang manguna sa pagpanglimpyo sa aton nga mga palibot mga ka-K5 ba. 7:21 oras sa aton sini nga pagpangragad sa balitang okon sa Foro de los Pueblos. Ang The People's Forum sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. Mga nagkaladakpan nga mga kulurom nga mga salakyan sa Western Visayas umalin na sang Enero naglabot na sa 168 taran kabilog. Pero naman sa Land Transportation Office. Kaga, istoryahan taman ang ining natabo mga ka-K5 nga pag-isyo sang warrant of arrest batok sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Gina-isyuhan ni siya sang warrant of arrest sa kaso mga ka-K5 nga grave threat. Inig pagpabahog sang Vice Presidente sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag sa iya sini nga First Lady ti ayon niya nga si Liza Marcos amo man sa iya sini pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5 tatlo ka counts ang ginatawag nga grave threat ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Isang gintalikdan nga adlaw nagpiansa ini mga ka-K5 sang September 5 sang balor nga 360,000 kay ang balor sang tagsa ka mga kaso sa kaso nga grave threat, may arasang piyansa nga 120,000 each sa tonsunin nga mga kakipay. So for her temporary nga kailuwayan, no, sa tonsunin nga mga kakipay, nagbayad si Vice President Sara Duterte po ng iya sining mga abogado sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sang balor nga 360,000 pesos. Wala nagpamagshot si Sara Duterte. Kaya ti prior to the arrest, no, nagipakita man eh, nag-appear man eh, kag nagapiansa. So masabit na lang sa sang iya litrato, mga kakipaib, no, dahil sa inga wala siya magpamagshot. Pero nangin antes pawan mga kakipay bakasulod ang vice presidente sa Quezon City RTC, no, may pila pa ka mga sugilanon kag interview ang katapos ang media sa iya, no, matapos ini nga magabot sa gwa sang Quezon City Regional Trial Court. Ang hampal sang vice presidente nga nagakahangawa ini sa iya sini nga kabuhi kag wala ini sang salig sa mga kapulisan, even sa iya sini nga mga security personnel, mga ka-K5, kag sa iya sini nga mga kaopdanan. Dugi na hambal lang sang vice presidente nga ti waay na gid ako ya sang may ginasaligan bisan mga abogado ko, duway nakusalig ni sila. Sa aton sini nga mga kakipay, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatik, iti abaya wala na akong maasahan, wala na akong hindi ko na alam kung kanino ako makatitiwala. Ini matapos mga kakipay nga nag payag si Vice Presidente Sara Duterte sang iya kakulba nga basi may matabo sa iya sa sulod sang Quezon City Regional Trial Court. Ambal ganin sa yung ibang dugi na kulbaan si Vice President Sara Duterte, dugi nagakakordam sa, pero kung lang tawon naton sa kasagsagan sang administrasyong Duterte sa aton sining mga kakipayb, duka na damo man to sa mga nagakatabo, we're not saying ati ang administrasyon ang may pakana, pero sa time sang administrasyon ni former vice ni former President Duterte, madamo sang mga cases sa mga pinatsyanay sa palibot sa aton sining mga kakipayb nga ti kadamo sa mga injustice ba, no, mga ginpang tumba, mga ginpang patay da nga ti way mo may baluan, no, kung may mga involvement sa illegal nga droga bla kun wala, no, sa aton sining mga kakipayb. What I'm just trying to say is that, no, ang ginambal subong ni Vice President Sara Duterte is also visible, no, sa natabo sang una sa administrasyon sang iya sining amay. Ang balya basi pagkadto ko da, pagsulod ko da, kag palukpan ako da, tirohon ako da, patyon ko da, tapos ang balon ng sa mga pulis ka nagbato ako. Sa aton sini nga mga kakipay, amo na yang payag ni Vice President Sara Duterte, no, sa aton sini nga mga kakipay. Pero tisang una, di ba, sa aton sini nga mga kakipay, may mga nagkalatong bala ito nga mga kakipay. Sa aton sini nga mga kuturante, may ginapang sabitan mula to sa karatula. Adik ni drug pusher ni sa aton sini nga mga kakipay. Yang vice presidente nagakangawa nga basi amo man nabla matabo siya. There is why nga nagapaupod siya sa mga katapos ng media pasulod sa Quezon City RTC branch. Mga kakipay, may media sa tubang, may media sa likod. Tinanglan ni Vice President Sara Duterte gali ang mga media sa aton sini nga mga kakipay. Si safe man nga nakagwa si Vice President Sara Duterte kag wala man sang anuman nga malain nga natabo siya. Matapos ang iya sini nga statement kag paya, nagpagwa gilayon sang official statement ang Malacañang, no, halin sa presidente nga nagapabutyag nga wala lapat sang kahangawaan ang vice presidente kag hindi mahimo nga ini sakiton o kon na may ubrahon nga malain ang katapo sang Philippine National Police sa iya o kon sang PNP. Amo man ni ang ginapahayag kagin pagwa nga statement ni PNP chief mga kakipayb Nartatis sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no, sa aton sini nga mga kuturan karon makaupod naton si Attorney Paul Ray Tolentino kay usi saon tani. Ano blang kaso nga grave threat? Ano kabugat ning kaso nga grave threat? Madamo sa mga sugilano naghambal nga abisi presidente na pailan kaso. May ongoing impeachment sa Senado na pailan kaso. No, sa aton sini nga mga KK5, Sino bala ang mayara sang ginatawag nga immunity nga public official? Nadala bala ang vice presidente dre na dapat kung impeachable official ka o kag vice presidente ka, hindi ka pwede pailan kaso sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamate. Amo na karon ang usisaon naton upon si Attorney Paul Ray Tolentino sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamate. May arap pagid ni nga statement si Vice President Sara Duterte nga hampalya sa aton sini nga mga ka K5, no? Ngati amo na gali ni ang sistema sang aton justice system sa Pilipinas. Ambalya wala na tagali iya sang kinamatarong sa ginatawag nga freedom of speech sa aton sini nga mga ka K5. Now, we need to distinguish later what is the difference of grave threat or threat sa aton sini nga mga ka K5 sa ginatawag nga freedom of speech sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Magambal kami na karon mga kabyanan nga mga ka K5 nga tumbahon ko ni karon si ka K5 alirapin. Oh, sa aton sini nga mga ka K5, that is a freedom of speech or a threat, no? Sa aton sini nga mga ka K5, di ba makuha nagambal nga kung ano, tumbahon ko man lang siya, pwede ko man lang siya tiklo doon. Pwede ko man lang siya tiklo doon kag tumbahon. Nga kung magambal ka tumbahon, patyon mo na yun ako sa aton sini nga mga ka K5. Amo nang gusto nga ipahiwatig sang vice presidente nga ti una pa lang ang manang ginambal sang iya sini nga depensa mga ka K5 sa ila sini nga impeachment trial sa Senado nga anahambal lang sang vice presidente ato out of frustration bangod sa kaki sa aton sini nga mga ka K5 galing ang ginalantaw na dabi ang may probable cause, no? When we say probable cause, if someone nga nagahambal sang isa ka threat or grave threat, nagapamahog, no? Dinalantaw na kung may capability bala siya nga obrahon ang ina nga krimen. Sa aton sini nga mga ka K5, may ikasarang bala siya nga obrahon ang ina nga krimen. No, sa aton sini nga mga kuturan, dugangan tapagid na karon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mainit-init na eh. There is a statement of Vice President Sara Duterte. Pamati, tabla, no? Makadali ang iniiya sini nga payag upod ang katapo sa media sa ini magkadto mga ka K5 sa Quezon City RTC Branch 98 para magbayad sang iya sini nga piyansa. Yaring payag ni Vice President Sara Duterte.
2: On my way, no why?
3: Sino sasagot? Kapag namatay ako mamaya ang gabi, sino man na nagot?
5: Wala na mo.
3: Sino man na nagot?
6: Sorry, Maya.
3: Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko,
6: talk na lang, David.
3: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari any minute now.
5: Hindi kami lalapit, sir. Hindi kami lalapit.
6: Nasa duty lang kami.
3: Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ. Sabihin lang ng court.
6: Thank you, sir.
3: Ligay niyo yun sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police. Oh. Make it look like an accident.
6: Thank you.
3: No. I really do not feel safe.
0: Ambal ni Vice President Sara Duterte, I really do not feel safe sa sulod kung magsulod ako. Kaya kung matabo sa kung da kang mapatay ako, mahugas kamay malang kuno ang mga pulis pati ang judge. Base ko ang balon nga, hoy, lagay yung eskanal. Mati, sa atong sini nga mga kakay, 5 pero kulang tawon mo sa atong sini nga mga pinanggang nga mga tagpalamati. No? Sa atong sini nga mga kuturan, mapati kita siguro kung ti isa lang si Vice President masulod dito kagway sa mga kopdanan, kiti way sa may mga witnesses, way sa may makakita. Pero nang upod niya, duwaya kabugado, ara pag palibot pang mga katapos ang media sa iya. Sa atong sini nga mga kakay, sa atong sini nga mga pinanggang nga mga tagpalamati, no? Hindi ba siguro na matabo kag hindi ba siguro na nga kuon nga ti may matabo gid siya ko magsulod sa didto ah, no? Sa ton sini nga mga kuturan kiti after all damo sa mga naga mga nakakita o kon makakita sang posible nga matabo, no? But then we cannot really question, no? The feelings and emotion of the Vice President because sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? In the very first place, sa aton sini nga mga kauturan, obviously, no, sa aton sini nga mga ka-K5, makita manaton nga may ara sila sang hidwaan sang presidente.
7: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Makita manaton nga hindi manami ang ila relasyon sang presidente.
7: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Amo na nga somehow, sa aton sini nga mga ka-K5, hindi mo man siya magbasol kung magpraning, no, sa iya kabuhi si Vice President Sara Duterte.
7: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Pero ibaloon ta na karon ang pila ka mga technicalities and legalities sa kaso nga grave threat sa aton sini nga mga ka-K5. No? Kagaa na dutlan somehow si Vice President Sara Duterte kag nakitaan sang probable cause mga ka-K5 sang korte. Rason nga nisuhan ini sang warrant of arrest sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:35 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Duga ang antara karon upod sa kay attorney Paul Ray Tolentino mga ka-K5. Live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo sinitag sa tagsa ka mga radyo. Gusto ko lang tamyawon kay nakamuno sa akon ang aton sini nga abyan, no? Nga sang nagsakay sa kuno sa modernized jeepney nga may biyahe mohon isat nga rota sa aton sini nga mga ka-K5, nagapamati gid sa aton ang driver nga si alias Bombay mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Kag nagahinyo gid nga tamyawon siya kay amo ini ang istasyon nga iya sini nga ginapamatian. Good morning gid sa tanan aton sini nga mga modernized jeepneys nga aga para ka pasada naga-travel, naga-biyahe, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ilabi na gid sa mga WVTC modernized jeepneys naton kag ang mga modernized jeepneys naton nga may biyahe mohon isat nga rota kag kay Sir Bombay da. Kamusta sir? Amo lining Bombay mga ka-K5 nga hindi motor ang ginadalaya kundi modernized jeepney. Live makita sa aton sini nga official Facebook page, i-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa Foro de los Pueblos. Kag karon, bantayan ninyo kay nagapadayo ng aton sini nga elimination round para sa aton sini nga K5 live reporting enter school competition for the secondary level. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang mag-report karon, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ang partisipante halin sa Alberto Sorongo National High School nga si Iris Aleya Pural kag halin sa Pasi Montessori School nga si Bianca Gwen Pedregosa. Sa aton sini nga mga ka-K5 bantayan karon ang pagpasundayag naman sa mga abilidad sang aton sini nga mga estudyante dire gid lamang mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos program. Alas 7:37 magabalik ang K5 News FM Iloilo.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.

0: for Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: DTX Beauty Service.

0: Silay, nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Alas 7:45 oras sa Tosiriga, pagpangalagad mga ka-K5, welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa mga ka-K5 naton, gina-remind naton kamo nga mag-inom, magtumar sa mga suplemento ni Dr. Amel Itang Uy nga saragin makabulig sa Tosiriga ikayong lawas. Ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Napamatud-an na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapna sa mga viral infections kag bacterial infections sa aton sining lawas mga ka-K5. Ang pag-inom sang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ang sarangin nga makatunaw kag makapatay sa mga viruses kag bacterial infections sa aton sining lawas. Kay gari magtumar sang Klinika D3 Bio may vitamin D3 kada may extra virgin coconut oil kapa. Parisan mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Basta Mighty C, vitamin C nga alkaline base. Mayaraman sang Mighty C Zero para sa tonsiling mga kabataan, papagunon ang immune system, mga ka-K5. Do kasubong lang, nagkaunikaw sa napulo ka bilog nga citrus fruit sa pag-inom sang isa ka-kapsula sang Mighty C, mga ka-K5. Kag DTX 500 para sa may mga diabetes, hypertension, high blood, kag hindi ba namin ang blood circulation mga ka-K5, no? Kay tungod sa mga nagabara nga dugo sa imo kaugatan, inom ikaw sang Klinika DTX 500. Likawan ang balatian sa stroke kag cardiac arrest, mag-inom sang DTX 500 mga ka-K5. Ang DTX 500 sa aton sining mga kuturan may ampalaya extract kag di sugar cane extract nga saranggay baka parami sang aton sining blood circulation. Mag-inom sang Klinika DTX 500 para protektado ang aton sini nga ikaayong lawas. Oras, alas 7:47 sa aga. Kuwanta report ni ka-K5 Karen Padilla. Live dito sa may barangay Igtubli, Tubungan, Iloilo. Matapos ka maaksidente, ining isa ka dipang pasero nga jeep. Sa tonsyon nga mga ka-K5 nga may 20, tanan ka lang pasero. Kahapon nga adlaw. Anong natabo sini? Anong investigasyon sa mga kapulisan? Kag nga ang nahulugin sa tonsyon nga mga ka-K5. Ano kadalom ning bangin nga nahulugan sa tonsyon nga mga ka-K5 sang sining dipang pasahero nga jeep mga ka-K5. Alas 7:47 oras sa tonsyon nga pagpangalagad. There is a Foro de los Pueblos program, The People's Forum mga ka-K5.
9: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Good morning, gid, kay Ma'am Catalina Gallego, kay Sherwin Marcue. Nga nagapamati, gid, sa tusin nga pagpangalagad, kay si Richard Hika. Good morning, ka-K5 Ray. Shout out lang kami diri sa Days Hotel, Kitchen Warriors. Nga nagapamati si mo. Oy, good morning, ha. Sa mga taga Days Hotel, da, sa mga staff and sa mga cookeries, no? Sa Days Hotel. Oh, nagaluto aga pa, nagapreparar sang pagkaon da. Good morning gid sa mga kitchen warriors. Upod kay si Richard Hika. kay Ma'am Annalyn Bahade. Good morning. Tara na tonsening mga KSS kag K5 patrollers karkatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag K5 Karen na Banilia live dira sa barangay Tubli Tubungan Iloilo. Good morning.
2: Hey Bray, aksidente no nga nahulog ni kahapon mga alas 4 ni K5 Bray nahulog ni ang jeep na may sakay nga byente kapasahero sa Higad Sangdalan direya sa may barangay Igtubli Tubungan K5 Bray. Sa interview naton sakay Police Captain Lonilin Talamilio ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station K5 Bray ang ining byente kapasahero nga sakay sang dipang pasahero nga jeep magpamilya ini sila tanan K5 Bray halin ini sila sa San Joaquin at padulong puntani sa may barangay Igpaho dira man sa banwas sang Tubungan para maglagaw sa sikat no nga local destination sang amuya nga banwa or ang ginatawag nila nga viewing deck. Pero suno sa kay Captain Talamilio K5 Ray since nga ang Igtubli talakla doon sa balang dalan K5 Ray ang naano ni nawadaan ni or napatyan nabatyan ni sa makina ang jeep K5 Ray. Rason nga wala ni naka-manage or naka-control maayo ang driver sang dipampasahero nga jeep kag nahulog sa higad sang dalan. Mayo lang gid kay 5 Ray suno sa kay Captain Talamilio kay hindi bala tam-an kadalom ang ining nahulugan kay 5 Ray no kay ti pwede man lang siya malakadan sang kumbaga ang kadalumon ya dito mga asta lang man sa tuhod kay 5 Ray no kag sa kilid ti may mga hilamuna naman kay 5 Ray kag may nagasangga man nga duta amo ning nga wala ni natam-an kay 5 Ray ang ining byente kapasahero kung sa diin siyam diri ang nakaangkon sang minor nga kapilasan kay 5 Ray suno sa kay Captain Palamilio nga ang ining siyam duha na di ang minor di edad kay 5 Ray tigma suno man siya may mga baby to kay 5 Ray no nga bit ang iban nga pasahero kag maswerte nga wala ni nagkalapilasan ang iban kay 5 Ray pero padayon ni nga ginabulong sa ospital ang ining mga nagkalapilasan kay 5 Ray pero stable naman ang kondisyon suno iya sa hepe kag wala naman sang plano nga magfile abi no sang reklamo or kaso ang ining magpamilya batok ya sa driver kay 5 Ray. Ipamatian naton ang payag ni Lieutenant ni Police Captain Lonilin Talamilio ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station.
11: Utom lang niya ang reglementary period kay ish magpagasang mga expenses kag hindi naman interested magreklamo ang mga biktima.
12: Oo. Ma'am, bali ang ining driver, kag ang mga pasahero, ma'am, ano ni ma'am magkilalahin sila or magpamilya man?
11: Magkilalahin sila, magpamilya sila. Manitanin sila sa view deck.
12: Oo.
11: Dito sa barangay Ipaho sa TRA, para magwalis sa balas. O, kagamuto ng tuga nga hindi na makontrol ang lansang driver ay ang ginaman yung salakit. Ang mga nasamaran, medyo na yung kabilog, pero ang mga kajuristay mga nang ito.
12: Oo. Ma'am, bali ang ini sila, ma'am. Pero ang ini, ma'am, nga mga pasahero, clarify ko lang yan, ma'am, magpamilya, gini sila yan, no?
11: Yes, magpamilya, katanan, ma'am.
12: Okay. Ma'am, bali ang ining mga napilasan, mga may range ka mo, ma'am, sang age nila, kung mga minors or adults?
11: May duha kita ka minor, may ara na mga
12: Okay. Ay, hindi, manish sa linya, ma'am, nga, ano, ma'am, no, patal, minor, puros lang din minor injuries.
11: Pero hindi ka, no, pilas-pilas, gas-gas, reklamo sa pagpalanakit sang lawas.
10: K5 Karen?
2: Oo, K5.
10: K5 Karen?
2: Oo, K5 Ray. Si Police Captain Lonilin Talamilio, no? Ang hepe sa Tubungan.
10: Pamilya, okay, malani gali, lagaw-lagaw, apod mga pamilya.
2: Yes.
10: Ining di pagpasero, ining jeep nga ano ginagamit? Gimani sa pangbiyahe, how? O kung private lang niya nga kung may pananglitan, may laktan sila nga magpamilya, mulang paggamit nila?
2: At di pang pasahero nga jeep K5 Ray.
10: Pero siyang time nga na ma-outing sila yung upod ng mga pamilya.
2: Oo. Yes, yes,
10: kaya
2: correct.
10: Kaya lang kay Wyman siyang patal kagasang nga grabe nga mga napilasan. Siguro mga pilasto ti mga nabuklan ng tuguro pagulog eh. Hindi magidalo, mang bangin. Ano kung na out of control?
2: Napatyan sang makina kay Fibre mo to kay Pataklad eh. Pataklad di ang galan sang napatyan
10: okay,
2: sang
10: so
2: makina.
10: Nag-us-us lang sila.
2: Yes, nag-us-us.
10: Nag-us-us na sila, hindi koon nga do pag ano yan na nagtakilid sa bangin. Kundi oh, napatyan sa Tacladon, sang napatyan sa ano na wayga ano ha, wayga kapot ang Prinoya. Wayga hawid.
2: According sa kay Captain Talamilyo, amulang na kay Fibre, no, ang panay sayon man sang driver nga nadulaan na ni siya sang control pagkapatay sang iyang nga makina kay Fibre.
10: Kaya nagdiridiretso sa kilid yes. Sang bangin.
2: Yes.
10: Okay. Sige, importante wa isang patal nga na pilasan gid sila ka kay Fibre Karen.
2: Yes, kay Fibre. Kaya mutong sa siyam, ginalakipan po sang senior citizen, mga adults, then ang duha ka minors kay Fibre. Ang padayon man sila nga ginabulong sa ospital, pero suno sa kay Captain Talamilyo, ang stable naman ang ilang mga conditions kay Fibre.
10: Sige, salamat kid ka kay Fibre Karen Badilla sa update.
2: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika TTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Alas 7:55 oras sa to sa Libarwa nga pagpangalagad. Diri sa Foro de los Pueblos sa program, bantayanta ang aton sining sugilanon kay Attorney Paul Ray Tolentino. No, sa aton sini nga mga K5 sa subong aga kag dugay-dugay makaupod na nato ng aton sini nga mga partisipante para sa aton sini nga K5 live reporting competition enter school category no para sa aton sini nga elimination round paplastar lang kuda sa aton sini nga K5 news team no sa aton sini nga mga participant i-update na sila nga daan nga mag-standby kag magbantay para sige-sige ang aton sining pagpasulod sa ila no sa aton sining mga K5. Alas 7:56 ang oras sa aton sining pagpangalagad mga kabiyanan. Upod naton sa aton sining linya ang hangkilan bataon nga abogado mga K5 sang Iloilo nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Istoryahan ta mga K5 ang ining natabo nga pag-isyo sang warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte mga K5 sang gintalikdan nga September 5. Ano bala ang mga proseso sini no? Nanong mga legality sini nga ginalantaw no sa pag isyo sang warrant of arrest kag pag-file sang kaso nga grave threat mga K5 sa kay President Vice President Sara Duterte. May mga nagasiling nga TV si presidente na pailan kaso? Ang presidente gani hindi pwede pailan kay may aras ang ginatawag na presidential immunity. Ang vice presidente wala haw. May araman nga mga pamangkutanon mga K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati na tinanong gimbasihan. No? Ano bala ang difference sang freedom of speech kagsang grave threat? Ano ang nakita possibly nga rason nga amayara sa probable cause kag nagdulot gid ang ining grave threat no sa aton sini nga mga K5 kag naisuhan sang warrant of arrest si Vice President Sara Duterte. Kopod nato sa linya si Attorney Paul Ray Tolentino. Attorney, good morning. Live kita sa Foro de los Pueblos program. Kopod mo si K5 Ray Umalay.
14: Mayong aga, Sir Ray Umalay. Mayong aga man sa aton ng mga tagpalamati din sa K5 Ray.
10: Okay. First of all, Attorney, no, para at least matagan lang ang aton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Pakita, tamanda ang mga video ni Vice President Sara Duterte sa pag-issue siya sa warrant of arrest kag sa pagkantuya dito sa radar sa pagkantuya dito sa may Quezon City RTC. Attorney, ano bla magambal kita nga grave threat? Ano ini ka seryoso no? Kag ano ini ang mga ginabasihan sa kaso ng grave threat?
14: Okay. Yung grave threat na ito is signed sa crime na defined under sa Article 282 sa revised penal code. Kagang may ara kita kung suriyan na kita about sa crime, no? If of course, when a person threatens to commit a wrong against another, their family, their honor, or their property, and the threatened wrong amounts to a crime, no? Ang imuha na pamahog is a krimen, such as murder, homicide, arson, or kidnapping. So, amuin na ang mga elemento sa grave threat na pinahan sa atong na Article 282 sa revised criminal code. But based on the warrant of arrest na nakita natin, it is a grave threat in relation to Section 6 of the RA 10175 upon ang Cybercrime Prevention Act. Upon, this is applicable kung ang imong crime na ubra is committed through an information communication technology or through online. So may another penalty gina-impose kung gin-committero ang isa ka crime defined under the revised penal code by one degree higher ang penalty.
10: One degree higher. When we say it one degree higher, mas mabugat sa ang pagpamahog, ang grave threat na natawag nga naggamit kita sang aton sining through social media, no? Attorney Paul Ray Tolentino, compare sa pagpamahog nga verbally muginhampal sa imo sining isig ka pareho, Attorney Paul Ray.
14: Yes, correct. Sa loob na instead, for example, no. For example, you will be found guilty. Ang isa ka person maging guilty sa grave threats, no. Usually ang maximum penalty ano na siya ang or ang penalty nga gina-impose is aresto mayor, which is 1 month and 1 day up to 6 months lang gid ang penalty naton. Pero kung if it was committed through online, no, ang Section 6 ang atong Cybercrime Prevention Act na provide sa 1 degree higher na impose nga penalty, which is magiging prisyon correctional na ini siya. So pila ini ka kaadlaw nga pagpriso in case na maging guilty ang isa ka tawo. So this is ranging from 6 months and 1 day to 6 years. So medyo mas mabugat din siya kung committed through online, no.
10: Okay. So when we say committed through online, nagagamit kita sa mga certain applications nga masiling naton dira naton gimbuyan ang aton sining mga tinaga, no, especially ang kung paglantaw bisang aton sining korte o kung sang aton sining mga prosecute sang aton sining mga ara sa husgado nga may ara sang probable cause, no, nga pagpamahog o kung seryoso nga pagpamahog gitawag nato sining grave threat. Kung wala biya na publish online pero it's a private conversation, attorney, no, through a chat or a video call, makabig man si gapon nga related gapon sa cybercrime sa aton sining Cybercrime Prevention Act.
14: Yes, yes or no. Makabigid na siya na makover sa Cybercrime Prevention Act kay naga-provide sa aton nga Section 6 ng gidya nga committed to information and communications technology. So meaning through mga cellphones sa aton like Messenger, no, mga chat, etc. na iya. Kasi syempre mas basig ang pag-committer sang krimen kung kung in the cyberspace. So amo na siya nga mas mabugat ang penalty nga ginahatag sa Cybercrime Prevention Act.
10: Okay, so either it is in a form of written or in a verbal threat, no, Attorney Paul Ray Tolentino. Basta gagamit ka technology at is over sa Cybercrime Prevention Act naton. To make it clear to everybody, nga by grave threat nga kaso, no. So this is pertaining to this statement nga gibuy-an ni Vice President Sara Duterte, which is